0: espiritu, Pastor Elia Bargaso, ha? Oo. Kay Pastor Jane Libo. No. Shine Liboon. Pastor Jenny Cordero. Oy, good morning sa inyo, Darandra. O kag greetings man dira no sa dira sa may Mansiling and First Baptist Church. Nga may ara kita da may ara kita da sa buong youth fellowship, youth conference actually. Okay? May ara kita da youth conference sa First Baptist Church sa Mansilingan. No? Invited, ignited, involved. No? This is the Summer Youth Conference 2026. Kag aton dira ang mga speaker subong si Pastor Ellerjan Mualya, no? Kay si Pastor Jigs kag si Pastor Ronnie Arcolas. No? Good morning dira sa inyo tanan. Aton na magsugod nato sila. No, maapas lang ito dira. No? Tapuson ito diyan. Nay, nga ito nga helikoto na. Oh. Anyway, mga biyanan, let's talk about this new bill, mga biyanan. Ang House Bill nga nagapanubo sang Government Workers Optional Retirement Age sang 56, mga kabiyanan. Okay? So, ano man pabor ka mo sini, instead of 60, oh, himuo na lang 56. Okay? Kag ang House Deputy Minority Leader, kag ACT Teachers Party List Representative, kasi Antonio Tino, oh, sang Biyernes, nalipay siya kay ginaprobahan sang komitiba, ang ining proposed measure, no, nga magpanubo sang optional retirement age sang government workers including public school teachers from 60 to 56 years old. Okay? And the House Committee on Government Enterprises ginaprobahan ining House Bill number 207 sa Thursday, no? Sang nagligid si Mana, mga biyanan. Kag ining bill, mga kabiyanan, it was co-authored by Reptinio kag si Rene Koh, no, ang Bataan Party List Representative, nga ang ilang nga proposisyon nga maamindahan ang Section 13A sang RA 8291 or the GSIS Act of 1997. Okay? Kay ining Section 13A sang Republic Act number 8291, no, GSIS Act, mga kabiyanan, nga ang iya ni mandato dire nga ang optional retirement age among government workers ara sa 60 years old. Okay? And well, amo ni ginapangita nila, and siling ni tinyo ining committee approval sang HB 207, siling niya importante ining atikang pagkadto sang mas ma humane, no? Anong hilagay nun sang humane? Mas makatao, no? Nga retirement policy para sa mga teachers kag para sa mga government workers. Okay? Oh, 56 anyos, mga biyanan, okay? At ano sa inyo, pabor ka mo kung himuon ni 56 ang optional retirement age. Pero ano lang niya, government workers lang niya, kag public school teachers, wala labot si partner Julie. Kaya sa private, wala labot eh. Ang retirement age, gidsang private, pila partner Jul? 60 gidya, no? 60 gidya. Oh, so, oh, 60 or 65, wala pipindi ah. 60 mga biyanan, oh. So, siling ni Tinyo, ngayon nga bill, maghatag in isang choice, no? Nga mag-retire kaya mas timprano at 56, no, after sang imong obrahanay, nga kakapoy nga obrahanay, siling siyang isa ko kakilala, kapoy ang obra sa gobyerno, ha? Do laban man na pangapi. Siling si kilala ko kagapon, storyanay kami, siling kapoy, ha? Hindi ko nga man, ha? Laban man na pangapi, matime in, dasun maguwak yung mga pi. dapat striktuhon na, no? The soon, nagligad to may 4 working days. Oh, dapat astala city pag rasing ko nagpuli naman, no? Nangita ang mga tao kung din siya muna nagpuli na. Oh, at sa patati ara city. Ay, di man tanan na, di man tanan na. May mga skalawag diyan nga nag-obra sang dira sa gobyerno. May mga tuto man ga-obra sa gobyerno. In fact, gani ginadala pang balon, ginadalang balon, ginabalon pa ang obra sa balay. Ginabalon pa pisikan alas 12 sang gabi nga ga-obra pagyapon, nagpanawag yapon, no. Diba? Hindi man tanan na. Pipila. Amo ni nagaguba sang amo ni sila ni ang nagaguba sang imahe sang aton nga mga government employees nga mga tutom. Ang mag-time in, mga pay, may nabaon yung balaan pagig ko. Sang nagligad sa Kapitolyo Blau. Mag-time in kay naka-aralaman ng balay boarding house sa lapit mong sa likod lang sa Kapitolyo. Mag-time in, wala pa bag-ulang bugtaw. Dasun mapuli, anay, kamiligo, mag-ilis. Ay, ano man? Nag-time in ka na, mapuli ka pa, kamiligo, kang mag-ilis. Hindi mo. Dasun, ang iba niya, ang iba niya nga nag-time in, di ba? Ang government offices dapat alas 8. Pero kung naka-manager na, supervisor na, taas na, at ano na gani, at AO, admin, or AA, AO, or AA. Mag-abot yan, tagalas ni Wait, tagalas G's na sa opisina. Ay, naano man. So, ginaguba ang mga imahe siyang matuto mga mag-ubra. Gagabugtaw pa, blalas 5, alas 4:30, kaya layo pa, mabiyahe pa. So, pag-abot dito, sila pang awayon. Ang late, sila pang bida. Pero amo niya, luwasin na sa mga isyo nga ina. Ining House Bill 207, siling nila para ni kuno sang mga nakapoy na sang maidid nga pag-ubra sa gobyerno. Kung masiling ta government, masiling ta ba yung mga teachers? Yes, I believe so. Nga ang teachers naton overwork, gid katama. Overwork, gid katama ang teachers naton. Imagine na bala sweldo mo, teacher 1, obra mo, principal. Ha? Sweldo mo, teacher 2, obra mo, principal. So, imagine na pila katuig. Dasun, kakapoy, kay kapit po kung may exam, may test, may quiz. Di siyempre, diin ka na mag-check sa imo papel, kaya wala ka na tutiyon sa eskwilahan eh. So, dalon mo na sa balay. Mang-check ka na sa balay niyo sa weekend instead nga malagaw ka, makapi-kapi ka sa kapihan ni kung sino na lang nakilala mo. Hindi ka na kayo kapang-check ka pati sa paper eh. Ginabasa mo pang mga essay nila. Nga ang essay nila may lyrics ang kanta sa tunga-tunga. Ang ila essay may nakabutang recipe sa tunga-tunga. May maestra, di ko malipatan sa high school. May maestra kami, wala gabasa sang essay. Ginabulo banta-banta niya lang nga kung laba ada ko score. Tigil kistingan gid namon eh. Kistingan gid namon. Butangan namon lyrics sa tunga sang amon nga essay. Padako man ang score, wala ay ginabasahan ang lyrics sang kanta. So, yes, kapoy mga maestra. And some government workers, kapoy. Nga pila ka tuig sila nag-ubra, dako na ilang nahakot, halin sa gubat, dako na nahakot, dako na ilang na sakripisyo para sa gobyerno, dako na ilang na hatag nila bala sa ilang kabuhi bala sa gobyerno na to. So, 56 siling siyang ininga bill, mga kabiyanan. So, again, humble ni Representative Tinio, nga ininga proposed measure nga ini, amo ni ang sabat sa long-standing demand nga ginapamangkot sa mga teachers. Kay damo nga mga teachers eh. Gulang na. Yes, tood gini, no? When I was in high school, sa Southern Lady State University, ano na eh, government school na. Sa high school ko, ang amon, maestra sa... Ang maestra naman sa English, si Ma'am Pilisilda. Tigulang-tigulang, nagidya. Daw, tawagol mo rin sa Lola. Pero hindi, Ma'am eh. Maestra mo sa English eh. Oh, si Ma'am Pilisilda, that time, grabe, tigulang. Pilang na to, ayan, edad ni Ma'am Pilisilda man. So, nangiya to nga balay, daan, layo pa to. Siguro mga an hour away from school. Hindi ko to malipat kay Ma'am Pilisilda. Kay wala ko to naka-exam sa finals ng English eh. Pero may grado ko. Sa fourth year high school ko. Hindi kay graduating na eh. Good morning sa mga kapartidos ni Ma'am Pilisilda. Okay? And, di ba? Kay Lawigay, hasta magtigulang teacher kagyapon. Lason ko matutom ka wala nga teacher. Wala kaga pangawat, wala kaga pangwa. Pag-retire mo, dutay lang napundar mo. Kay ang problema ni bilis sa mga teacher na ton, kabalo, sagad ang nagigapautang, bala. Kay dako swildo mo sa papel ang teacher. Alatawon mo sa papel, dako swildo sa papel mo. So, siling na ani, dako ni swildo. Pautangon, ito nga pautangon na. Loan dito. Ito siyempre, kinanglan sa kabuhi. Ti ang mga teachers naton, ti kaluluoy man, kay damo man pinanglanon eh. So, maloan sila, maloan naman eh. So, igo sila mag-retire, jutay lang ila napuntar. Eh, kung wala kaga pangawat, bla? Wala kaga pangawat. Pero may iba niya kaga pangawat, lain na yan. So, siling nitinyo ang ginatumod niya, especially ang public schools, no? Nga, ang teachers, routinely, nagapangatubang, singlaggo ang mga klase, grabe na, hindi ko ni malipatan. So, na, sa high school ko, we were 50 kabilog sa isa ka klase. Imaginable, ha? 50 kabilog yung matudluan, ano na kagarot sa 50 man? Tudluan mo lang gani, pulo kabilog, doyawan gani eh. 50 pa yan. That was 2000, basta. 2004 mga biyanan. 2003, 2002, didira. 2004 ah. So, grabe no. 60 siya sa kaklase, 50 siya sa kaklase. Siling pagkid yung kilala ko, ang coach sang 3x3 sang Region 10. Nagligan sila niya sa amon to sa una ya. Si Tinta kami sa isa kaklase ya. grabe na gina ya. Grabe na gina ya. So, this is the proposed bill mga biyanan. Okay? Now, isurihan to ni Karon, ano ang mga pros and cons ni? I-analyze naton kung 56, hindi 60, ano ang pros and cons ni mga biyanan? Isurihan to ni Karon ha. Pero antes na magpunayan, mamati kita na sa pipila ka mga panumdam. Di malang katimilin, kababalik pang oras na, Pilipinas.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever-reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
2: Power TP Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Hilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Latinong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.21. May magkadasig ang oras ba? May aga. Okay, Nanay Linda Kapindo. Dira sa Sipalay. Oh, sa Kamindangan. Good morning. Dira sa inyo. Tanan. Kay Sir Gideon Kapindo. Sa Panimalay Kapindo. Good morning. Sa Panimalay Duresa. Gali sa Haniway, Iloilo. Oh, good morning. Dira sa inyo. Sa Panimalay Kaskalya. Kapanimalay Piskadira. Good morning. Dira sa inyo. Tanan. So, let's go back mga binansya argumento. No? Major arguments in favor. Sa mga pabor. Number one, sa mga pabor sini, kung ato lang tawon, pros and cons, makita natin ang better quality siyang kabuhi for government workers. This is the strongest emotional and political argument. Okay? Kaya, kung ato tanawon gid, honest-honest lang blahaw. Damo nga mga civil servants, damo nga mga teachers nga nag-aobra nga under overcrowded conditions, under heavy paperwork, grabe nga mga papili sa na teacher ka, pero ang imo ginatubang pero may papilis, ga-commute pa kada adlaw, no? Dason mga administrative burdens nga kadamo. And at age 56 mga biyanan, damo na sa mga teachers kasi mga nag-obra nga high blood doon na, no? May diabetes ka na, no? Diabetes, no? May arthritis na, no? Kung makakaon ka lang jutay nga tambok sang baboy, pagkabuhas kiang ka na yun, no? Burned out na, no? And declining na ang physical stamina. At age 56 pa lang niya, no? Iklala ko gani, age 56, ginaano na eh. Ano na gani? Ang dugo pa lang, ginadialysis. Oh. And sining sa mga supporters sa sining 56, no? Ipanubo. Ini nga pag-retire nga temprano, gina-allow na ang tao nga mas ma-enjoy nila ang ilang retirement years. Nga healthy pa sila. May maglalako eh. Ha? Nag-retire sila 60, 65. Oh. Nagkabuhi lang sila 5 years. Oh. Pagka 70, may sakit sila dayon. May cancer, may amuni, may muto. Kagang ilang retirement, igo lang nila pang bayad sa ilang pambulong. Di ba? Well, this is true as well. Okay? They can spend more time with family. Makalagas pa sila sa ila apo. Oh. Siguntay size and news pa sila. Oh. Kag malikawan, ang mapatay sila nga wala pa sila ka-enjoy sa ilang benepisyo. Wala pa sila ka-enjoy mayo sa ilang pensyon. Banya, mag-retire 65. Tikapikapoy na yung lawas mo ya. Kung sa Cebuano pa, nabunog na na yung lawas ya. Pagka 70, balitaan na ito, ayway na, napatay na gali. 71, iban nga na, hindi pa kalambot. 70, napatay na, 67, 68, di ba? So, this is one of the arguments, mga kabiyanan. No? And as well as the greater employee freedom, no? It could open jobs for younger workers, so on and so forth, mga kabiyanan. Now, sa piyak na bahin, ang major criticism, mga kabiyanan, no? Kag mga risgo, number one, is the financial pressure sa GSIS pension fund. This is one major risk, mga kabiyanan. Kaya kung ang mga workers mag-retire at 56 instead of 60, mas timprano sila mag-untat sa contribute, kag mas timprano sila makabaton sa ilang pension. Kag mas makabaton sila pension for more years overall, kumpara kung 65 or 60 ka na mag-retire. Diba? Kag iniya magatuga, maghimo ini isang actuarial pressure sa GSIS. Okay? Kay ang pension system nagadepende na sa balancing eh. Contributions, no? Dason investment income, dason payouts, no? Kag kun itimprano ang retirement, naga-increase ini isang liabilities. Okay? Kag siling sa mga kritiko sa sining HB House Bill 2207, HB House Bill, okay, nga ini nga House Bill, no, amo ni ang maka weekends ang GSIS sustainability. Ha? It would require higher government subsidies later, or mapugos nga ang contribution magsaka, okay, mag-increase ang contribution tungod kay iti nag 56 na sila mag-retire, eh. Okay, and ini nga concern is especially serious tungod kay ang pension systems globally speaking, ha? The pension systems globally are already struggling with aging populations. Ikaduha pa gid, kung ma-retire sila 56 mga biyanan, panubuon, madulaan kita si mga experienced personnel. Damo ng mga senior government workers, sila nang nag-auyat sa institutional memory, di ba? Kapalo na sila tanan, technical expertise. Biskan nang nagatulog na pamangkutol mo, nagasabat na yan, kabalo na sila yan. Kung paano ni paandaron, paano ni pagnahon. They have the supervisory skills because they were there for many, many years. And mentoring capacity. Now, kung ipanubo 56 mga kabiyanan, isa gin sa mga apektado, kapinwa sa mga kaeskwilahanan, ng mga kaeskwilahanan, madulaan si mga veterano ng mga teachers. Ang mga ahensya madulaan sing experienced administrators. And base ang service quality, mag-decline. Okay? Kay kun aton lang tawon diri sa pungsod Pilipinas, ha. Ang aton nga Philippine bureaucracy nag-struggle kita sing understaffing, training gaps, mga succession issues, damo na. Okay? Now, these are just some sa mga pipila lang ni sa mga risgo sa mga kag sa mga kritiko, mga criticism sa mga kabiyanan. Damo pa actually. But what's happening now, aprobado ang pero hindi pa nila eh. Okay? In order for this to become a law, dapat may araman the same, almost the same, na Senate Bill, House Bill ini eh. Okay? Senate Bill nga mapasaman, okay? Kag first reading, second reading, third reading, the same man, no? Kag mag-ukihan na sila, no? I-kumpara, ipakasal sila nga duha para magpareho sila. I-submit sa Pangulo, mapirma na. It's still a process, mga biyanan. But then, with this House Bill in mind, there are pros and cons, gyapon. So, ang aton pangamuyo, ang atagaan kaalam, ang aton nga mga kongresista, mga senador, ang legislative, legislatibo sa pag-ubra sa siningalay. Kung ano gin man ang mas maayo, kag ano gin man mas makabulig sa mga Pilipino. Anyway, mabiyanan, sa lang tadrihan, sa itong istoryahan na, sa 829 na, wala nagkikita tiyon, kagatista manamilit, mga moyo tanay. May namang langit noon, Diyos sa mga blan, dalayan kagisitag sa namang mabuhi, salamat ginoon sa siling aga, salamat ginoon sa siling adlaw, salamat ginoon sa iyong pagpakamayo. And thank you, Lord, for your grace and your mercy ang ginapa-experience namon ni mo sa amon, adlaw-adlaw. Ginoo ka ba, sa siling adlaw, tuyo-tuyan pangunahan mo kami, sa mga likuto namon, sa mga lakat namon ginoo, sa mga desisyon ngayon mo namon. Kagabay ikaw gin may maestag sa naman ng mga buhay. Tanang Ginoo, ginampo, inapasalamatan in Jesus' name. Amen. Maamyan na, naling din sa ato nga studio. Kaupod na ito si partner Julie Panes. At the same time, si Sir Joe Ridulia sa ato nga comment section. And once again, ini ang inyo abiyan sa kangin ng Jig Zinilia. Kagasaling, life is short and simple. Don't make it complicated. Iniyong oras na Pilipinas, diri sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
1: Servisyong OFW.
4: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
6: Mapagpalang araw po sa inyo mga kagapay, ito ang programang Serbisyong OFW. Sagot kita, Tuesday edition po yan. Sama inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. Nag-iisip po tayo ngayon dahil si Pastor Joe ay merong conference na ay natinan. Ngayon pa man tayo po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kasagutan sa mga inyo pong pinapadalang mga katanungan patungkol sa inyong concern sa overseas work. Whether ito po sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, at kung sino pa man, tayo po ay handang maglingkod dito po sa ating himpilan sa 702 DZAS. At tayo rin po ay live sa YouTube. Ano? Inyo pong abangan tayo dyan po sa FEBC Radio TV. At doon po sa mga PM Radio, good morning po sa inyo na nakikinig. No? Gamit ang ating mga PM Radio sa mga ating mga mananakay, mga nagda-drive papuntang trabaho. Ingat-ingat po habang kayo po'y nakikinig at samahan niyo ako sa isang oras na pagtatalakay ng mga mahalagang mga topic patungkol sa inyong overseas work. Dito lamang po yan sa 702 DZAS. At kung kayo naman ay merong signal cable TV, punta ko kayo sa channel 185 dahil kami po ay simulcast or broadcast live through GCTV, Great Commission TV. Salamat po ng marami. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay babasa ng gabay mula sa salita ng Diyos na ating babasahin sa Unang Timoteo, Kabanata 6, mga talata magmula 3 hanggang 5. Ito po ang salita ng Diyos. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiyaan at masasamang hinala. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Sa mga talatang ito, mga kaagapay, binalaan ni Pablo si Timoteo laban sa mga huwad na guro na tumatangke sa tamang aral at nagbubunga ng kayabangan pagtatalo at pagkakawatak-watak. Ang tamang aral ay nagbubunga ng kabanalan, ngunit ang maling aral ay nagbubunga ng kaguluhan. Ang mga talatang ito ay nagsasaad din ng mga babala laban sa mga maling aral. Ang sino mang lumihis o lumilihis sa mga salita ng Diyos o ni Kristo ay nagiging palalo at nagdudulot ng kaguluhan. At sinabi rin dito na ito'y nagbubunga ng inggitan, alitan, masasamang hinala at pagkakawatak-watak sa iglesia. Ang ilan ay ginagamit ang kabanalan bilang paraan ng pagkakakita o pakinabang. Tulad na lamang ng pagtuturo ng prosperity gospel. Mali ito sapagkat sinasabi ng Biblia, ngunit ang kabanalan na may kasapatan ay malaking pakinabang. Hindi ginawang paraan ng Diyos ang pananampalataya para yumaman, kundi para magbunga ng kabanalan. Ang tunay na kayamanan ay ang relasyon kay Kristo, hindi material na bagay. Pangalawa, ang paglaganap ng disinformation o yung pagsisinungaling, pagbibigay ng mga fake news, yun po ang ating tinutukoy. Ang kasinungalingan ay laban sa katotohanan ng Diyos. Ang sabi po sa Kawikaan, Kabanata 12, Talata 22, kasuklam-suklam sa Panginoon ang mga sinungaling na labi, ngunit ang mga tapat ay kanyang kinalulugdan. Kapag gumalat ang fake news at panlilinlang, nilalapastangan nito ang katotohanan na si Kristo mismo, ang tanging daan, ang tanging katotohanan, at ang buhay. Pangatlo, yung pong pamahiin. Ang paghahalo ng pananampalataya sa igimat, ritual o pamahiin ay idolatry. Sabi po sa Deuteronomy, Kabanata 18, Talata 10 hanggang 12, ipinagbabawal ng Diyos ang okultismo at mga gawaing mahika. Ang pananampalataya kay Kristo ay sapat at dalisay, hindi dapat haluan ng pamahiin. Sa pagtatapos, ang tamang aral po ay nagbubunga ng kabanalan at pagkakaisa. Ang maling aral ay nagbubunga ng pagkakawatak-watak at panlilinlang. Kaya tungkulin ang bawat mananampalataya na bantayan ang katotohanan at mamuhay ng may kababaang loob kay Kristo. Mga kagapay, sabayan natin ng panalangin ang patuloy na pagkakaroon ng pagkakabuklod, pagkakaisa sa ating bansa, ngunit huwag sana pong iwasan ang paglahad ng katotohanan, pagkat ang katotohanan lamang ang siyang magpapalaya sa lahat at sa ating bansa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, inyo pong patatagin ang aming mga puso sa inyo pong salita. Nawa ang inyong salita ang aming gawing gabay upang mailayo kami sa mga maling aral, sa mga kayabangan at sa mga panlilinlang. Turuan mo po kaming mamuhay sa kabanalan, sa kababaang loob at sa pagkakaisa. Iahon mo, O Diyos, ang bayan naming Pilipinas na kami po ay magising sa katotohanan na kayo lamang ang dapat naming itaas sa aming mga buhay upang makaranas kami ng tunay na pagkakaisa, tunay na kapayapaan. Inyo po kaming gabayan sa aming pong broadcast this morning. Kayo po ang maitaas, ang aming sarili ay maibaba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At Amen. Yan po ang gabay mula sa salita ng Diyos at patuloy ho tayong manalangin para sa ating bansa upang sa gayon ay makasalba o makaahon tayo sa ating pong nararanasang mga sigalot sa ating pong bansa. E tayo po ay dadako na sa mga pagbati. Ano ho? Kung kayo ay nanonood, naka-tune in na, inyo po kaming abangan at babati ko. Oh, wait. Wow. Naka-on pala yung aking speaker. Sorry. Ating babasahin na yung mga bumabati. Siyempre, unang-una na binabati natin yung aking mahal na ina, si Mrs. Bersa Bebe Bonsoy, na nakikinig through her PM radio. Good morning, ma. I hope you're doing fine. Saan ba kayo ngayon? Nasa CLC ba o nasa bahay? Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Rene, nakikinig na po sa radio. Si Vincent Garcia, oh, ito ay nasa, if I'm not mistaken, nasa Gloucestershire, no? Tama ba, Brother Vincent? Si Emma Bufete Balbero, blessed morning po, watching from Cyprus. Wow. Oh, meron tayong kilalang pastor diyan na naka-assign diyan sa Cyprus. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene. Blessed Tuesday, kaagapay, listening. Amen and amen. Okay, kung kayo po ay may mga pagbati o kung kayo ay mayroong mga katanungan, ay inyo pong i-PM tayo dito sa ating live chat sa 702-DZAS FEBC Radio TV. No? FEBC Radio TV. Ayan. At sa ating pag-uulat ngayon, meron ho tayong mga report na babasahin, at this will actually segue to the topic ng ating pagdi-discuss. Again, as I said, nag-iisa po tayo at parusisigapin nating sagutin ang mga katanungan na inyo pong ipinapadala. At si Pastor Joe, praying for him as he attends a conference somewhere. Hindi natin maalala kung nasaan, di niya napang. Pero pagaya ni may libreng panahon, nag-tune in din niya. So titingnan natin kung makakapag-tune in siya. No? Sa ating pagpapatuloy, ang ating pong babasahin ng report mula sa Department of Migrant Workers na inilabas po nila kamakailan, DMW steps up crackdown on online job scams and illegal recruitment. At ayon po sa ulat na ito, the Department of Migrant Workers or DMW is intensifying its campaign against online overseas job scams and illegal recruitment schemes targeting aspiring overseas Filipino workers. Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Cacdac said the agency is sustaining its crackdown on fake online overseas job postings through strengthened partnerships with Meta Platform Philippines and TikTok Philippines. This is good news. Ayon pa sa ulat, from 2020 to 2026, 146,871 illegal recruitment-related posts were taken down on Facebook, while 57,557 were removed from TikTok. During the Senate Committee on Migrant Workers hearing on Monday, May 25, 2026, Secretary Cacdac said the DMW also strengthened its online surveillance and monitoring operations through the Migrant Workers Protection Bureau or MWPB to better protect aspiring OFWs from illegal recruitment and exploitation. The DMW is also exploring closer collaboration with the Department of Information and Communications Technology or DICT following recommendations raised by Senator Rafi Tulfo to help detect and remove fake and illegal overseas job advertisements online. At the same time, the agency is expanding partnerships with government agencies, local government units, social partners, and the Interagency Council Against Trafficking or IACAT to strengthen information campaigns, support rescue operations, and provide legal assistance to OFWs who fall victim to online scams and trafficking schemes. Iyan po ang ulat mula sa Department of Migrant Workers. At ating ding idadagdag na rin dahil ito po ang layunin ng serbisyong OFW sa pakikipagtulungan din po sa Global Filipino Movement to avoid, no, or to inform the public to avoid falling victim to online job scams at saka yung illegal recruitment. Araw-araw po, no, magmula nang kami po ay nagsimula dito sa serbisyong OFW, palagi yan po nating nire-remind, no, mag-ingat po, wag ho kayong basta-basta maniniwala, at marami hong mga safeguards para maingatan po tayo sa ating pag-apply abroad, no. Hindi ho natin pinipigilan, ano, hindi natin kumbaga inaalisan ng karapatan ang bawat isa excuse me, na makapagtrabaho abroad, kasi ang it's a human right po to be able to travel wherever you want, no, especially kung kayo po ay nais magtrabaho sa ibang bansa upang itaguyod ang inyong pamilya. Ang bawat isa po sa atin ay meron talagang karapatan para ho ang atin namang layunin ay para siguruhin naman na kayo po ay protected. So sa serbisyong OFW, hindi lamang po kami sumasagot ng mga katanungan, kami rin po ay nagbibigay din ng mga information patungkol sa paano nga ba ito maiiwasan. So right now, dahil nga this is a good news for us to hear na very active ang Department of Migrant Workers to really stop. Kumbaga, to really prevent itong mga unscrupulous na mga illegal recruiters. Lalong-lalo na. Mind you, itong report na ito ay nagko-confirm sa amin pong mga reports at mga pinag-uusapan na talagang talabak ang recruitment, especially po sa online or sa social media platforms because of the technology that is available, no? Kung noon po, mga 20 years ago, ang mga illegal recruitment ay nangyayari sa bayan-bayan, sa ibang bayan, sa malayo, sa mga probinsya. Kumbaga, kailangan physically puntahan po nila ngayon. Iba ho ang labanan ngayon. Hindi nila kailangan pumunta sa iba't ibang lugar. Kailangan lang po nila maglagay ng mga ads sa social media, na dahil sa teknolohiya natin na mayroong internet, ang bawat isa, no, ang bawat mamamayan yata, no, ay may access na sa social media sa pamamagitan ng kanilang cellphone, no. 20 years ago or 30 years ago, hindi natin naiisip na ang computer ay malalagay sa ating mga kamay. No, ngayon, because of the technology, everyone is able to access information, no, katulad ng mga trabaho abroad na not necessarily totoo. At katunayan nga nito, itong binasa natin na from 2020 to 2026, ulitin ko po ha, ito'y ayon sa datos na nakalap mismo ng Department of Migrant Workers na 146,871 illegal recruitment-related posts ay inalis or were taken down on Facebook. Okay? Sa Facebook pa lamang po yan. At 57,557 were removed from TikTok. No? Dalawa pa lamang po yan. Meron pa pong ibang mga ilang mga kumbaga social media platforms that are active dahil po nais nilang makapag-recruit at makapag-biktima, no, ng kanilang mga kababayan, no. And it's all because of money, malaking pera ho

No, mga advocate dyan po sa lalong-lalo na sa Middle East countries where there are so many na nagiging biktima ng illegal recruitment, nakakarating dyan sa bansang yan o sa mga bansa dyan sa Middle East. Pero only to find out na hindi pala yun yung employer nila, hindi doon sa lugar na yun, nakalagay sa kontrata, so iba-iba. No? At shout out kay Ma'am Rosalie Amira Bartolome, whom I believe is asking, sabi niya, Pastor Rene, ilagay mo naman yung link ng inyong programa. O si Ma'am Amira Bartolome ay kasamahan, katulong, at ka-advocate natin dyan sa Middle East, particularly sa Saudi Arabia, dyan sa Al-Khobar. At siya rin mismo ang taga-contact at taga-bigay sa atin ng mga OFWs na kanya pong natutulungan, kino-coordinate natin pag-uwi dito. Sa katunayan, meron tayong kino-coordinate sa kanya ng mga OFWs na pauwi, na iba-iba ang kanilang mga concerns at mga meron silang pamasahe papunta dito hanggang pauwi sa hanggang airport lamang, pero wala po silang pamasahe pauwi sa kani-kanilang probinsya. And this is where we want to coordinate. Kasi dapat pagdating po dyan, kung sila ay may mga daladalang mga kaukulang papeles o dokumento, katulad ng endorsement na nanggagaling sa Migrant Workers Office, antimano, dyan po sa OFW desk, dyan sa mga airports natin, ay dapat alisto na yung ating mga frontliners dyan na sila po ay tatanggap ng mga OFWs na katulad ng mga ganito na distress at kanila pong tutulungan. O, binabanggit po natin ito dahil kamakailan lamang, well, this is I think over the weekend, ay meron tayong concern na isang OFW, well, I think this is last week o Friday or Thursday ito, na pagdating sa airport ay hindi siya inasikaso at sinabihan na hindi siya mabibigyan ng tulong pauwi. Ito ay nakakabahala dahil mismo ng ating kaibigan dyan na dating na-assign dyan, na sumasalubong dyan, nagbibigay ng kaagarang tulong, hindi lamang pinansyal, pati yung pag-asikaso, ay kumbaga siya ang model dyan na ngayon siya ay ang regional director ng DMWNCR. Walang iba kundi si Attorney Falconi Milliar, no? Attorney Ace Milliar. Eh siya mismo ang nag-aasikaso. Ay kung bakit ba ganun ba naman, eh nung Friday, mga kaagapay, ay itong isang OFW na dapat paghingi sa kanila, ako pa naman ang nagsabi na pumunta ho kayo dyan sa desk na yan at kayo ho ay bibigyan ng pamasahe pa uwi. Dahil itong OFW, wala na ho kapera-pera ito. Dahil siya ay na-terminate without due cause ng kanyang amo, no, walang pamasahe at humihingi ng pamasahe dahil yan naman ang ano, yan naman ang tulong na dapat gawin ng OFW desk diyan ng OWA, hindi binigyan. Alam niyo ho ang binigay, tubig. No, paano ho kaya makakauwi ng tubig sa kanyang probinsya sa Nueva Ecija kung tubig ang ibinigay, hindi ho pamasahe. So that's one complaint, ano? Another complaint is that hindi siya kumbaga mali ang pagkakasabi na ang sabi ay pumunta ho kayo sa inyong probinsya, doon niyo ho ayusin 'yan pag upon presenting ha the endorsement na galing sa Migrant Workers Office na nakapirma doon, no? Yung isa nating kaibigan din dyan na labor attaché, hindi in-honor. At sinabihan siya na maglakad
ng document

doon mismo sa kanyang probinsya, eh doon ho medyo nagpanting ang aming mga tenga. At ang sabi ko, paano niya? So kailangan niyang pumunta doon sa kanyang probinsya para magayos, pero wala siyang pumasahe. So it is really disturbing na nadinig natin 'yo. Mabuti na lamang at nakapunta dito sa aming opisina at na-meet natin siya personally at tinulungan natin siya. And it is very good that si none other than ating kapartner na si Ma'am Amira was able to contact directly si Attorney Milliar. Attorney Ace, nandun sa opisina. Bakit? Kasi nung nakarating dito sa Department of Migrant Workers, ay nandoon na siya mismo sa entrance ng opisina, papasok doon sa opisina ni Attorney Ace, ay hindi pa rin siya napapasok. Mabuti na lamang napapasok siya, natawagan si Attorney Ace, nandoon pa pala, ayun, nabigyan siya, no? Ng kaukulang pagtulong pinansyal, ano, kaya ho ay tayo ho ay patuloy lamang na nakikipag-ugnayan and we advised the OFW to prepare an incident report, ano ho, kasi ay para hong hindi salungat doon sa itinataguyod ng ating Attorney Ace na bakit kailangan mong itaboy sa region nila kung nandito naman at matutulungan naman. Yun ho yung sinasabi ho natin. Bakit tila baga meron pa rin mga staff na na-assign dyan, lalong-lalo na dyan sa airports natin, na tila baga hindi alam ang kanilang ginagawa o hindi alam ang kanilang dapat gawin kapag may dumadating na mga OFWs dyan who are in distress, who are supposedly, pagka pinapresent nila yung kanilang endorsement from the DMW, MWO, ay dapat inaasikaso. So, medyo disturbing po yung details niya na ating nalaman. Ano ho? Kanya nga po ay kudos kay Attorney Ace Millar sa pag-asikaso nito. Pero mo, isang tawag, sinabi, sige, asikasuhan namin yan, pupuntahin din dito sa opisina. And even here, dito sa ating DMW, sa kapitbahay natin, I am surprised na bakit kinakailangan pa ng intervention ng katulad ng isang advocate para papasukin doon sa loob. Medyo nasurpresa ako doon dahil kami po bilang kapitbahay ng DMW dito sa Global Filipino Movement, we regularly go there and endorse OFWs in distress. Na supposedly naman eh hindi ganyan ang nagiging trato. Maaring siguro misunderstanding. Kalimitan po, hindi nila naiintindihan na ganito yung problema o hindi na ako communicate properly. Siguro po, no, may I suggest, no, sa aming kagalang-galang na kaibigan na si Attorney Ace Millar kay Secretary Hans Leo Cacda na siguro further training to understand and to listen doon sa ating mga OFWs na pumupunta dyan and to understand keywords na para malaman nila na ito ay distress ito. At dapat alam nila kung paano kumbaga i-entertain ito katulad nito galing na galing straight from the airport, no? Ay hindi siya ano, at ang nangyari nga ay kumbaga nakituloy lamang sa pinsan at kinabukasan pumunta dito sa DMW at hindi basta naasikaso kung hindi lamang, no, na pagsabihan mismo ng kanilang boss na si Attorney Ace Millar ay hindi pa siya maaasikaso. So, ang sa amin, file a complaint, a report, an incident report, submit it to the DMW para malaman natin itong mga meron pa pala
ng mga hindi na train ng mga OFW frontliners diyan sa DMWR at sa OWA. Okay, ang oras po natin ay 9 o'clock ng umaga. Magbe-break lang ho muna tayo, at sa ating pagbabalik ating i-discuss yung pong sinasabi nating safe o mga guidelines to avoid the falling victim to online job scams and illegal recruitment. Magbabalik po ang serbisyong OFW.

0: para sa aking pinakamamahal na tatay. Halos kalahati ng bilang ng inyong edad ang isinakripisyo nyo sa ibang bansa para lang mabigyan kami ng kapatid ko ng magandang kinabukasan. Lubos-lubos ang pasasalamat namin sa lahat ng mga ibinigay at patuloy na ibinibigay nyo sa pamilya natin. Sa totoo lang, para sa akin, mahirap tularan ang ginawa ninyo, Papa, para lang mapag-aral at mapagtapos kami ni Kuya. Salamat dahil kahit na malayo ka, ay parang malapit pa rin dahil busog kami lagi sa pangaral ninyo. Talagang isa po kayong kahangahangang tatay dahil yung pananampalataya niyo sa Panginoon ang pinaka-the-best na pamana ninyo sa amin. Ngayon na malapit na po kayo magretiro, finally, Papa, magkakasama na po tayo ng mas mahaba sa isang buwan kada taon. Kami naman pong magkapatid ang magsusukli sa inyo sa lahat ng ibinigay ninyo sa amin. Ingat ka po lagi, Papa. We miss you and we love you.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
3: Nagbabalik po ang servisyong OFW. Kasama pa rin ninyo inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy. At sabi nga po natin, tayo po ay magtatalakay. Paano nga ba maiiwasan yung to become victims of online job scams? No? Ito'y paulit-ulit nating i-discuss. No? Hindi po tayo magsasawa na tayo ay magbigay ng information na katulad na ganito dahil palagihan o paulit-ulit po kasi itong nangyayari. And key guidelines, kung kayo po ay nagja-job hunting at gusto nyo lang talagang kumbaga makapag-try o magtrabaho abroad, ito po yung mga suggested natin. Ano? Unang-una, very important, the legitimacy. The keyword is legitimacy. Ano ang dapat natin gawin? Pag sinabi mong legitimacy or yung pag-legit, dapat authentic at dapat totoo. So, number one is you verify legitimacy. I-check po natin yung agency. Yung bang recruitment agency ay lisensyado ba ng DMW? O dating yung dati nakakaalam ay POEA. You can verify the kumbaga the legitimacy or yung kung yung recruitment agency, halimbawa si ABC Recruitment Agency, ay kung may lisensya by going to the official DMW website hotline. No, so website, i-type nyo lamang po dmw.gov.ph. Once you see, no, whether yan ay sa computer or sa inyo pong cellphone, hanapin nyo po yung mga agencies. Pwede ko kayo mag-search through yung mga recruitment agency local tingnan nyo ho, i-type nyo lang ho yung pangalan. Pagka ho lumabas doon, makikita nyo yung information where it says na ito ay yung license, ito yung pangalan, kung saan yung address niya, kung sino ang may-ari, kung ano ang contact number. At nakasaad din po doon kung siya ay kung hanggang ilang taon yung kanila pong lisensya at kung kailan mapapasok. Ano ho? At madaling-madali lamang po yan, you verify. No? Pwede nyo rin hong halimbawa kung ilan ba talaga yung mga job orders. You can confirm job orders to ensure, bakit humalaga, that yung job offer is backed by an approved job order from DMW. Kalimitan ho kasi nag-o-offer ng halimbawa ang position ay waiter, ang dami yung nag-apply, yung pala, ang slot niya ay halimbawa sa 100 nag-apply, ang available na lang pala ay 10. O di yung iba, kumbaga, tinanggap nila at tatanggap ng bayad, ganun ho ang nangyayari. dapat ho nakalagay doon, you can also search jobs by job orders. O limbawa, kung waiter, ilan yung confirm na job order po nila. So, always verify the legitimacy of the agency para siguruhin. Pagka ho kasi lisensyado, eh, madali hong mapanagot ang recruitment agency dahil nakalista ho sila doon. And those who are listed, given license, ang assumption po natin, sila yung mga sumusunod sa kanila pong mandato na mag-recruit base lamang sa rules and regulations na itinatag o isinaad ng Department of Migrant Workers. Pangalawang suggestion po natin, matutuho tayong kumbaga tumingin ng mga tinatawag nating red flags. Ang kataga po na red flags, pag sinabi mong ganyan, ibig sabihin eh warning, warning signs na, teka, ano ba yung mga dapat na mga red flags o mga warning signs para malaman natin, teka, parang medyo dapat mag-alinlangan ako o dapat mag-ingat ako. Una-una ho, yung pong nagsisingil kaagad, no? Yung bang nagkita pa lang kayo, eh kaagad humihingi na ng bayad. Ang legitimate recruiters po, eh hindi po nagde-demand ng processing, training, or medical fees. Yan ho, hinihingi ho ang bayad kapag ho meron ng contract signing. Meron ng ipinakita sa iyo contract signing. Aba, eh, nagbibigay pa lamang ng information sa iyo eh. Hindi ka pa nga nag-a-apply eh, hinihingan ka na kagad ng kaukulang bayad para daw ma-process nila. O dapat eh, magsimula ka na mag-training. O kaya, kukuha na ako ng paunong bayad para sa iyong medical. Yun ho ang isa sa mga red flags na dapat nating abangan. O, so, yung ilan sa inyo na nakikinig, maaring ganyan ang nagiging experience. Kaya ho, pakinggan ho ninyong maigi itong aking sinasabi. Dahil maaring kayo ho ay nabibiktima na hindi nyo po alam. Pangalawa, yun hong offer na very unrealistic na parang ipinangako na sa inyo ang buwan, no? Maging maingat ho at maging mapagmatsyag na kapag ka ang offer sa inyo ay super taas na sweldo, kahit kumbaga kahit hindi kayo qualified doon po sa inyong ina-applyan or hindi rin malinaw yung job description. O pag sinabing, doon mag-aalaga ka lang ng bahay. O magbabantay ka lang. O mag-gardening ka lang. Ay, kaya ko yun ah. Naglilinis lang ng bahay. Ay, kaya ko. Naglilinis naman ako ng bahay namin. Kaya ko yan. No? Tapos, ang laki-laki ng sweldo. Medyo ho, dapat magduda ho tayo doon. I-check. No? Kahit ho yung mga domestic worker natin kapag ka nag-apply kinakailangan doon din po ng anong tinatawag doon yung NC2 certification o National Certification 2 katunayan lang yan na dapat lahat merong training, hindi ho basta-basta na nakapaglinis naman ako kahit wala na akong certification. Hindi po, yun po yung inyong pang-validate na dokumento na ipopresent na talagang dumaan kayo ng training at alam nyo yung gagawin kapag kainutusan kayo na gano'n ang inyong trabaho. Pangatlo, no? Di pala pangatlo, pang-apat. Yung bang walang interview, no? Ayon dito po sa Respicio and Company Law Firm, yung nag-o-offer po ng phantom jobs often skips formal interviews or background checks. Ibig sabihin, shortcut na lahat. Wala nang interview, wala nang background check. Kalimitan, kapag ka-ho legit si recruitment agency, dadaan ho ang lahat na aplikante sa mga formal interviews, no? Kung minsan may initial interview pa yan, may final interview pa yan. At bago kayo tanggapin, iba background check muna ho kayo ng mga agencies to ensure na totoo yung inyong mga sinasabi ng dokumento, totoo yung mga sinabi nyo during interviews, at totoo na kayo ay kaya o na kaya po ninyo ang trabahong binibigay po sa inyo. So, ganun ho, ano? And lastly, yung pong excessive placement fees o yung super mahal na sinisingil na placement fees. Ang illegal recruiters po, they charge beyond the limit set by the DMW, which na maximum ang allowable by law sa atin ay equivalent to the 1 month salary na ino-offer sa inyo na trabaho. Anything beyond that, no? Kapag ka sumobra, ay illegal na po. It will be considered as illegal recruitment. No? So, isa po yan, no, sa ating dapat na gawin. Ano? You verify legitimacy, spot red flags. And then pangatlo, you protect your personal data. Huwag ho kayong basta na pumunta sa site tapos hihingin sa inyo, pinapasubmit sa inyo iba't ibang mga pass, yung inyo pong documents like passport, SSS, PhilHealth, o bank details, lalo na, no? Eh yun po ay ang tawag ho dyan ay yung phishing, phishing, no? Na parang kayo ay nilulure na mag-submit ng mga dokumento nyo. Pagka na-submit nyo na, ay ayun na, gagamitin na yon, no? Secure communication, no? Huwag hong gumamit ng iba't ibang mga sites, no? Basta, no? Use only official channels like yung email, verified websites. Usually naman po kapag ka pumunta kayo sa website, eh kapag ho merong protected yung inyong browser, eh nagsasabi yun na this site is unprotected, no? At baka ho kayo ay mapa-trouble pa. So, secure po ninyo ang inyong pong pinupuntahang mga sites. Pang-apat, use official channels. The DMW Migrant Workers Protection Bureau, ibig sabihin you can report suspected or suspicious recruiters. Ang hotline po nila ay ang 02-8721-0619. And you can even email, no? Email airtipinfo@dmw.gov.ph para ma-report ito pong mga unscrupulous illegal recruiters na ito. Ulitin ko po ha, ang hotline nila ay 02-8721-0619 at ang email naman para mag-email ng information, airtipinfo@dmw.gov.ph. Okay? As I said, no? As we said kanina, yung pag-a-apply ho mo, o sa online ng kumbaga bigla-bigla gives us kumbaga so many problems. Unang-una na dyan yung pong unang-una, mawawalan ho kayo ng pera, no? Victims of online illegal recruitment often lose money to fake fees, no? Biruin nyo, ay sisingilan kayong kagad ng 50 mil o 75,000 upfront para daw makaalis kayo kaagad. No, no questions asked. Eh kayo naman, dahil naniwala kayo, is it's either meron kayong personal money na winidraw nyo kagad at binayad o kaya binang transfer, or worse, kayo po ay nahutang, eh mawawalan ho kayo ng pera na ganong kabilis dahil naniwala ho tayo kaagad. So those are one of the risks and the consequences. Pangalawa, yung tinatawag po natin na identity theft. Ibig sabihin, yung dahil yung sabi nga natin, yung phishing, no, kanina, yung pong mga scammers, they harvest, ang ginagawa nila para silang anong tawag dito, nag-aani o nagmamine ng personal data para ho magamit nila yung mga data na yon para sa kumbaga sa kanilang illegal activities. Kanya nga ho, wag na wag ho kayong basta magbibigay ng inyong OTP, magbibigay ng password, magbibigay ng personal information like yung inyong bank account, yung pong inyong social social security SSS number, yung inyong passport, lahat pong iyan. Huwag ho ninyong basta ibibigay dahil pwede nilang magamit yan. No? Lalong-lalo na kapag ka love scam, no? Nakipagkaibigan, isang foreigner at naging boyfriend ninyo. So, nung unang-una ay sweet na sweet, tapos maya-maya humihingi na ng pera. Nako, ang dami ho natin nakausap na ganyan ang nangyari. Oh. Ano pa ang other risk and consequence? Human trafficking. 40% po ng trafficking cases in the Philippines ay nakalink o nakakabit to illegal recruitment. No? Ang illegal recruitment po can lead to trafficking in person. Bakit po? Niloko kayo, illegal recruitment. Akala nyo ay pagpunta nyo doon, ang trabaho nyo po ay kumbaga BPO worker. No? Dati kayo nag-work dito sa BPO. Pagdating doon, nakahanap kayo ng ganito na site na kayo ay naghahanap sila ng mga kumbaga IT experts or BPO workers. So pagpunta nyo doon, akala nyo ganito yung sweldo, niniwala kayo. Pagdating nyo doon, doon nyo lang malaman na kayo po ay gagawing scammers. At sapilitan po kayo na kumbaga pagtatrabuhin, mangluloko o gagawa ng mga bagay na hindi naman ayon doon sa kagustuhan nyo o sa pinirmahan nyo pong kontrata. So illegal recruitment sa simula, pag-alis nyo, pagdating nyo doon, pinilit ho kayo ng trabaho na ayaw nyong gawin, yun ho yung tinatawag na human trafficking dahil pinilit na ho kayo na gumawa ng trabaho na ayaw po ninyo. Alright? Ang isa pang consequence ng kumbaga kung kayo po ay nagkaroon ng ganitong problema is yung pong legal penalties. Yung illegal recruitment po kasi is punishable under Republic Act number 8042 o yung pong Migrant Workers Act, no? Later on amended ng Republic Act 122. Ang illegal recruitment po is a serious crime and it is punishable. No, lalong-lalo na kung ito ay large-scale illegal recruitment, wala hong bail ito. No, doon sa mga kababayan natin na parang na kumbaga naaakit na sila ay mag-recruit dahil malaki ang kita, ay ingat ho kayo. Kung gusto niyo hong makulong, ayan. Inyo pong gawin ay pagpatuloy ang inyong mga ginagawang yan. At nakakalungkot dahil merong mga dating biktima ng illegal recruitment at saka human trafficking, nalaman nila na malaki pala ang kitaan dito. So the victims become the enablers and then enabler dahil una parang refer-refer lang hanggat sa sila na mismo ang gumagawa. Sila na nagre-recruit at wala na silang pakialam basta sila ay kumita. Okay? So yan po ay babala para sa ating mga mga kababayan na nakikinig sa ating programa ngayon dito sa serbisyong OFW, eh wag ho tayo papatol sa mga ganito, no? So panghuli na lamang po, ano, practical checklist for job seekers, no? Verify recruiter's license on the DMW website. Refuse to pay any upfront fees. Demand a written contract before deployment. Report suspicious offers to DMW hotlines and trust only official recruitment channels, not social media ads. delikado ho talaga. Pagka kayo ay sa social media ads, maghanap ng trabaho. Atin huulitin na hindi ho talaga advisable na sa social media tayong maghanap ng mga job offers dahil malamang sa malamang natapat po kayo katulad na ating binabalita kanina na ang DMW mismo ang nagsabi, ulitin ko ha, 146,871 fake posts removed from Facebook at 57,557 from TikTok between 2020 hanggang 2026. Marami po yan. Ibig sabihin, when you check or when you somehow see an ad doon sa ating pong social media platform, malamang ho, baka makatapat po kayo ng illegal or fake recruitment ad na siyang magli-lead sa inyo sa kapahamakan. So, paalala po namin yan dito sa servisyong OFW, no? Kumbaga, huwag hong basta mag-click o pumunta sa mga site na yan. Makisangguni ho sa DMW, magtanong po sa amin dito sa servisyong OFW at bibigyan ho namin kayo ng libreng servisyo para hindi na ho kayo maging biktima ng illegal recruitment. Alright? At dyan po nagtatapos ang ating broadcast ngayong umaga pong ito. Eh, ngayon pa lamang, nagpapasalamat na po tayo sa ating pong mga kasamahan dito sa FEBC. No? Salamat kina Des, kay Phil, kay Shekinah, kay Shira, sa ating prod tech na sina Reggie, John B, Nathaniel, at si Benjo, sa ating RTV na sina Eileen, Wenmark, Bong, si Jabez at si Angelica, at sa ating station managers na si Ma'am Jo Cabrera Alabastro, at sa programming supervisor natin na si Ma'am Heidi Bernardo Sampang. Thank you rin po sa ating broadcast engineers dyan sa Bukawi Transmitter Site. Tayo po ay samahan niyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, inyo pong patnubayan at tingatan yung aming mga kababayang OFW na patuloy silang nagpupunyagi. Bagamat sila po ay malayo sa kanilang pamilya, patuloy nilang inaangat ang kanilang buhay, patuloy nilang ginagawang fuel or inspirasyon yung desire nila na maging mas maayos ang kanilang pamumuhay. Ngunit dalangin po namin patibayin ninyo ang kanilang pananampalataya. Huwag po nilang hayaan na maghari sa kanila ang kapaluluan, ang yung pong mga temptation. But Lord, I pray that they will be strengthened enough, O God, that they will return to their families whole, successful, their faith strengthened, and the Lord Jesus upheld in their lives. Lord, pangunahan nyo din at ingatan yung aming mga kababayan na maaring nagpaplano pa lamang. Lord, bigyan mo sila ng wisdom. More wisdom to discern kung ano ang totoo at hindi. Na sila po'y maiingatan before sila maging victims ng illegal recruitment at human trafficking. Patumbayan nyo at gamitin patuloy ang serbisyong OFW na maglingkod at magbigay ng mga ganitong payo upang matulungan na makaiwas po sila sa mga ganitong activities. Salamat po, Diyos. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Magkarinigan po tayo muli sa bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Maraming salamat. Ito po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po sa inyong lahat. Good morning.
4: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
5: Servisyong OFW.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

away. So be alert, report, protect, stay safe. So mo na siyang aton nga programa sa aton subong nga ARD. So next naman is marami kita diray ano nga kahapon galing adlaw ang Bacolod City Police Office is nag-intra sa aton nga National Road Safety Month celebration nga ging held sa May 25, 2026 sa BCPO gym. So the Bacolod City Police Office, led by Police Colonel Eugene Anabadomia, actively participated in the National Road Safety Month celebration sa Cover Gym. So diin ini activity is araman ng aton nga honorable mayor nga si Honorable Greg Gasataya together with key stakeholders like arang aton nga LTO and LTFRB, no? And next is we have also here anti-theft, no? Anti-theft awareness, protect your belongings and your community. Para ini sa itong mga uto dira nga nagabakasyon or nagagwa. So, first of all, secure your bags and valuable items. Next is, always remember, kung maglakat ka mo or magtulog ka mo, no? Lock doors and windows always. Next is, be vigilant in crowded areas. Dapat mag, ano mga, dapat maging vigilant ka mo. Dapat in case ka maglakat ka mo or may mga dalabla ka mo ng mga printing ng mga gamit or madagko ang abalo sa kwarta. If possible, use also anti-theft devices like gamit ka mo sa mga GPS, gamit mo ka mo sa mga TV if possible. At the same time, kung mayara ka mo batsyagan ng mga suspicious activities, just kindly dial 911 or contact ka mo sa tundera ng nearest police station. So, servisyo na nandaman, maging mapamatsyag sa lahat ng oras upang hindi maging biktima ng nakawan. Siguraduhin laging nakakandado ang inyong mga mahalagang gamit sa matataong lugar, no? Congratulations again, no? So, before kita gila mag-end, aton ano yung pagkabasahaw ng aton dira ng mga comments sa aton nga live subong. So, first is halin kay Sir Jack Stone. Ano hamba ni Sir Jack Stone is hashtag ProNIR. Yes, no? Thank you again. Halin kay Sir Pilar sa Station 2. Good morning, ma'am, from PS2 family. Yes, thank you, man, sir. Halin kay Sir Rami sa iso na nilabalabang ang comment. Hashtag ProNIR, ang lahat ay bida at tunay na champion. Sa servisyong tapat, mabilis at narandaman sa pumuluyo, halin sa organisasyon sa kapulisan. BCPO TEO. Yes, thank you, good sir, no? Next is halin kay Nerfy Clyde, ProNIR, BCPO team. Halin kay Sir Uso. Good morning, ma'am. Good morning man sa imo, sir. Halin sa kay Ma'am Ophalia Giniya. Good morning, nak. Morning man dira sa imo, ma'am. Next is halin kay Sir Philip John Rebadomia. Morning, ma'am. Good morning man dira sa inyo, sir. Specialist sa Station 10. Next is halin kay Sir Badadhay. Hashtag Pro NIR Team BCPO. Madasig nga servisyo, hindi abusado. Yes, chakto kagid, sir, no? Next is halin kay Manang Chloe, guwapa kay Ma'am. Uy, thank you nang ikaw man. Good morning, Ma'am. Good morning man sa imo nang. Halin kay Sir Alwin Garcia. Good morning, Ma'am. God bless Pro NIR BCPO. Yes, sir. Shock to get. And as PNP Bacolod, no? Station 9, God bless BCPO. Yes, thank you man, sir. God bless man sa inyo sa Station 9. So sa tanang galing doon nga nagatutok, no? Salamat gin sa inyong padayon nga suporta sa aton nga programa subong. So sa tanang galing pamati nga nagtanta by Facebook Live, nalipay gi kami nga kaupod namon kamo liwat subong aga para sa naman ka episode sa kadampig mo dire sa 1233 DYBS The Sweet Voice Observation. Nagpasalamat kami sa mga mapisan nga personal man sa Bacolod City Police Office sa ilang nga padayon nga bulig nga kagdedikasyon sa pagtapna sang illegal nga buluhaton sa aton syudad. And of course, sa management man sa DYBS, sa registration, sa paghatag sa kay gayunan nga makapalayag diri
Diri sa sining nga programa, more power gid sa inyo tanan. And last na talang announcement, no? Ang aton gali

0: nga lubosang aton nga late pulisita ng Colonel Romeo Vargas is sa Sabado na sining adlaw sa La Carlota. So nako man nga salamat sa inyo tanan nga nagsuporta kan nagahatag sa pagtamod ang inyong presensya kag pag-upod sa amon amugid ang inspirasyon sa amon nga padayon nga pag-alagad sa publiko. So padayon lang kami nga magadala sa inyo sa mga balita, impormasyon kag updates nga may kang tanan sa mga programa kag serbisyo sa Bacolod City Police Office. So kabay pang ang inyong adlaw subong naging puno sang kalihipan kag paglaom. Magbuniligay kita para sa mas malinong, masanag nga Bacolod City. Sa liwat, ako ang inyong alagad. Ako si Patrol Woman Rosanie Bulacan. Nagpasalamat gi sa intanan sa pag-upod sa amon subong adlaw. Kitaay naman kita sa masunod nga semana, kada Martes sa pareho Japon nga takna diri sa 1233 DYVS nga may segment nga katampig mo. At sa tumandira nga Facebook Live, madam, huwag nga salamat kag maayong aga sa tong tanan. God bless.
1: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
2: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYVS.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
4: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
4: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
3: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real na real. Here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: 10:04 atong time, diri sa DYVS sa Bian, may aga ka. Welcome, Gid, sa Real Time with Leah. Kamusta ikaw, Bian, sa sining adlaw? Salamat, Gid, sa Ginoo for another day nga ginhatag niya sa aton. Ika 26 nga adlaw para sa bulan sang Mayo, last Tuesday para sa sining nga bulan, Bian. Kada sa exam time, I hope nga ga-enjoy ka gid sa imong pagpamati diri sa DYVS. And salamat gid sa imong prayers and support. Kagina pasalamatan ginaton ang mga biyanaton dira sa Gimaras maing adlaw, sa imo nay Mercedes Nanit, subong man kay nay Ninita Guadalquiver. Hello kay manay Gloria Versosa, Tita Virgie Salgado maing aga gid sa inyo. Ara sa gyapon ang mainit nga panahon abihan. Kag maghalong gigita sa gihapon, no? Sa sining mainit nga panahon, ang heat index level sa probinsya sang Iloilo kag sa Iloilo City nagdabot, no, sa danger category. Kag ang provincial health office dito sa Iloilo naghatagid sang warning sa mga residente against prolonged exposure sa extreme heat kay ng kaso sang heat exhaustion kag possible heat stroke. Pwede mangin growing concern. Kag ang heat index sa nagligad pa nga mga sinimana sa Iloilo City and various parts of Iloilo province from 42 degrees Celsius nag-saka ini abiano as high as 51 degrees Celsius levels classified by the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA as dangerous and potentially life-threatening. Suno sa kay Dr. Maria Socorro Colmenares Quinon sang PHO Iloilo nga lately nagsuffer sang kainit sang panahon ang iban sa aton na kag hindi na halos makagwa sa balay bisan pagani sa sulod sang balay tam-an gid kainit kapaang daw kabudlay maginhawa. No? Last Sunday gani abyan amo ni ang aton nga ano no aton nga na-experiensyahan ang kapaang, grabe ang kapaang abyan. Kagina remind kita sang aton nga health department abyan to remain hydrated at all times. Inom kita sang damo nga tubig, ideally 6 to 8 glasses daily or as much as 8 to 10 glasses during extremely hot conditions. Samtang gina-remind kita, abyan, no, labi na gid sa may mga medical conditions, parehas ng kidney disease or congestive heart failure, to regulate water intake according sa doctor's prescription. Naghatag man advice ang health department to avoid or minimize consumption of energy drinks and coffee. No, sa mga hagan-hagan lang ang pag-inom kape abyan sa sining nga mainit nga panahon kag i-minimize ang pag-inom sa mga energy drink kay maka-trigger ini sang frequent urination that could lead to dehydration. Kag gin-emphasize kid sa aton nga health department abyan ang mga abyan aton nga may mga underlying illnesses pareho sang hypertension, diabetes, kidney disease or those vulnerable to heat stroke and heat exhaustion should take sang ilang mga maintenance medicines before leaving sang inyong mga balay abyan. Kagin-explain man nga ang emergency measures for individuals who suddenly collapse or become dizzy or galingin ulo tungod sang heat exposure. Kinanglan, mag-inom gid kita sang maintenance medication antes magwa sa aton panimalay. Kag kun may makita nga pasyente nga gulpi lang natumba, nalipong or exposed sa heat, sa init, sang adlaw, gilayon, ibutang sa area nga mahandong or may electric fan and pisika naton sang tubig or butangan sang tubig sa armpits as emergency measure. So, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA nag-categorize sang heat index levels sa Ariga Abiano, 27 to 32 degrees centigrade. Caution ina, but silingon, ang fatigue is possible with prolonged exposure. 33 to 41 degrees centigrade, extreme caution. Heat cramps and heat exhaustion may occur. Ang 42 to 51 degrees centigrade naman, danger na ina. Heat exhaustion is likely and prolonged exposure may lead to heat stroke. Kag 52 degrees centigrade and above, extreme danger ang heat stroke is highly likely and considered a medical emergency. So no, sa pag-asa, magsiring kita heat index, abiyan, amo ni ang talaksa, no, kung paano ang high humidity nagakombine sa elevated temperatures, reducing the body's ability to cool itself effectively. Sa piyak nga bahin, abiyan, dugang pagin nga mga paybalo naton, kay nagaulan-ulan naman subong abiyano, according sa pag-asa, nagatransition kita, no, sa may rainy season. Kag ang Office of Civil Defense, abiyan, sa Western Visayas, nag-remind sa aton, sang potentially strong El Nino, nga pag-expectara naton, nga mag-aigo sa pungsod in the coming months. So, kita, abiyano, bilang mga Filipino citizen, manging responsable kita to immediately collect, magtipon kita kag mag save sang rainwater, ang tubig ulan i-save na naton abyan during isolated rain showers. Arab lang tigilinit pero nagaulan, isolated rain shower ina. So kun magulan abyan, as much as possible may mga suludlan kamodera, save kamo sang tubig or conserve pagin kita sang tubig to prepare for possible water shortages amid worsening extreme heat conditions. So according sa OCD, every drop counts, no, kag may panawagan ang pag-asa abyan, sang 92% probability that a weak El Nino will develop between June and August, with the phenomenon possibly intensifying into a strong or even very strong El Nino later this year. Sunod sa OCD 6, abyan, nag-launch sila sang public campaign encouraging residents to maximize intermittent rain showers by safely storing water, rainwater in clean containers for future household use. Again, magtigululan abyan, or ready kita sa mga suludlan naton magtigululan, i-save na naton. According sa OCD, samtang nagbatas kita sang delikado nga high heat indices nga na-link sa approaching El Nino, ang isolated rain showers can still provide an opportunity for families to build emergency water reserves. Nan, emergency water reserves ini naton ang ing masupot naton ng mga tubig nga tubig ulan. Kag ang nag-remind man ang OCD abyan nga ang simple lang gid nga mga pamaagi pareho sang pagkolekta sang tubig ulan makabulig ini sa aton mga puluy-an, cope sa possible water supply interruptions kag magahatag man sang tubig for non-drinking purposes pareho sang pagpaninlo o sa pagbunyag sa mga tanom naton ka or flushing sa mga toilet. Kag nag-advise man ang OCD sa aton to observe sang mga pamaagi kung paano kita magkolekta sang tubig ulan. Una, be prepared. Place clean containers outdoors before rain showers. Ikaduwa, magkolekta kita. I-position ang suludlan where rainwater can collect under the roof drainage. Number three, keep it clean. Gamit kita sa mga container abyan nga may taklob to keep water clean and safe. Kagang ikaapat, gamit kita sa mainalamon abyan. Used save rainwater for watering plants, cleaning, flushing toilets, and other non-drinking needs. Kag lastly, every drop counts, ang gamay naton nga mga effort abyan, nga pagpasensya kag pangabudlay subong makabulig ni secure sa aton nga tubig sa buwas, no, sa aton nga palaabuton. So abyan, liwat gina encourage kita to adopt other water conservation measures including promptly repairing leaks ang mga tubo or mga lagyan sang water sources naton kay uho naton para wala sang usik, taking shorter showers, gamit kita sang full loads in washing machines, and bunyagan naton aton mga tanom during the morning or evening. Kag dugang pagid abyan, sunod sa kay DOST Secretary Renato Solidum Jr. nga ang rainfall is expected to become more frequent again from mid-August to September before another prolonged dry spell affects most provinces. Dugang pa nga ang weather conditions may normalize again by November. So muna siyang mga reminder naton for today. Kag may ara kita Brigada Eskwela next week abyan. So panawagan gid sa tanan nga magbulig kita no kun lapit ka mo dira kag libre ka mo no during the day kadto lang sa pinakalapit nga eskwelahan sa inyong nga lugar para magbulig para sa Brigada Eskwela. Kag may enrollment pan kita next week abyan, so ipan-enroll yun ang inyong mga kabataan. Kung may mga prayer request ikaw today or may mga greetings, shout out dira or encouragement, pwede mo gid mapadala diri sa DYVS at 0998-842-2130 or message us sa Facebook. It's now 10:14. Stay tuned. I will be right back.
1: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawilahat ang inyong mga ngiti.
2: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
3: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugan.
4: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Kalangaman sa ang Leyte, Sipalay sa ang Negros kag iban pa. It's more fun diri sa Perlas ng Silangan.
3: Baguio,
4: Subic,
3: Batangas,
4: Tagaytay,
5: mabuhay!
4: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nang kakadulaan sang paglaom kag kasadya.
3: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
4: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
3: Discover beauty,
5: passion,
3: and paradise.
5: Discover Philippines.
4: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
6: Real talk. Real talk.
0: 16 real minutes past of 10, you're listening sa Real Time with Leia. Salamat gid sa imo pagupol sa gyapon sa aton program. And we are live today sa aton studio, ground floor, Smile Building, Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City. Kag abyan ang aton nga topic today, pag-istoryahan naton ang National Heritage Month. Kay sa sini nga bulan sang Mayo, nag-celebrate kita sang National Heritage Month. Kag here with us aton nga program today, we are privileged and glad to have sang aton nga guest from National Museum of the Philippines, Dumaguete abyan. Kag ang ilang siya ini ang ilang director to abyan. So salamat gid mag-upod sa aton today si Attorney Maria Cecilia Tirol. Attorney, good morning. Welcome gid sa Real Time.
7: Mayong aga, good morning. Salamat sa inyong pag-invitar no for us to be part of your program.
0: Yes, Attorney, welcome to the show, Liwat. Now, last time, no, nakaupod ka na diri sa Amon. We are happy.
7: Yes, I think. Mm-hmm. Yes, yes, ma'am. I think 2 years ago, if I'm not mistaken. Oo.
0: Yes, no. Salamat gid sa imong time, Attorney. And before kita mag-proceed, basi may hara ka gusto itamyawon, Attorney.
7: Yeah, I just want to greet the team from the Visayas National Museums, no, and the rest of the National Museum workforce throughout the country. Happy Heritage Month to all of us.
0: Yes, no? Happy National Heritage Month, Attorney. Kag pwede mo ma-share sa amon, Attorney, kung ano ang significance or importance nga nag-celebrate kita subong nga bulan sang National Heritage Month diri sa Pilipinas.
7: Well, I think the main significance of celebrating no National Heritage Month is simply to highlight no. Kung ga-celebrate kita sa Mother's Day, ga-celebrate kita sa Women's Month, I think it's also important that we set apart a special time in a year to give focus, to honor, to also celebrate, and to expound more as to why heritage, the Filipino heritage specifically, is important for us to work together to preserve, to promote, and to enrich. Kay kita katanan, may role kita dira, no? Especially since nakita ta ang sad reality sang mga traditional practices nato na kakaladula na. Mm-hmm. Even languages, mm-hmm. Even some expressions of that take form in art and music, kakaladula mm-hmm. na sila. So it's important for us, and I'm grateful na ano ni siya, no, na legislate and naging issue once sang 2003, no, by way of presidential proclamation sa time ni then President Gloria Arroyo, mm-hmm. as a way for us really to give heritage a specific time for us to recall kung anong napamana naton, and something that we should continue to work together to enrich.
0: Thank you for sharing that, Attorney. No, kag dira sa National Museum Dumaguete, I believe you have a big role, no, sa pag sa paghimo sini, no, sang ginmention mo sang significance sang National Heritage Month, and pwede mo ma-introduce, no, sa amon, Attorney, ang role, no, sang National Museum Dumaguete sa pag-preserve sang local heritage naton.
7: Yes, National Museum of the Philippines Dumaguete is relatively new, no? One of the youngest members of our museum network throughout the country. Na-open ni siya sang November 2022. Basically, ang role niya is not far removed from the purpose of all our museum structures throughout the country. Mm-hmm. That is basically to house, no? Anong mga representations ang aton kultura, sang aton istorya as a people, ano ang mga naging na-produce ang genius ang mga Filipino minds. So basically amon nga trabaho really is to protect and preserve the legacies of that are part and parcel of the Philippine heritage. Specific to Dumaguete, the reason why we have regional component museums is really to make our museums in specific areas local. Mm-mm. So we cater to local communities, and we help them by giving them a stage for local traditions, local expressions by way of art. Especially ang kay Dumaguete, naging na-inscribe siya, no? Just last year as the first UNESCO creative city for literature.
0: Wow.
7: I think that's the first in Asia. So diri nato nakita why Dumaguete is set apart from all other regional component museums. Amo ning character niya. So dirita nakita. I mean, all our regional museums are evolving, and we are, you know, same with our journey as a people. We're also finding kung ano balagi kita, kag anong ma-offer ta. Mm-hmm. And na unravel ini ang kay Dumaguete, nga ang special sa iya is ang kanya ang richness ang iyang literary heritage. Mm-hmm. So, and I'm grateful, no, na just 3 years into its existence, nagwa kung ano gid ang strength ni Dumaguete.
0: Wow. Thank you for sharing that, a part of the Oriental area, and of course Dumaguete, Attorney, no, nga ka very rich gali, no, in terms sa heritage, sa culture, no, and now, no, ang literature, no, naga blossom, naga grow, no, dira sa Dumaguete. It's good to hear that. Aside from literature, ano pagid mga attorney ang mga importante dira nga mga artifacts or exhibits nga sa subong ara, no, sa inyo nga museum?
7: Yes, ang Dumaguete is fairly small. So we consider this as a small museum in terms of its size and ang catchment niya. So we only have 3 galleries, permanent galleries in Dumaguete. The first one features ang natural heritage. When you say natural heritage, everything that has to do with biodiversity, mga endemic species that can only be found in Negros Oriental and neighboring regions. And we also have archaeology. Ang title sa archaeology namon is Ang Lubong sa Banga, that features the funerary practices of Negros Oriental. And the last one is Karaang Edipisyo. This one naman pertains to architecture. No, so ang tatlo da ka main models namon for architectural art would be the Dumaguete Belfry, ang Amon Old Presidential that houses NM Dumaguete, and Lazi Church. So these have been declared as important cultural properties. Just and it's drawing a good, you know, number of architectural students and mga fans ng architecture, no? So it's a quite a modest offering, but we're working to offer more in the near future.
0: Wow. Kanami gid sina attorney, and congratulations gid no sa inyo dira nga mga effort no to preserve no sa aton nga heritage, and at the same time to enrich pagid no sa aton nga culture, particularly on the oriental side. So attorney, aside from that mga features no, sa kadto naman kita sa preservation sang history and culture sa Negros Oriental or even diri sa Visayas no, paano nagabulig ang museum naton in terms sa sina no preservation?
7: Yeah, I really like that question because it gives us the opportunity to really underscore anong mga concrete steps ni National Museum. Hindi lang sa ano ha, pero gina-adapt namon ni ang amon nga practice. When it comes to regional museums, we really integrate ourselves into the communities no that we find ourselves in. So ang amon nga mga public programs, usually ang gina-feature namon da ang mga weavers na or mga local artists. So we bring them into the fold and give them the avenue to show sa mga nagabisita sa museum kung ano pa ang ara lang bala sa sidelines nga hindi ta makita, but these are basically at the core of Filipino tradition, ining mga basketry, jewelry making, mga backyard lang ni sila nga mga industries, and they don't kumbaga economically kagamay ni sa mga ang when you weigh kung anong tawag sini ang contribution nila sa national economy may not be that great, but these are sustainable ways of living sa mga small communities. So that's what we offer sa amon na mga clients. You come to the museum, you bring your art, you bring your craft. We do a public program where you can demonstrate how your products are made, and we help you promote, no? So kumbaga, it's livelihood plus giving our visitors a feel of how things are made traditionally. So hindi man siya very, hindi mo siya ma-quantify immediately kung anong iya contribution sa local economy, but at least may ara ka sa hand sa pag-promote sina, pag-populate sang or pag-popularize ang idea. Ay, ga-exist pagali niya mo nga klase sang pag-ubra sang basket. Ay, ang pag-ubra gali sang art nga ni nga daw upskilling lang ga-exist gali. So that's what we offer basically as our way or as our contribution to helping sustain livelihood sa mga small scale lang ng mga communities. Yes.
0: Very interesting gid attorney ang ina nga klase sang mix no, mix of livelihood plus tradition no, kanami gid nga you continue on no sa amo sina nga tradition, and at the same time wala nagakadula ang identity no sang ina nga lugar or as a whole no, naton nga mga Filipino. So
7: yes, uh-oh. Yes, yes ma'am. Sige, because it's sad, yes. No, nga I was in Dumaguete. I'm in Manila now, but I was in Dumaguete a few weeks ago. Mm-hmm. And we talked to a local designer. We were, because we have a research project on abaca. Mm-hmm. And our researcher in Dumaguete has been studying this craft for a few months already. And it's sad to know nga isa na lang ang ilang master weaver sa abaka. Mm-hmm. And wala na siyang may nag-carry on. So, susceptible na gid siya yung madula na siya. Mm-hmm. So, this is also among the thrusts of the National Museum, is to salvage dying traditions or dying art.
0: Mm-hmm.
7: And, you know, solicit more support either from the government or from the private sector to ensure nga mag-continue siya.
0: Oo. Thank you for sharing that information, attorney. Kay amo na to no, ka-extinct na gali sang amo na nga mga tradisyon. Sa iban siguro nga mga region may mga amo pa sina, pero do ka ano nagid do kalaka nagid no. And do mabudlay ang pagpasa bala sang ina nga yes. Nga tradisyon sa mga younger generation subong. Pero kanami sina nga gina-continue no nyo ang effort sa pag-preserve sina no, particularly sa abaka nga ano no nga industry. And yes. Na mention mo attorney no ang yes no kagina ang mga natural kag at the same time may ara pagid kato gani gin mention nga something like lubong sa banga, may mga amo kita nagil isang una no,
7: yes, nga, funerary gina, practices.
0: Oo,
7: yes,
0: interesting sina. Pero ari pagid aside sina no nga magina feature ninyo, ano pagid ang mga ang unique no sa Dumaguete compared sa iban nga mga parts ng region as a country naton.
7: Amba ko gani kay nag-unravel pa no. pero among the things that are becoming more apparent no as we continue our operations is kadapos ang artists sa Dumaguete nga hindi nahatagan sang tama nga recognition.
0: Mm-hmm.
7: That's why hindi damo ang nagasaka sa national level.
0: Mm-hmm.
7: When I say national level, the same level of what you call this acknowledgement.
0: Mm-hmm.
7: To think nga si Dumaguete, small as it is, may duwa na nakaproduce na siya duwa ka national artists.
0: Wow.
7: No.
0: Wow.
7: Mm-mm. Oo, other regions can't boast of the same honor.
0: Mm-hmm.
7: It's just na hindi sila nahatagan enough highlight sa stories ang Dumaguete. And that's what we also plan to do as we continue to expand our operations throughout the region.
0: Mm-mm.
7: Nga ibalik tabala ang gamay nga honor, if not big honor, for the people who have made a mark sa aton nga story. So,
0: oo.
7: Kay Dumaguete, si Kimpo, and broadcast nga si, ano ganit nga lang niya?
0: Mm-hmm.
7: But, yeah. So, duwa ang yan, national
0: oo.
7: Art.
0: Mm-mm.
7: Yes.
0: Mm-mm. Oo.
7: So, and another thing that's unique is, as I said, it's an evolving art scene that's happening in Dumaguete.
0: Mm-hmm.
7: And it's a regret nga ang amon nga mahatag no when it comes to physical space is quite small.
0: Mm-hmm.
7: But we try to make enough arrangements no throughout the year na kung sino ang willing to exhibit their work and we find them worthy of featuring, kinahatagan kina namon sila stage.
0: So kanami gid sina gali no nga partnership niyo attorney with the local nga mga artists naton, and kanami gid nga ara na da sa center subong aton nga National Museum no. For para nga may avenue man ang aton nga mga artist kag iban pagid nga mga yes no mga pag display no or pag feature sang mga heritage dira sa Negros Oriental. Attorney, sa Silinga National Heritage Month, may ara ka mo sa mga special activities or exhibits or programs ang yes. Himuon ninyo or ginahimo nyo na?
7: Yes, ma'am. So through the entire month of May, every week may ara kami feature. Pero for this month, ang amon niya, for 2026, ang amon nga title sa amon nga public program is Ilahas. So may last session na kami sa, if I'm not mistaken, tomorrow. Although wala trabaho, ang grateful man kami sa mga resource person naman kay wala man nag-back out. Mm-hmm. But just to give you a rundown, hindi ko memorize, so allow me to read lang, no?
0: Yes.
7: Ang May 6, may ara kaming lecture workshop entitled Tipon sa Pagtagpi-Tagpi Lecture Workshop. Sa May 13, Negros Islands Botanical Heritage, a closer look at its native and unique flora. This is a lecture. Sang last week naman, from repositories to gallery, the role of National Museum's reference collections in biodiversity conservation. Sa tomorrow, ang title sang amon nga activity is The Heritage of Abaca and Other Natural Fibers in Negros Oriental. So you will see nga ang lineup sang amon activities every week centers on nature and biodiversity.
0: So kanami gid sinagili attorney no nga mga activities ninyo nga I believe ano kamo no ang busy kamo sa sining bulan kag since nga naga whole month ang celebration nato sa National Heritage Month kag gin mention nimo ang pangalan sa inyo program Ilahas basi may idea ka attorney kun gamay lang gid no what is Ilahas no yes ang meaning sini.
7: Yes, it's a celebration of our natural heritage as I said, no. I think the reason why amon ning highlight namon is I think it's also time nga mag-take center stage ang efforts naton sa pag-appreciate, hindi lang pag-appreciate but also to strengthen the drive towards biodiversity protection and ensuring nga ang mga tagsa-tagsa naton nga effort no ang amon is to educate to bring to the fold anong may ara kita nga worth gid naton tulukon again take a second look and also examine ourselves if we're doing our role in protecting our natural heritage no ang kinmana naton that make us who we are and that's unique to our locality so I think amo na nga ang theme ni Dumaguete ako as director ginaallow ko na sila I give them all the leeway to be creative and to choose a certain topic no whatever we are celebrating for a certain month you decide for yourself what you decide for your own museum kung ano ang kinanglan sang mga bisita naton kag ano ang gap sa education and learning drive naton no sa aton nga mga communities na that we look after and we are responsible for so amon nga pinili nga team for Heritage Month. If you look at abi ang overarching na Heritage Month theme no nga kinset sang National Commission for Culture and the Arts, ang title naton subong is Our Shared Heritage, Our Collective Future. So a celebration and appreciation and taking a stronger look at our natural heritage is a driving force towards the compulsion to work harder in ensuring that's the protection of our natural heritage. Collective effort, shared responsibility. So, amo nang gina-highlight namon subo.
0: Kaga very practical ang ina nga highlight bala attorney labi na gid sa mga nagakatabo subong sa aton when it comes sa environment pagid naton, no? Mugi na ang time, very timely gid, no, nga i-discuss ina, i-share, no, kag somehow to inspire people nga magbulig, no, preserve sa aton nga mga natural resources. And speaking kagina, no, sang education and learning. Attorney, yes. Ano naman ang role sa mga estudyante kag mga pamatan-on subong sa pag-appreciate sang aton nga Philippine heritage?
7: Dako ang weight bala sa mga kabataan subong to carry on the work of legacy protection. Mm-hmm. Hindi lang na nila naintindihan. And ako man, I must confess, it was a little late na when I realized na, you know, I have to take upon myself that responsibility as well. So by taking them in and integrating them into the museum operations, by way of institutionalizing our internship program, ang amon internship program for high school and college open na niya year in year out. So basta bukas ang museum kadto kamo dito gusto niyo mag-intern, we have a process. So that's our way of tawag sini concretizing nga important kaya ang mga kabataan nga maging part sang efforts sang National Museum, not only by inculcating in them through our public programs nga medyo kun kisa hapyaw lang na, no, kay tipil ama lang nak oras, pero kun doon mo sila, dalon mo sila sa trabaho sang pagiging museum worker, mas manintindihan nila anong role gid pala nila nga gina-share nila sa amon mismo nga ara sa museum, nga eventually when at the appropriate time sila naman ang magmana sinang responsibility nga na. So that's what we aim, no, by siguro number one, our presence in a certain area is also based on that premise. We are here because we also want to ask help, especially from the young, to join our cause. Para maintindihan nila kung ano kabugat ang legacy work.
0: Correct, gid attorney, no?
7: Burden siya. Oh. Burden siya nga. It's a calling. Amo na gani when I talk with colleagues and mga ka-teammates ko. This is a thankless job. But rest, you know, you find consolation in the idea nga you're doing this for something and someone beyond you. In the hope nga pag nag-pass ka na, kung ano man ang kin-contribute mo sa pag pag-survive sang isa ka story, isa ka practice, isa ka tradition, ma-enjoy sang ma-succeed sa imo.
0: Correct gina attorney, no? At somehow, no, ang ginahimo niyo sa National Museum, attorney, particularly dira sa Dumaguete, it's somehow an investment, no, sa mga kabataan naton, no? So mana,
7: true.
0: Yes,
7: tama gina ya, ma'am, investment siya.
0: Kinanglan anong gid, no, i-sigiho naton, padayunon gid naton, no, ang pag-engage, no, sa mga kabataan, sa mga estudyante naton. Kadto naman kita, attorney, sa mga hangkat, no, challenge nga ginaatubang sang museum labi na gid sa preservation sang historical artifacts kag cultural treasures naton.
7: It's a very sobering question. Pero may mga resistance gid bala sa mga especially kung ara ka sa developing region, nga because they don't really understand the importance of culture. Kaya nila i-bargain away in the name of progress. Progress, mas damo building, mas ang negosyo, i-mechanized na, mas automated, kay tungod mas dasig ang return. In a way, dako ang kompromiso sini sa mga practice nga mano-mano. So, while we try to marry ang ginatawag na progress and development with the idea of preserving what's innately part of cultural practice, ang resistance kid especially from the powerful. And especially from the idea na more, a greater part of the population embrace modernity in a different sense. Kumbaga daw, removed ya kung traditional na ya. Ati, think of the past na ya, let's move on. And ari na yang bago, mas dasig ni, mas convenient ni, is mas hapos ni. So, ang fight bala between the idea nga separate sila when actually they can coexist. Actually, ang mga development subong, and I'm grateful also no sa museum world nga ga-adapt na in order to ensure nga kung anong mga, say in the museum for example, amon objects gid no, as a way to protect them from climate change. Ano man ang nagkos ang climate change kay economics man na, industrialization man ang nag-drive sina. But anong price ang industrialization is ang biodiversity mo naapektuhan. Ang resources for your culture bearers, ang nagatahi, ang naga tawag sini ang ila crafts naga-depend sa natural resources. Gakadula, no? Ang quality ng isang mga produkta na inila nga produkto are no longer as good. So ina, but basically ang challenge amon is how do we drive the point na pwede sila magco-exist, hindi sila gakontrahanay. So I think ang beyond education, it's really featuring examples of that in museum na gamery ang modern and traditional, or you know, as people would understand it, old ways. Pwede gid siya.
0: Kumbaga, they can go coexist gid ya, attorney, no? And salamat gid for sharing that reality. I believe ina ang gakatabo or mga challenge. Hindi lang mandira no nga mga nga area, no? I believe nga sa ano man sa bilog nga yes. It's anywhere, no, attorney nga mga
7: shared
0: realidad.
7: Ni sa mga challenge.
0: But amo na no kanami gid nga ara kamo dira, attorney, no, ang aton nga museum. Kag attorney, na mention nimo kagina nga nang somehow ang reward, no, na naton or particularly sang inyong mga effort tira sang ginahimo ninyo, somehow hindi man niya siling maano gid naton, no, makita gid dayo naton, but somehow we leave a legacy, attorney, no, sa amo na, no, sa community, no. Attorney, na curious lang ko, no, ano ang namian mga parts sang imong nga trabaho dira sa National Museum, and like story, no, or makita naton dira sa museum or mga historical pieces.
7: Well, ako, what's most endearing to me about Dumaguete, basically siling ko gastand out si Dumaguete sa akong bisan gamay lang na siya. Tanaw, ang building niya, ang mga ginabalik-balikan ko, ang old presidential that houses the museum, is in itself a museum piece. That's a important cultural property. Kapila na siya kinagamit. It used to house the city government. So ang use niya sina nag-evolve na. It's a 1937 design by Juan Arellano. So it's for me, I don't know, maybe it's aesthetics that draws me to it, but for me, you know, kung sa damo sang building ni National Museum, naka 20 something na kami. Amon siya yung nagwapahan ko gid sa tanan.
0: Wow.
7: A pretty ginasaya. I don't know, maybe it's the setting, maybe it's how it's designed, maybe because the way it sits at the center of a small tawag sini, small area within the compound of the city government property. But apart from that, because it has a story, no, it may not be as old, no, compared to other structures that we own, no, mm-hmm. the National Museum of the mm-hmm. Philippines owns. Pero maybe because for me, it tells how pagsulod ko, pagbalik ko abi sa museum sang 2022, that was my first project. It was already run down because nag-pandemic. Mm. Pina-restore na siya sang 2018. Mm. So it was set to open around 2020. Kaso nag-pandemic, so pagbalik ko sang 2022 medyo kinanglan mo na naman siya kay Ukon. So maybe because it holds a special place sa life ko as a museum worker. Mm-hmm. And that was where I took off sa journey ko as a museum director. Mm-hmm. Dira ako nag-umpisa. Mm-hmm. And when we opened it, nagsunod-sunod na. Kung baga for me, that was my testing ground. Mm-hmm. How do you open a museum nga bare? Wala ka manpower, damo guba, wala ka pa curatorial plan. Mm-hmm. So everything was basically just a shell. So, dito ko nakita ang meaning ko as a director.
0: Oo.
7: Yeah, museum work is a journey. You find your own place, no? Oo. So, kanya-kanya kami diri. May istorya nga ata kami sa museum.
0: Oo. Salamat.
7: So, for me, that's... Oo. Ma'am, gusto ko lang i-correct kahit kahuluya man nga taga-museum ako. Si National Artist Eddie Romero. Kin-unveil ng iya nga bust sang 2020 last year, if I'm not mistaken.
0: So, na, si Eddie Romero, attorney, ang isa ka-artisto nga... you missed to mention.
7: Yes.
0: Wow, si Eddie Romero, no? Tuod, ano na siya, no?
7: National artist na siya for yes. Kag-ala na siya nakapungko sa tunga dira sang oval sa National Museum sa Tubang gid may bust siya da.
0: Okay.
7: So ang question namon subong paano kami maka-provide space for the two national artists of Dumaguete.
0: So bali si Kimpo kag si Romero.
7: Yes.
0: Wow.
7: Ako taga Iloilo ko. Pero amo national artists si Ilazalde nga Antikenyo man. So, di ba?
0: Panay.
7: Gamay si Dumaguete pero oo. And I'm sure kadamo pa din asang wala pa naka for recognition pa.
0: Oo. Amo na gani attorney no nga kanamigid nga amo na somehow amat-amat no. Kitaon si Dumaguete yes. Subong and at the same time ano gili do kumbaga ko magkadto ka dira and knowing sang history and culture inda ko hindi ka gid maginulsol bala and you keep coming back Kuya Attorney na confession no na oo no. Nang kung magkadto ka sa Dumaguete gusto mo balik-balikan no do hindi bala sumod kung sa ano pa.
7: We try our best no si City yadamo na yay offer si National Museum that's why ang amon nga public program para lang may i-offer kami pirmi nga bag-o naman kay permanent exhibitions ang amon da mo

0: something to look forward, I believe nga amo na akong kisa magpaminsa kita museum, amo na tuno na chakto na mention ni mo attorney nga mga permanent na dang iban mo nga makita ni mo, but may amo pagid sinagali, there's something more, no?
1: Okay ka boring, di ba lang? Makadto ka lang, o next week mano ka na naman, di para may balikan ka. May reading corner man kami da.
0: Wow.
1: Gusto mo may magbasa-basa. Bisan na mo lang na kagamay amon building, we find, you know, use for our small nooks and kung ano, mga areas nga hindi mo pag-isipon nga butangan mo na lang gid.
0: Oo. Salamat sina attorney, no. Something to look forward to od magkadto dira sa may Dumaguete, particularly sa museum. Attorney, na mention mo kagin ang partnership. So aside sa mga local artists, how about may iban pagi ka mga partners like ang community, ang mga schools, no?
1: Yes, oo. Mm-hmm. Yan, mga suki na namon ang Siliman. Actually, if not many know, ang amon da nga archaeology gallery, tanan sinabala nga mga objects dira. Kinloan lang na namon sa Siliman University. Dila na collection. So, this is, I'm saying this because this highlights kung ano ka important ang partnership sa success ng museum work. No, so sa universities, because threefold man ang role sa museum: education, culture, and science. So sa education part, gina-strengthen naman ang partnership naman with universities and schools.
0: Wow. Uh-oh.
1: Because so apart from them giving us interns kung kulang amon manpower, mga pang-support sa mga public programs namon, we also sometimes invite them to be resource persons for lectures. Kahit ang wealth ng imo knowledge, wala man sa national level, ara sa local.
0: Oo.
1: Ang mga practitioners mo, da kag historians mo, ara sa local. So dira kagid ma source ya. Sang imo resources para nga maging successful ang imo nga mga programs .
0: Wow.
1: And partnerships also with the city tourism office, which neighbor lang namon, ara lang da sa Hakbang.
0: Oo.
1: So kung may mga activities sila, gamito nila amon na facade. Na partner kami. Kung may mga activities sila nga gusto nila magpabulig promote, we also promote. Partnerships also with the city government, insofar as also their programs. Kung may mga events sila nga important nga i-stage sa museum, if may mga VIP sila nga gusto nila i-tour namon, so we give special consideration for that. And of course, ang partnership namon wala na sa building, kay ang bilog dira nga area nga gina-occupy sa museum and across the plaza daw heritage zone na da. So we work together sa pag-preserve sina develop infrastructure. Of course, promotion of culture and protection, and tawag sini calling for more attention sa pag-preserve sang ila heritage zone. We work together with the city and also the arch and also the diocese.
0: Kumbaga, maximizing what you have, attorney, no? Kanamigid.
1: Yes.
0: Nga, kumbaga na ano gid.
1: Yes, na, church and state ang relationship dere. We belong to the state, but kanami isang among relationship with the diocese in Dumaguete.
0: Wow.
1: We work
0: supportive sila. Uh-oh.
1: Yes. Uh-oh. And if heads up lang, ma turn over na kami sang Dumaguete Belfry next month.
0: June 15.
1: It's been a little over a year since nag-start ang National Museum Restore sang Belfrida. Nadugay na ginapangayo sang diocese nga kay Uhon. Finally, the time has come na pwede na ibalik sa ila.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
2: Okay, nowadays, damog isang processed food ni ginabaligya, no? And ini mga processed food, it contains preservatives, artificial coloring, pwede ka namin tulukon sa mata, and too much sodium. That's why ginalikawan gini sa may mga kidney issue. Ining amuni bila mga processed food, and even may mga health issue ng iban pagid. So, ang namigid sa aton nga family, kung mahilig kita sa mga processed food, amat-amaton takuha, and then iisla naton sang mga process, sa mga homemade nga mga pagluto sa mga sudaan nga wala sang sa naton bala artificial coloring and preservatives. So we will cook today homemade alternatives, no? And the good news is making luncheon meat at home, no? Easier pa and healthy. So ang aton nga lutuon subong is homemade luncheon meat. So using simple ingredients, just ground chicken, we can create a soft, tasty, and healthier luncheon meat. Ito pareho lang gid. Nagabaka ka sang dilata nga luncheon meat, no? And I do hope that your family will surely love it. So let's prepare our ingredients for this recipe. So kinanglan naton sa aton homemade chicken luncheon meat, no preservatives. Sama na ha? Ang title naton. First, we need 500 grams sang ground chicken. Then, 1 large egg, 1 half cup breadcrumbs, 1/4 cup milk. Nga amay milk para maghumok ang iya texture. Evap ha, not condensed milk. Okay, then, 2 ka cloves ang garlic, dok-dok mo. 1 small onion, finely chopped. 1 teaspoon salt, 1 half teaspoon black pepper, 1 teaspoon sugar, 1 tablespoon soy sauce, and 1 tablespoon oil or melted butter. So, simple and affordable ingredients, di ba? So, ato na pag-umpisahan ang pagluto sini. Ang step 1 is mixing all the ingredients. First, kuha ka sa imong large mixing bowl, and then ibutang nimo ang ground chicken, and you add the egg. Sama na to egg, di ba? Ang egg nagabulig bind sang mixture, no? Together, and it gives softness sa luncheon meat naton. Next, i-add mo na ang breadcrumbs. Hindi mag-una ang breadcrumbs sa egg, ha? Chicken, then egg, then breadcrumbs. So, ini naman ang breadcrumbs nagabulig absorb sang moisture, and it improves texture. Okay? Then, you pour in the milk. Bata mo na ang milk. Okay, this is optional but na recommend ko gid para mas softer and juicier ang imo luncheon meat. Okay, di kun ibaligya mo nami man may kompleto gid ang ingredients sa ginhatag ko sundon mo pamabalik-balik imo customer kung bina mo na karon do kumbaga duging commercialize mo gid, di ba? May kayaan pa ubra mo. Okay? Now you add the garlic and onion. So ini mga ingredients nagadugang sang aroma and natural flavor sa imong homemade luncheon meat. Then you season with salt, black pepper, sugar, and soy sauce. So ang last nimo nga i-add ang oil or melted butter for extra moisture and richness. So after adding everything, i-mix mo gid ya sang insakto, no, sang spoon mo or pwede man may gloves ka lang sa pangluto nga plastic na bla disposable, no, kag i-mix mamayo until all ingredients are fully combined. Ang tip diri abi mo sa luncheon meat nga na meat, no, ang iyang sabor, insakto gid yung sabor is ang insakto nga mixing. Hindi ba nga do may portion nga do wala na mix ang breadcrumbs sa ibang ingredients, i-mix mo gid mayo, hindi mo pag tinamaran nga padali bala pag-mix na. Kaya amuna dagali ang sekreto. Diba? So, hapus-hapus ng gidya, himuon ang ato niya ingredients. Pero, hindi ka pa mabudla yan. Kay, hindi man kinanglan gid mga cooking tools, no? Nga gamiton mo para diri. Hapus ng gidya. So, mambal ka nga, ay, pwede ko gidya tuon mo pang negosyo. Ang ibanda, amon kung sumuhon, i-ref mo lang eh. Ang iban, inegosyo mo na. Diba? May dugang kita ka na. Okay.
3: Maabilidad. Madiskarte. Maalam. At hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam. Tampok ang samot-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
4: Dahil sa matinding init ng panahon, kadalasan worried tayo kung paano ang ating kutis ay maiingatan. Pero hindi lang pala ang skin ang dapat proteksyonan, kundi maging ang ating buhok. Subalit, hindi dapat maging hadlang ang dry season para mawala ang glow ng ating hair. Kaya't naririto ang natural hair care techniques na pwede mong gawin mula sa www.globalhealingcenter.com. Para sa dry hair, katapat niyan ay kalabasa hair mask. Opo, gulay. Kakailanganin mo ng isang mangkok kung saan ang hiniwa-hiwang nilagang kalabasa at gatas ay imamash. Dik-diking maigi ang kalabasa, saka ihalo sa gatas. Ipahid mo ito sa tuyong buhok at ibabad for about 10 minutes bago paliguan. Kung gusto mong mas lalong kumapit, mas tagalan, up until 30 minutes. Ang mixture ng kalabasa at gatas nakakatulong para maalis ang dead skin sa anit at nakakapaglagay ito ng bitamina sa hair roots. Kung ang texture ng buhok mo naman ay opposite, oily, kailangan mo ng brown sugar mask. Paghaluin ang 4 kutsarang brown sugar at 2 kutsarang conditioner. Again, yung 4 kutsarang brown sugar ihahalo sa 2 kutsarang conditioner. Yan ang ipapahid mo sa iyong anit. Parang nagko-color ka ng buhok. And then after 5 to 30 minutes, between 5 to 30 minutes, pwede mo na yung banlawan. Isa kasi sa nagiging dahilan ng dandruff ay ang oily hair. Dahil malagkit ang anit, mas prone sa bacterial infection na dumidikit dito. Ano bang gagawin ng asukal? Yan ay exfoliant, nakakatulong para ma-scrub at matanggal ang mga dumi sa anit dahil naman sa rough texture nito. So, imasahe mo yung mixture ng brown sugar at ng conditioner. And of course, rich in vitamin D ang brown sugar, kaya pwede itong makablock ng ultraviolet rays. Kung alternative natural conditioner naman ang gusto mo at medyo sensitive ang iyong hair sa mga chemical, okra ang katapat. Okra! Yes, okra. Paano? Hiwain ang okra, pakuluan ito. Pagkatapos, lalabas yung medyo sticky, slimy na katas niyan at ilipat mo sa isang bowl at iwan overnight. Pagkatapos mo mag-shampoo ang katas na ito, ang magsisilbing alternatibong conditioner para lumambot ang iyong buhok. Ang okra, rich in vitamin A and other nutrients that are good for our hair. So nakakatulong ito para ma-revitalize o mabuhay ang buhok. Gawin ang treatment once a week. Sa murang halaga, siguradong tilang buhok ang alaga, maging ang iyong bulsa. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, kaagabay mo sa paghahanap ng paraan upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Sige, padayon naton aton nga pag-prepare sang homemade luncheon meat, no preservatives. So, ma-prepare na kita ha. Tapos mo na ito, mixing ang tanan ng ingredients, ma-prepare na kita sa ilang suludlan. Preparing the mold. So, amun ang next step naton. You can use either loaf pan, nalutuan ganyan isang leche flan, nan, or aluminum container, or even a heat-proof container. Either sa tatlo, kung ano dang available ng suludlan ni mo. And then, you line it with parchment paper or lightly grease it with oil para hindi magdikit-dikit kung kwaon mo na. Okay? Then, after ma-ready mo na ni ang imo mold, kagang parchment paper na ginhapnig ni mo or gin-grease mo lang with oil, i-transfer mo na ang imo chicken mixture into the mold. Pag-transfer ni mo, i-flatten mo even ang kadamulon, no? Using a spoon or spatula, no, para pagluto mo ang cutting mo do kanami man tanawon eh. Mayari ko na di sa balay sang nang blang pang cutter sang luncheon meat nan. So nami pagin ang sizing pero kung wala ka na okay man kay tanda ka magkaedge. Pero kung pang negosyo mo, medyo okay nang nan magida mag-invest para palareho ang takos sa imo ibaligya kay makumod ng imo nga ka nga kumbaga nga customer, basta inano ni mga doon, di ba ni Pilario, di pilipilion niya pa na, doon na blang, doon ako ni isahaw, pero timikiluhan ka man, no? So, flatten the top using a spoon or spatula, so it cooks evenly. And then you top the container lightly to remove air bubbles. Amo pagid ni, so di na flatten mo na, itop mo sa table para mag, kumaga ang bubbles, may tendency nga, may bubbles na hindi mo totally makitaan, but it will remove air bubbles. Okay? So, number, or step 3, after preparing the mold, you cook now the luncheon meat. Ang pag-cook sa luncheon meat, ako yung gina-steam, kisa gina-fry man, no? Or, if you have air fryer, pwede gid, no? Or you can bake sang luncheon meat. So, kung steam ang process nga pagluto ang gusto mo, you steam the luncheon meat for about 45 minutes to 1 hour, no? Over medium heat. Hindi sa tudutudo, gid ha? Then, pag steam ni mo, make sure nga ang tubig nga gibutang ni mo sa steamer mo, nagabukal-bukal na before mo ibuta ang mold sa sulod sang steamer. Hindi nga, pagbuta mo sa tubig na sa steamer, ibuta mo to diyon, sampa mo to diyon ang imo nga mold nga may aras ang chicken mixture. No, pabukalaan ay, and then that's the time you put the, you place the mold inside the steamer, and then cover properly so the heat stays inside. Hindi siya maglakta, hindi siya nablang ma-compress sa sulod ang steam, ang heat, no, kaya gintakloban mo siya. Then, if you are going to bake it, no, using your oven, you bake at 180 degrees Celsius for about 35 to 45 minutes. You cook until the top becomes firm and lightly golden. So, i-check mo man if it's cooked. Insert ka sang toothpick sa center. Kung pagbutong mo sang toothpick nga clean, when nagtapik ng luncheon meat, that's ready na. Na kaon mo na sa imo oven. Then, for cooking and slicing, so, after mo na begin bake or gin steam, no, or gin fry mo man, no, allow it to cool first, no, before removing from the mold. Hindi mo siya, kahit iniya kon gin steam mo, no, ipababugnawan mo anay. Once nag-cool down na siya, you slice it into desired sizes. So, you may already eat this one, but wait, there's more, no. Ang classic luncheon meat experience, no, kanami gid, no, ang nga parison sa imong mainit nga kanon kag may ketchup kabi, no, ang iya, if ang iya sining outcome, ang result is crispy outside, soft and juicy inside. To bado ka exciting, no, nami nga luto dayon, nami iya kay wala preservatives and no coloring. Di ba baka pasimisingkin din sa maglawig, no, malawig na sa kon ang proper lang pag-storage ang imo himuon. You keep it refrigerated in an airtight container. Ha? Kaya hindi mo paggamitan sang kamot mo nga pang butangda. Gamitin sang plastic bala nga gloves or may ara kaya kimpit nga amo na iya gamiton mo magkapyot, hindi kamuton, no? It can last about 3 to 5 days in your refrigerator. Di kung inigosyo mo, dispose mo dayo ni, himo ka lang sang do, saktuhan sa kadamuon sang maging target mo, na project mo nga customer ni mo. If frozen, it may last up to 1 month kung aragi sa freezer. Pero pag sa dalaw mo siya ibutan, di mga 3 to 5 days, okay naman na sa. Pero namin man, ibutan mo sa freezer para di syempre hindi man tanan nga customer day mabakag ayun ako pong grocery na ko at kanugon sa dason ananti pag dason na maud anato sa naubos sa yaging grocery madbalik na sa simo may ara kapato luncheon meat pati lawata to be o diba so amo na siya homemade luncheon meat no preservatives
2: salamat Panginoon sa inyong katapatan.

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Kung babasahin mo ang kasaysayan ng paglikha sa aklat ng Genesis, makikita mo na ang lahat ay nangyari because God said so. Sa utos ni Yahweh, nilikha ang langit, ang araw, ang buwa't talang maririkit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawing nayari, lumitaw na bigla. Walang hugis o anyo ang lupa, kadiliman ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig, ang simula hanggang ang salita ng Diyos ay narinig. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Tagalog, nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. In the beginning o simula, ay nalikha ang time o oras. Ang heaven o langit ang umpisa ng space o kalawakan, and earth o lupa ang first appearance ng matter o bagay. Dumating ang pagkakataon ng isang very special creation, pero isa munang mahalagang meeting ang nangyari. Sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin." For the first time ay mas maliwanag na makikita ang Santisima Trinidad o tatlong persona sa iisang Diyos. Sinulat ni Dr. Henry M. Morris ang Trinity in Creation article na mababasa mo sa website ng Institute for Creation Research. Sinabi niya na ang Diyos Ama, the Planner, ang nagtawag ng meeting. Sa pamamagitan ng Anak, nilikha ang lahat ng bagay. At ang Espiritu Santo naman ang bumabago sa ating anyo upang maging mistulang larawan ng Panginoon. Plano ng Ama, likha ng Anak, at gagawing kalarawan nila sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

0: heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 18707-31511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 18707-31511.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Ang oras sa DYBS, alas
3: 12:15. Balita. Balita 12:33.
2: Ngayong ugtuya rin ang ulo sang aton mga balita para sa inyong oras adlaw sang Martes, Mayo 26, tuig 2026. Sa balita nasyonal, panibago nga oil price hike epektibo sa mga adlaw, Mayo 26, Martes. Lava kag pyroclastic density currents na record sa Bulkan Mayon inisunod sa FIVOX. Posibilidad nga nakagwa na sa Pilipinas si Senador De La Rosa wala ginadula sang BI. Sa balita international, mga Pilipino sa Ukraine safe kag accounted matapos sang panibag-o nga pag-atake sang Russia inisunod sa Philippine Embassy. 82 katao na kumpirma nga nagtaliwan bangod sa coal mine gas explosions sa China. Kag sa balita sa hinampang, bata nga babayi sang isa ka construction worker nagdala sang first gold nga medalya sa NIR sa para sa NIR sa palaro. Kag karon niya rin ang detalye sang aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa balita national, epektibo sa mga adlaw sang Martes, Mayo 26 tuig 2026 ang panibag-ong taas sukot sa presyo sang produkto nga petrolyo nga magahimo naman sa motorista nga magkini. Sunod sa Department of Energy o kana DOE, magtaas ang presyo sa kada litro sa mga masunod nga presyo sang produkto nga petrolyo ang diesel. Uno pesos kag 96 centimos kada litro, uno pesos kag 60 centimos kada litro ang gasolina, kerosene, uno pesos kag 45 centimos kada litro. Ang pagtaas ang presyo sang produkto ng petrolyo bangod sa hugot nga supply sa global oil market, samtang ang ibang supply harin sa Asia mahimo isaylo sa iban nga rehiyon bangod sa pagbuhin sang produksyon sa Europa. Sadtong nagligad nga semana madumduman nga nagtaas man ang presyo sang gasolina sang 1 pesos kag 21 centimos kada litro, kag diesel sang 2 pesos kag 82 centimos, samtang nagnubo naman ang kerosene sa 2 pesos kag 11 centimos. Bangod diri naglabot na sa net increase nga 48 pesos kag 12 centimos kada litro ang gasolina, sumugod sang nagsugod ang tuig 44 pesos kag 84 centimos naman sa diesel kag 31 pesos kag 5 centimos sa kerosene. Sunod sa Department of Energy, naglabot sa 44.82 days ang kabilugan nga fuel inventory sang pungsod nga may dutay nga pagnubo kon ipaanggid sa 45.33 days sa tong nagligad nga semana.
3: Balita 12:33.
2: Nag-record ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX sang panibag-o nga lava e-effusion kag collapse-fed pyroclastic density current sukan PDCs sa Bulkan mayon pasado tungang gabi isang Martes, Mayo 26. Sunod sa FIVOX, nagapadayon na sa ika-131 kaadlaw ang effusive eruption sa Bulkan. Ginpakibahin sa State of Volcanologist ang sped-up camera footage sa pag-ilig sa lava kag PDCs sa mga kanal sa Bongga o Konbonga basod kag Mi-Easy nga na-record mga alas 10:53 sang gabi kag alas 11:42 sang gabi sa tung Lunes kag alas 12:32 sang kaagahon sininga adlaw sang Martes. Mas temprano man nga gin-report sang FIVOX sa tung Lunes sang gabi ang panibag-o nga lava effusion nga may kalakip nga collapse-fed PDCs kag minor Strombolian activity sa Bulkan. Sanding sa monitoring sang ahensya, nag-ilig ang lava kag volcanic materials sa MIEC kag Basud Gullis mga alas 7:20 sang gabi kag alas 7:26 sang gabi kag gapon Mayo 25. Nagapabilin sa alert level 3 ang Bulkan nga mayon nga nagapatimaan nga ara ini sa estado sang intensified unrest o kon magmatic unrest.
3: Balita 12:33.
2: Wala ginahalin sang Bureau of Immigration o BI ang posibilidad nga nakagwa na sa Pilipinas si Senador Ronald De La Rosa matapos ang iya na una nga paghalin sa Senate custody. Sunod kay BI spokesperson Dana Sandoval, nagapabilin nga bukas ang posibilidad sang paggamit sa mga backdoor channels o hidden tunnels pagwa sa Pilipinas kaangay sa mga tago o liblib nga pantalan. Sunod sa iya, masami gina-consider sang Bureau of Immigration ang amusini nga mga angulo sa tion nga may kaangay sini nga sitwasyon. Subuman, ginsigurado ni Sandoval nga guardyado o kon bantay sarado ang mga ginakabig nga illegal migration corridors sa bulig sang Philippine National Police, Philippine Coast Guard kag mga LGUs. May mga attempt sang pagpalagyo pero gilayon nga ginaalerto ang BI kalakip na ang identity sa mga naharang nga mga individual ilabi na kon mga foreigner. Basis official nga records sang BI nagapabilin nga wala sang na record nga nagwa sa Pilipinas si Senador Bato de la Rosa. Ini sa tunga sang nagapadayon nga immigration lookout bulletin order batok sa senador, ginsigurado ni Sandoval nga kun makita si De La Rosa sa mga airport gilayon ini nga ipabalo sa mga law enforcement agencies para sa nagkaigo nga action.
3: Balita 12:33.
2: Katukita sa Balita International, safe kag accounted ang tanan nga Pilipino sa Ukraine kasunod sang panibago nga missile kag drone strikes sang Russia sa Kiev nga nagtuga sang apat ka o kon nagkuha sang apat ka kabuhi kag ginkasamad sang masubra o kon kulang sa isa kagatos ka tawo ini sunod sa report sang Philippine Embassy. Sumugod sining nag-aging weekend padayon nga ginamonitor na sang embahada ang sitwasyon sang gamay nga komunidad sang mga Pilipino nga ara sa Kiev kag iban pa nga mga syudad sa Ukraine. Una diri naglunsar ang Russia sang asud-asud nga pag-atake gabi isang Sabado, Mayo 23 gamit ang mga drone kag hypersonic Oreshnik immediate range ballistic missile. Ginwasak sa mga ini ang pilag kadosena sa mga balay, eskwelahan, merkado kag isa ka museo sa Kiev. Ginkompirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga wala na intercept sang ila air defense ang tanan nga ballistic missile nga ang kalabanan hungod nga gintarget sa kapital. Sunod naman sa Russian Defense Ministry ang pag-atake bilang balos sa ginsiling pagpangbomba sang Ukraine sa mga civilian nga facilities susulod sang Russia kag ini ginpamalibad naman sang Ukraine.
3: Balita 12:33.
2: Ginkumpirma sa mga otoridad nga hindi magnubo sa 82 katao ang mga napatay matapos ang isa ka gas explosion sa isa ka coal mine sa Jiangxi province sa China malayo sa unang report nga 90 katao ang nagtaliwan. Base sa report ng state news agency nga Xinhua natabo ang insidente sa tong Biyernes ang gabi sa Liu Zhenyu coal mine sa Jiangxi City. Sa pinakaulihing briefing sa mga opisyal, ginkumpirma sa mga ini nga 82 ang nagtaliwan, masubra 120 ang naospital, kagduha pa ang padayon nga missing kaginapangita pa. Ginsiling sa mga otoridad nga chaotic ang sitwasyon matapos ang paglupok samtang padayon ang investigasyon sa kabangdanan sang among insidente. Sunod sa mga opisyal, may nakita nga serious violations sa operasyon sang among minahan apang wala pa ginpagwa ang kompleto gid nga detalye na hanungod sa mga pagsupak. Linibo sa mga rescuers kag medical personnel naman ang gilayon nga ginpadala sa lugar agod magbulig sa search and rescue operations. Damo ang mga pilason apektuhan sang makahililo nga gas inisandig sa report. Magluwas diri ginmando na ni Chinese President Xi Jinping ang gilayon nga pag-rescue sa mga nagkalamising kag nagpanawagan sang maidid nga investigasyon agud mapasabat ang mga imbolbado sa pinakamalala nga mining disaster sa China sa naglipas nga masubra 15 ka tuig. Samtang nagwa naman sa mga report nga may pagsupak sa safety protocols sang coal mine kalakip ang ginasiling hindi pagsunod sa mandatory tracking devices para sa mga workers kag hindi tugma nga mining blueprints nga ginahatag sa mga otoridad. Ginpaatag man sa state media nga ang numero sa mga ara sa sulod sang minahan sa tung tion sang paglupok posible doble sang sa nakabutang sa official nga record sang company nga nagpalala sa sitwasyon sang rescue operations.
3: Balita 12:33.
2: Kag sa balita sa sports, bata nga babae sang isa ka construction worker nagdaog o kung naghatag sang una nga gold nga medalya para sa NIR sa palaro. Isa ka 12 anyos nga sagaynon athlete nakakuha sang first gold medal para sa Negros Island Region o kan NIR sa iya sinipagbalik sa palarong pambansa matapos nagpangibabaw sa elementary girls javelin throw sa Prosperidad Agusan del Sur kagapon Lunes Mayo 25. Si Marjan Iwayan sang barangay Vito Sagay City ang nagpamuno sa event sa DO Plaza Government Center Sports Complex sa first competitive day sang National Games. Si Iwayan isa ka graduating elementary student sang V2 Elementary School nga bata nanday Janeline nga isa ka child caretaker kag Mario nga isa ka construction worker. Naka-record siya sang isa ka 47.20 meter throw nga lapit-lapit sa 49.77 meter palarong pambansa nga record set sa tong nagligad nga tuig. Ginsiling ni Iwayan ini ang iya ikaduha nga pag-intra sa palarong pambansa kag ang iya second gold medal matapos nagdaog ini sang gold sa elementary girls high jump nga nagarepresentar sang Western Visayas sa tong nagligad nga tuig. Iyagin pasalamatan ang Dios sa iya mga nalabot kag nagpabutsyag man ini sang pasalamat sa mga provincial and city officials subong man sa Schools Division Office sang Sagay City sa pagsuporta sa iya journey sa palaro. Buwas, Mayo 27, si Iwayan magakumpit gihapon sa high jump kag discus throw kag ginsiring-sini nga nagalaom siya nga makadala pagid sang dugang nga gold medal para sa Negros Island Region kun NIR.
3: Balita 12:33.
2: Kag amayon ta mga nagapanguna nga balita para sa sining oras para sa balita 12:33 ini ang inyo managbalita Ruth Claur. sa aton pahanumdom Efeso 6:18. Nagasiriang pulong sang Dios, kag magpakamuyo kamo perme nga buligan kamo sang Dios sa tanan nga tion, magpangamuyo kamo sa bulig sang Espiritu Santo. Indi gid kamo magpatumbaya sa pagpangamuyo kundi magpadayon kamo sa pagpangamuyo kag indi ninyo pagkalimtan nga sambiton ang tanan nga katawhan sang Dios.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
4: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Montes.
6: At Beth Flores po. Magandang. Trusting Tuesday! Yes, kamusta na kayo mga kaagapay? Alam nyo, kailangan ko talaga ilakas yung Trusting Tuesday. Kasi kailangan magtiwala sa Panginoon sa lahat ng nangyayari. Hindi lang yun ha, ngayon sinasabi ko na rin, Lord Maranatha, Lord Jesus. Dati nun, sabi ko, pa, di ba no, Dad? Ngayon, let the Lord reign. Yun ang gusto natin mangyari. Good morning, mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS on a Trusting Tuesday. So kung kayo po ay nakikinig, gamit pa ang inyong transistor radio, di ba po? At kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center na binabato po ng ating transmitter mula po naman sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Visayas at Mindanao. At gamit niyo rin po ay transistor radio, PM radio. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Makonon. At syempre, kung kayo naman po ay nakikinig, mula na gamit po ang Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo, kung maganda po inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. At hindi lang kayo ha, mga kaagapay. Ganun din sa ating mga kaagapay overseas, sa iba't ibang bansa na nakikinig sa atin sa Facebook live stream. Maging kayo po ay over, sabag natin, overseas Filipino witness, o kayo po ay nag-migrate na dyan dahil sa kalooban ng Panginoon, you're still shining lights, di ba? For His glory. So kung maganda po, yun nga lang, real time, 5:30 dito sa atin sa umaga, kayo po maaari, kung kayo po ay nasa Australia, you're looking at it as 7:30, kayo nasa New Zealand, nasa 9:30, 10. Depende pa yan, e pa-winter pa sila, di ba? So sa atin naman, towards the side ng Asia, padilim pa yan hanggang Europa. So, kasaan man po kayo, ay naku, pagpalain kayo ng Panginoon. Naalala ko nga rin pala, ang Tito Mon at Tita Minda de la Paz, nakikinig din yan sa atin na sa London naman sila. O, di ba? So, mga kaagapay, thank you for listening. So, doon sa ating mga kaagapay na sa Facebook live stream, salamat po talaga sa inyong mga comments, salamat sa inyong encouragement, salamat sa inyong pagbati. Alam nyo, that is such an encouragement, not only to us, but to everyone. So at the same time din, ang Tuesday natin ay ating Ministry Partner Day. So sa mga kaagapay, patuloy ang ating pagsuporta sa gawain ng work ng Lord dito sa FEBC, sa inyong pong panalangin at sa inyong pong finances. Nakaka-bless po yan. Hindi nyo alam kung sino yung mga buhay na naapektuhan dahil po sa inyong pagtulong, inyong panalangin. Naku, patuloy nating suportahan. At kita-kita po, kits po tayo ha, sa 78th anniversary po ng FEBC. Basta magpa-register lang po kayo. Yan po ay sa June 6. O, kita-kita tayo ha. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, tsaka encouragement para po lalo tayong magtiwala sa ating dakilang Diyos. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin, ha, the world's most unusual flags and the stories behind them. Bakit ito yung pinag-uusapan natin? Kasi May 29, National Flag Day. Eh, kahit yung nakafocus sa Pilipinas, eh, may maganda rin pag-usapan yung mga flags ng ibang bansa. At saka yung mga kwento doon. So kahapon po, pinag-usapan natin ang flag ng Kiribati, di ba? Na nagpapahayag ng bukang liwayway, bagong pag-asa sa bawat araw, o, di ba? Ang bandila naman ng Belize, nagpapahayag ng harmony. Ito, gusto ko talaga to. Kahit magkaiba yung kulay ng balat, kasi may tao dun sa flag nila, pareho, no? Balat pareho ang focus at ang layunin. So ang bandila naman ng Papua New Guinea, nagpapahayag ng pag-appreciate nila sa Australia, kasi andun yung Southern Cross, at sa kanilang local color at natural treasure, ang bird of paradise. So sa flag naman po ng Dominica, natuwa ako dun sa 10 stars na nagre-represent ng 10 parishes sa island. Kapahayagan ng kanilang Christian culture. So ngayon naman, ibang bansa naman. Eto, Sri Lanka. Yan. Walang maraming bandila na may ancient origin tulad ng Sri Lanka. Pinangahawakan ng mga legend na ang tinatawag na lion flag na makikita niyo po doon ay nagre-represent sa Sinhalese community ng isla simula pa daw po sa pagdating ng founding father na si Prince Vijaya ng island noong 5th century BC. Oh. Pagkaraan ng 1.5 millennium, noong 1948, nag-declare ng independence ang Sri Lanka mula sa Great Britain. Subalit nakita nila na masyadong Sinhalese specific daw po yung flag dahil nga yun dun sa lion, di ba? So, kaya po nilagyan ng green at saka orange columns para naman daw po sa Muslim at mga Tamil. At noong 1970, 4 na dahon ang idinagdag dun sa crimson red square ng lion na nagre-represent naman ng 4 virtues ng Buddhism. So naka-incorporate lahat doon sa flag ng Sri Lanka. Oh, how about Nepal? Ito, kakaiba rin ang flag ng Nepal, ha? Ang bandila po ng Nepal, hindi ito yung rectangular tulad ng karamihan ng bandila ng mga bansa sa mundo. Ang 5-sided na design ng flag nila nagmi-mirror ng cascading peaks ng Himalayan Mountains. Totoo yan. Kasi mga 75% ng bansa ay puno ng kabundukan. Napunta po ako sa Nepal. Totoo yan. At ang crescent moon at araw ay associated sa iba't ibang dynasty na nagre-represent ng longevity. Crimson red naman po yung national color ng Nepal. At kahit ang kanilang national plant, yung rhododendron, yan din po. Habang ang blue border ay nagre-represent ng peace, ang kasalukuyang bandila ay na-codified sa bagong constitution noong 1962. Subalit ang basic layout nito, centuries na ang tanda. O, diba? Okay, so ano pa? Bhutan, ayan. Ito kakaiba rin. Maging ito ay eagle, lion, o crested crane, ang mga animals po nasa flags ng mga bansa sa buong mundo. Subalit ang Bhutan, ang nag-iisang bansa, na ginamit ang flame-tailed dragon na may hawak na jewel sa claws nito. Ang local daw po na pangalan ng Bhutan ay Drukyuk. So, ang ibig sabihin daw po, Land of the Thunder Dragon. So, sa Bhutanese mythology, ang tunog ng kulog na umaalingaw-ngaw sa buong valley ay ang boses daw po ng mga dragons. At isang maliit at malayong Himalayan kingdom sa gitna ng China at India. So, ang Bhutan ay close mula sa outside world for centuries. Kaya lang kaya wala daw pong nakakaalam ng exact history ng flag nito. So tandaan niyo diyan, Bhutan lang ang merong dragon sa flag. Eto, this is a new country for me. Ang pronunciation pala po nito, seashells. Oh, seashells. Maganda at simple ang mga kulay at nakaguhit across tulad ng rays ng morning light across the sky. Isang tropical archipelago sa Indian Oceans. Ang seashells ay nakamit ang independence mula sa Britain. Bida talaga itong Britain na to, no? Noong 1978. At kaagad po na inadapt ang socialist green at red flag na gamit ng ruling party. Nag-democratize sila ang bansa noong 1990 at isang less partisan na bandila na kinailangan na tulad ng mas expressive na standard na nakikita na ngayon. So makikita mo yung kulay nila, maliliit na component like for example, life, buhay, di ba? Life, blue, karagatan, yellow, yung araw, red, mga tao, green, nature, and white, sabi ganun, justice and harmony. So parang nakikita nyo yan as rays from the corner nila. So yan, di ba ang gaganda? Kakaiba po ang mga bandila at bansang ating pinagkwentuhan ngayon. Sabi nga, ang Sri Lanka na may lion sa flag na no, pinaniniwala ang mga 6th century BC pa. Kakaiba din yung bandila ng Nepal kasi hindi ito rectangular dahil nagre-represent ito ng peaks ng Himalayan Mountains. Nalaman din natin na ang Bhutan, siya lang pala ang may dragon sa flag nito. Hindi rin nila alam ang kwento ng panimula ng flag nila. At syempre mga makulay na flag ng Seychelles na nagpapahayag ng rays of light sa sky ng kahulugan ng karagatan, araw, nature, and justice and harmony. Ang gaganda, di ba po? Habang nakikita at nauunawaan ko ngayon yung mga symbols ng mga flag na ito, lalo ko pong na-appreciate ang pag-evolve ng mga tao at kultura sa paglipas ng panahon. So kahit saan mang lugar, may mga paniniwala, may mga values, may tradisyon. Alam ko ang Sri Lanka at Nepal, may mga Kristiyano na doon. Nakadalaw nga po ako sa Nepal, nakadalaw din sa Sri Lanka si Kuya Nes. Subalit ang mga tao sa Bhutan, alam nyo ba naaabot na rin ng mabuting balita? Bakit? Sa pamamagitan ng FEBC. Shortwave radio. Kaya nga mga kaagapay, patuloy nating suportahan ang gawain ng FEBC. Alam niyo kung bakit? Kasi ang salita ng Diyos umaabot sa mga bansa na sarado sa gospel. Pero dahil sa radyo, dahil sa technology, naaabot na sila. So ang tanong natin, di ba? Kaagapay, kabahagi ka ba? Di ba? Kabahagi ka ba ng gawain ito? Until all have heard. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Wow, wow, wow. Ganda uli anak yung mga sinabi mo. At palagay ko naunawaan ang ating mga tagapakinig. Amen, amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ay patungkol sa unang Pedro, Kapitulo 1. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Saan galing ang sulat na ito ng 1 Peter? Galing ang sulat na ito kay Peter, apostle ni Jesus Christ. Para kanino? Para sa mga pinili ng Diyos. Nakakalat at namumuhay na mga dayo sa probinsya ng Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Pinili kayo ayon sa plano ng Diyos Ama at ginawa niya kayong banal ng kanyang espiritu. para sundin ninyo si Jesus Christ at para linisin kayo ng dugo niya. Mahalaga yan. Ano ang patuloy na dalangin ng apostol? Sana laging maayos ang kalagayan ninyo at lagi ninyong nararanasan ang sobrang kabaitan ng Diyos. Alin pa ang buhay na pag-asa ng Diyos? Magpapasalamat tayo sa Diyos at ng Tatay nating Panginoong si Jesus Christ. Kasi sobrang naawa siya sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Kailan ito? Noong binuhay ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan, ito yung bumuhay sa pag-asa natin. Kaya umaasa tayong mamanahin natin ang kayamanang di nasisira, pure at di kumukupas. Nireserve ito ng Diyos sa langit para sa inyo at dahil sa faith ninyo. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na ipakikita sa katapusan ng panahon. Dahil dito, magsaya kayo kahit nasa sandaling panahong ito ay kailangan ninyo munang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Bakit kailangan yan? Kailangan yan para mapatunayan kung gaano talaga katotoo ang faith ninyo. Yung gold kahit di nasisira, kailangan pa rin idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith ninyo. Kaya kailangan talagang matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pag ni-reveal na si Jesus Christ. Pero di pa ninyo nakikita si Jesus Christ ngayon. Pero mahal ninyo siya at naniniwala kayo sa kanya. Kaya hindi kayang ma-describe ng mga salita kung gaano kayo kasaya. Kasi tinanggap na ninyo ng bunga, ang bunga ng faith ninyo, ang kaligtasan ng buhay ninyo. Wow, wow, wow, amen, amen. Yung mga prophets na nag-preach tungkol sa kabaitan ng Diyos na ibinigay sa inyo, hinanap at inalam nila ang kaligtasan, kaligtasan ito. Sino ang nasa kanila? Nasa kanila ang Espiritu ni Jesus Christ. Sinabi nito sa kanila kung paano magsasuffer si Christ at pagkatapos ay pararangalan. Kaya inalam nilang mabuti kung sino si Christ at kung kailan mangyayari ang mga ito. Nireveal ng Diyos sa mga prophets na para sa inyo ang mga ginawa nila at hindi para sa kanila. Narinig ninyo ang katotohanan ito ngayon sa tulong ng mga taong nag-preach sa inyo ng magandang balita sa tulong ng Holy Spirit na ipinadala niya galing sa langit. Pati ang mga angels gustong-gustong maintindihan ang katotohanan ito ng mabuting balita. Ang dunamis ng gospel sa ikaliligtas ng mga sasampalataya. Lubos bang naunawaan ito ng mga angels? Hindi natin tiyak, ngunit manghang-mangha sila. Wow, wow, wow, amen, amen. Di ba, anak?
6: Opo, ama. Totoo yun, ako, dad. Totoo yan. Eh, yung angels nga, sabi mo nga, namangha na. Nagrebelde pa. Di ba, dad?
2: Di ba? Yung mga angel,
6: di ba? Naranasan niya si Lucifer. Ganda-ganda na kaya ng posisyon ni Lucifer sa langit. Biro mo ang description yan kasi worship leader yan eh, si Lucifer.
5: Kaya nakakamagandang anghel.
6: Oh, tapos sa bawat galaw niyan, may musika na. Alam niyo ba yan? Pero biro mo, nagrebelde, yung mabang. Kaya ako, panawagan ko talaga sa mga musikero. Ingat lang, mga kagapay, ha? Yung mga... yung gift ng music, kaloob yan ng Lord sa atin, pinahiram. Hindi yan atin. Okay? Dapat siya ipinapasa, dinadaan sa krus. Kahit anong husay. Husay kang magtugtog, husay kang kumanta, husay ka lahat. Diba? Ano mang kahusayan. Huwag na natin sabihin music. O ano mang husay, idaan yan sa krus. Idaan yan sa krus. Kasi kung hindi yan idadaan, hindi yan gagamitin ng Lord. Totoo yan. Naku, mga kaagapay. Eh, lalo na po sa atin na nasa musika. Di ba po? Lalo na sa atin na narinig, nagiging speaker somewhere. Naku, mga kaagapay. Wag. Sabi nga, wag. Lahat yan, eh, pahiram lang ng Panginoon sa atin. At ang lagi nating itinatanghal, ang Panginoon. Di ba po?
5: Amen.
6: Po
5: Amen.
6: Dapat. Okay po, pray na po tayo. Lord, salamat. Habang tinitingnan po namin yung devotion ni Dad, pinag-uusapan yung lahat yung gawa mo, Panginoon. From simula't simula pa. Sa mga propeta, yung declaration nila of the coming Savior. At nung dumating ang Panginoong Jesus, nireject nga po Panginoon ng Israel. Eh. Kaya nga po kami ay naging adopted. Kumbaga, kami ampun lamang dun sa original plan. Pero, iba rin ang ampon, Panginoon. Naranasan namin kung ano ka, sino ka, biyaya mo, in spite of our who we are Gentiles, we are nothing. Pero dahil sa iyong pag-ibig sa amin, inabot mo kami. Pero alam din naman na Lord namin na ang bayan mo babalik din sa iyo. Pero salamat po dun sa biyaya na naranasan ng bawat isa sa amin. So anuman po yung pinagkatiwala mo sa amin, maging sa aming kaisipan, karunungan, talento, kahusayan sa anumang field, Lord, lahat yun, pahiram mo. At yun po, if dapat namin gamitin para po sa iyong glory at honor. So Lord, marami pong salamat for trusting us. Salamat po for trusting us to be part of FEBC, kagsama po na iba pang mga programmers dito, Panginoon, na ginagamit mo para mag-encourage sa mga mananampalatayang magpatuloy, mag-encourage din po sa iba para po makilala ka ng lubusan. Today, Lord, salamat din po sa amin pong mga kaagapay na today is their birthday. Si Teen Kiapon, si Jingle Presilias, si Mark Russell Dacuma, si Vera Cruz Giang. Salamat po sa kanila. Sila lang po yung nakalista sa amin, Panginoon. Pero alam po namin, marami pong nakalista sa puso mo. So we declare blessings, overflow sa mga kaagapay namin na today is their special day. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy na biyaya at kasapatan sa bawat isa. We also remember to pray for loved ones, for friends who lost loved ones lately. Still praying for the Mansan family, Panginoon. Alam namin ngayon na lalong nararanasan yung katotohanan ng losing the father, losing a husband. Lord, I pray for Auntie Marlene, for Joe M, for May, Panginoon, sa buong church, sa Bulacan, who lost a very good leader in church. But Lord, we pray for your comfort sa bawat isa. At alam namin, marami pang iba, Panginoon, ibang mga kaagapay namin na ito yung pinagdadaanan. Lord, may your comfort and grace be upon each and everyone. So, Panginoon, sabi nga ni Apostle Peter, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Yun po, Panginoon, ang lagi naming dapat gawin. Laging ipagsiksikan ang aming sarili sa iyo. Marami pong salamat.
5: Panginoon, narinig po namin ang katotohanan sa tulong ng taong nagpipreach ng magandang balita sa tulong ng Holy Spirit na ipinadala niya galing sa langit. Pati mga anghel, Panginoon, gustong-gustong maintindihan ang katotohanan nito, the dunamis ng gospel.

0: Anong masasabi natin? Amen, amen, amen. So anong dapat natin gawin? Piliin lagi ang Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Every gising is a blessing. Pagising, purihin siya. Hilingin, Panginoon, anong kalooban mo para sa akin? Anong gagawin natin today? At yun po yung gawin natin. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villana.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Benji Mosura, at ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain kayo ng Panginoon. Jericho Flores po ang kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mutis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: 事，
1: 我总是想到主，
0: 我总是想到主，
1: 他如何洗净我的罪。

有谁能告诉我，这超级肥皂是从哪来的？

0: 主啊，我们爱您，感谢您，我们要尽心尽意尽力地来赞美你。
1: 来吧，让我们一起来赞美主。

上帝给耶稣战士们的其中一条命令，就是要照着爸爸妈妈所要他们做的去做，所以给我一个哦。

你生命一水在引出呢？我的生命有主在引出，你愿意跟我这样吗？

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ay, salamat. Nakarating na rin ako. Malinis kaya ang hangin dito? Ay, ano ba yung sasakyan niyan? Hoy! Halika dito! Bumalik ka! Saklolo!
1: Excuse me. May I help you?
0: Huh? Sino ka?
1: Ilong Guardian at your service.
0: Naku, Ilong Guardian. Grabe na ang pulisyon dito sa sidad. Puro kimikal na ang bumabalot sa hangin. Eh baka ikamatay ko lang maaga ito dahil sa sakit na dulot ng maruming hangin.
1: Question. Gumagamit ka ba ng malinis na fuels para sa iyong sasakyan?
0: Sometimes. Eh bakit mo na itanong yan?
1: Dapat napapanatili mo ring maayos ang makina ng iyong sasakyan.
0: Ha? Huh? Kailangan ba yun?
1: Mainam din kung laging malinis ang air cleaner ng iyong wheels. Regular kung makakapag-change oil at nasa tamang kondisyon ng baterya, alternator, voltage regulator at fan belt nito.
0: Siguro. Basta.
1: Ozone friendly ba ang refrigerant ng air condition ng iyong sasakyan?
0: Ha? Huh? Dami mo naman sinasabi.
1: Guilty ka?
0: Medyo.
1: Paalala lang naman. By the way, bukas, kung maaari, huwag ka nang gumamit ng sariling sasakyan sa pagbiyahe. Tutal, mag-isa ka lang. Sa halip ay sumakay ka ng tren, MRT, bus o jeep. O di kaya naman ay maglakad na lamang o magbisikleta kung malapit ang iyong pupuntan.
0: Masusunod po, Ilong Guardian. Salamat sa mga impormasyon at paalala. Tama ka. Dapat mas magiging conscious na ako sa aking sarili at sa kapaligiran.
1: Hey! Pakidaan sa emission testing ang iyong sasakyan! Sobrang tindi ang buga ng usok!
2: Isang paalaala mula sa DENR Environmental Management Bureau at ng Far East Broadcasting Company.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong adlaw sa tanan nga tagapalamati naton diri sa DYVS 1233 sa inyo tadapihitan, sa inyo mga radio AM, kag nagalantaw, kag nagapamati sa aton Facebook page. Ini namang gihapon si Kex Orbida, Project Manager sa The Blastic Project, kag Vice President sa Pispan Farmers Association diri sa Binalbaga, Negros Occidental. Sang nagligan nga si Mana sa aton nga episode sa Kinaandman. Actually, that was episode number 78, mo kalawig na gali, no? Sa, since nagsugod ang Blastic Project kag sang Pispan sa Kinaadman. Sa last week ang in-discuss naton amo ang katawhan, no? Kita nga mga tao nga naging stewards of His creation, nga kita nga mga katawhan, kita ang gadumala sa mga gintuga sa Ginoo, or in Tagalog na namian, mangkuno sa ilang saying nga tayo ang tagapamahala ng kanyang nilikha. So ang Ginoo no, nagtuga sa kalibutan sa sulod sang pito kaadlaw. Sa pito sinakaadlaw kanamo sa iya, no, He created a lot of things. May animals, so may ara pang hangin, no, may ara dagat, may ara pang land animals, may ara adlaw, no. He created a lot of things and created the whole world. Tapos gin-create niya man ang tao, no. Actually, duha si Adan kag si Eva. And then he tells them nga, go forth and multiply. Pero may ara sina nga kaupod nga responsibilidad nga ang katawhan pagkatapos sa kay Adan kag kay Eva, ang moral nga responsibilidad man amo ang magdumala kag magatipan sa gintuga sa Ginoo to take care of God's creation. So ang tanan nga gintuga sa Ginoo dapat ang manager sini ang katawhan, ang tao, no? The world is still, ang bilog ng kalibutan is still owned, no? And managed by our Lord God. Pero, kita ang inbilin nga caretakers. Kaya ang nami, mga words na steward. Stewards of God's creation. Actually, sa totoo lang, kami diri sa Pispan, yung sa Blastic, may gin pang paubra, kami lang mga stickers, ang pangbutang sa Tumblr, nga amo na, nga pang remind sa aton, kinalipatan na naton mo. Nalipatanan nato ng dako nga moral nga responsibilidad naton sa bilog nga kalibutan. Kay bangod kita ang caretaker, kita ang nag-atipan, kita man ang gadumala, kita ang gamanage. So dapat intindihon naton nga kung paano naton na bato ng kalibutan, amo man na nga klase sa kalibutan ang ihatag naton sa masunod nga henerasyon after us. Kaya hindi man na fair nga nagbaton kita sa kalibutan nga katahom. Ang generation ko subong, di ba? We received a very beautiful earth. No, like ako, I was born in the 60s. Katahom pa to yan sa kalibutan. Hindi man na yan pwede nga sa pag-edad ko, nga ibilin ko ang bilog nga kalibutan sa sunod nga henerasyon, sa henerasyon sa bata ko, sa mga apo ko, nga mo na ni Kalaway. But this has been happening for a few decades. And nangyaya matuntuod, kiniya, nalipatan sang katawhan nga atipanon sang maayo ang bilog nga kalibutan. That's why kadamo kita subong mga disaster tungod sa mga climate change, ni nga man-made tao nag-ubra sang climate change, ni mga basura ang ginabili naton sa aton mga ugsaran, sa mga aton mga uma, ginahaboy naton sa aton mga dagat. Anong gakapektuhan? Hindi lang ang mga sapat nga ara dira, kundi kita man, kita nga tao, nang hambal ko gani nga, siling nila in 40 to 50 years, kay tungod sa grabe nga paghaboy sa basura sa aton mga dagat, base kuno sa ulihi, ang ginakaon na naton, hindi na isda, kundi plastic. Di ba lang? Kiti, proven na niya, kadamo na sa documentation, nga mga isda naton sa aton mga kadagatan, nagakaon na sa plastic nga basura, nga halin sa tao, nga halin sa duta, naglabot sa mga dagat, naglabot sa mga sapa, sa mga suba. Kung amo na nga istoryahan, in 40 to 50 years, we will all be eating plastic. Magbalik kita sa aton nga discussion, no, ang aton nga topic sang nagligan nga semana. Man is the steward of God's creation, no? Kadamo, so kadamo sa moral nga responsibilidad naton para sa aton planeta, para sa aton Mother Earth. Ang importante man, no, nga siyempre nagadako ang kalibutan, kadamo mambala ang mga pungsod, no? There are new countries being developed
hindi naman guro yung tsakto nga ini mga third world countries pareho sa Pilipinas, dira na lang yung itambak sa mga first world countries, mga developed countries, ang ila basura kadumdum kamo, ginmention ko ni sang nagligad nga episode nga kadumdum kamo pila ka dekada na nagligad nga nadakpan nato ng Canada kag ang isa pa no, Amerika man, nga nagpadala sa ila basura dira sa Subic, dira sa Pampanga, bala ng Freeport, ginapadala nila via this huge ships, no, mga dlagko ang mga barko. Pag abri sa unod sa mga barko, mga containers, anong unod, mga basura sa mga pungsod nga ina. Anyway, to ina, yan, hindi naman na fair, no? So, ano na bala ang ginatawag natin nga moral responsibility natin when it comes to basura? Kadamo, no, sa totoo lang, dapat mabalik kita guro sa batasan sa aton nga mga especially generation ko subong sa mga henerasyon nga before sa ako para sa lola ko. Ginistorya ko last week nga ang lola ko mga 1970s na to nag-abot ang plastic bag diri sa mga grocery sa pungsod Pilipinas. Pag abot sa plastic bag ya, may mabakal na siya, no? Mabakal siya sa grocery, kanto siya sa Changi, or kanto siya sa gamay ng tindahan. Tapos pagpuli niya, may plastic bag siya. Ginaano niya, ginalabhan. Isilin ko ba o timang, kausik ka lang niya tubig, kaghapon ka ginalabhan. May haboy na lang na bala. Ako galiya may sala sa una. Kati bata pa ko tuno. Wala pa ko talaga. Wala pa ko kapakialam sa solid waste management. Siya ba lang yung tsakto? No? Kay as early as what, the 50s, the 60s, ang lola ko yan, nag-recycle na. Hindi pa na yung uso, guro ang word nga recycling, ang lola ko yan gamo na, kay tipid siya. Kag ang iyang batasan, is very, very wise, very smart. Kung ga-recycle ka bala, mas ga-tipid ka. Tutuod na yan, kay why ka ga-bakal bago nga produkto mo kung ga-recycle ka? But silingon, ang mga putilya nga arada, nga ara man lang imbis nga ginahaboy mo o glass man nga bottle ko plastic imbis nga ginahaboy mo kag magbakal ka bago gina-reuse na yung gina-recycle sa lola ko. So siya yung wise, siya yung smart. Anyway, makadto kita sa topic subong sang ethical stewardship kay man ari ka sadya kadumdum ko nga kadamo sa solid waste management kadamo-damo sang R, no? Refuse, reduce, reuse, recycle, repair. May harap pa yung subong rethink, magpanumdom liwat, maging conscious ng mga konsumidor, conscious ng mga consumers. Questionon nyo kung kilanan ba ka mo magbakal sa mga gamit nga ini. Nan. Rethink. Mag-design bala liwat, antes mo baklo ng isa ka gamit, panumdoma, kilanlan ko ni or gusto ko lang. Magkaiba eh. Lain ang kilanlan ko ini, that means need ko ini, o kung gusto ko lang ini, want mo lang ini. Sa amon sa teatro, may arasin na, want and need. So, panumduma, kilanlan mo ba ang isa ka produkto nga ini nga ara sa tubangan mo? Ara ka sa isa ka store o isa ka sa supermarket? Do you need this or gusto mo lang? Hindi mo man kilanlan, wala man pulo sa imo pangabuhi. Kasi, ang mga amuni nga mga gamit, masami, ginahabuhi mo lang. So, ang ending, nag-ausik ka lang. Yun ang rethink. May aram ang kita kati kaginahambag ko refuse. Ang refuse, among pagpangindi sa mga produkto, especially ining single-use items. Pagpangindi man sa mga packaging, sa tamaan ka damo, balaan mo sa bata, pa ko iniyatuod na iya. Maglakat sa grocery store, mangayo ka pa yan sa pagkadamo-damo ng plastic. Dugangin na no'y plastic, kunoy. Ang rason, kuno kay mabusdik ang akon nga ginadala ng mga plastic bag. Sa tutuod lang, pag-abot sa balay, amuni siya ginaubra nga putos sa basurahan. Ang mga plastic bag, ginausar putos sa basurahan nga para hindi maghigo imo basurahan. Tiblang tawag sa basurahan, basurahan, higo gina siya, ya? Nga kilalan mo pa sa plastic bag. So ending, nagadala ka sa pagkadamo-damo sang single-use plastic bag sa imo panimalay. May arang itawag ang reduce. Anong reduce? Ang pagbuhin mo sa imong pagbakal para sa rethink, no? Kung ga-rethink ka, nagapanumdom ka liwat kung baklon mong isa ka produkto, kag nag-desider ka nga, hindi ko gali kilanlan, so hindi ko pagbaklon, nag-reduce ka, nagbuhin ka sa imo plastic footprint. So ang ending, wala ka nagbakal, nagbuhin ka. Kung gaamo kita sinatanan, ay abaw ko tika namin sa kalibutan, nagapanumdom taanay antes kita magbakal,
para hindi amo na kadamo ang ginausar ta kagamit sa kalibutan, especially kung virgin material. Reuse and repair, abo ari gwapo man sini. Ano nami sa reuse kag repair? Ay, unahon tabalaan na yung reuse. Reuse kasi do recycle man na siya. Pero may ara pa ang may ban nga mga purist, may ara gid sila ya sa amo niho. Ang reuse kag recycle kuno lain. Ang reuse kun ang isa ka butang usaron mo for the same purpose. Example, garapon, no? Garapon sang kape. Bakal ka kape nakabutang sa garapon. Iusaron mo siya gyapon bilang garapon sang masunod mo nga kape. Amon ako no ang reuse. Ang recycle ya kun magusar ka sang isa ka gamit sa lain nga purpose. Example, plastic bottle. Ay na mga swakto na bala sang soft drinks sang Coke. Kun usaron mo siya bilang sunod lang sa dishwashing liquid na gin-recycle mo siya. Nag-gets niyo? Ang reuse ko no, mag-usar ka sa isa ka produkto for the same purpose. Ang recycle naman, sa lain nga purpose. Pero pa-reuse pa na sila gyapon, ah, no? Kag may aragi ko yahi, ang aragi niya yung repair yahi, ang repair. Hindi na uso subong ang repair. Natutuod lang. Hindi na uso subong bangod sang quality sa mga produkto nga ginabaligya. Sa bata ko ya, ang repair shops damo-damo mong gina-repair mo tanan nga appliances, electric fan, DVD player, TV, computer, kahit mga printer sa una, gina-repair na ya. Mga gamit nga pangbalay, kahit mga balde, gina-repair na ko may buslot, ginabutangan na siya sa no foil nga katapik nga silver, ang iban nga ni glue stick. Subong yung mabuka ang balde, anong ending haboy? Mabuka ang monoblock, ending haboy. Sa una ya, ang monoblock, gausar kami sa una sang alambre. Ginainit, ginatuslo ko. May example, nabuka ang likod. Tuslo ko mo na siya, no, tahion mo man siya, wala, pero ginausar mo alambre. Subong wala na gano. Why? Because, well, this is the reality, no? Especially sa mga baratuhod ng mga gamit, even if they're appliances or equipment. Ginadesign na sila yung subong nga mangin, huyang. Nga hindi amun na ka pag-on, hindi amun na ka bakod. Kag may lifetime, ga-design ng mga designer subong sa mga equipment, sa mga gamit, appliances, may lifetime, but silingon, may kabuhi. Kabalo sila nga pag nausar mo ng isa ka-electric fan, example, for a few thousand hours, mapatay na ni siya kay maguba na na ang iya nga dinamo sa sulod. That's why, no? That's why barato subong ang mga gamit. Subong gani magkadto ka gani sa mga sa mga urban informal settlers, kumpleto na iya sa appliances, may washing machine na iya, may lagko na iya nga smart TV, ang iban nag 50, 55 inches, may gadgets na sila iya, tanan nga kabataan, may cellphone. Hindi na ya diuling o kung di kahoy ang kalan, kundi gasol. May mga ref na iya nga mo, smart ref pa ng iban. Again, te subong, hindi na amo nakadamo ang repair shops. Actually, sa Binalbagan, sa Banwa namon, isa duha lang kilala namon nga repair shops. Kag ang ginakayuga, hindi lang mga simple na lang ang mga electronics, no? Simple na lang ang mga TV, normally electric fan. Pero sa mga komplikado ay nasa gambal sila nga, ma'am, mas barato pa magbakal ka bago sang sa ipakayo mo ni. Kaya wala labot pabayad ka sa labor, may parts ka pang baklon. But, ako yung yapon gambal sa inyo. Kung ang isa kabutang, especially high quality nga equipment or material ninyo, kaya pa, pwede pa nga ikayuhon or i-repair, go. Kaya makasave ka sa mga gamit na ginagamit sa bilog nga kalibutan. Imagine na, hindi ka na magbakal galaya TV nga bago, kahit pwede man lang siya makayo. Kadako sang ginaubra sang mga R nga ini, ining rethink, ining refuse, ining reduce, reuse, recycle, repair. Ang pamangkot subong kung paano kita maging maayo no nga mga stewards sa iya ang gintuga. Paano kita maging maayo nga mga manager sa gintuga, sa Ginoo? Kadamo, no? Amo ning i-discuss naton today sa aton nga bag-o nga episode. Inisurya ta kagina recycling. Of course, no? Pero anti sina anay, inong hambal ko to kagida nga panungdumon ta anay kun kinala nato nang isa ka gamit, refusing, so kun ga-refuse kita kag wala natong gibakal kay hindi ta magali kilalan, ginbuhina nato ng aton nga plastic footprint especially, no?
Ang importante, manibilang segregation, wala tang inaging discuss, no? Ang pag-segregate sa basura, very important. Kabalo ko, masabat na naman kamuda nga, ay nga, kami ang masegregate sa amon panimalay. Kaya ang mga truck gani nga nagka-pick up sa basura, wala naga segregate sa ilang truck. Kapag labot sa dump site, panghaboy man lang kuno nga wala naka-segregate. Ti, amo na bala, yung tsakto, bala na nga panumduman inyo nga, kung ano lang yung galingin na obras ang iban, maski nga sala, himuon nyo man. Kabalo nang ikaw nga sala. Very important ang pag-segregate sa basura nga. Ah. Para kabalo ka mo kung ano pa ang pwede i-recycle, ano pa ang pwede nga ipakaon. Like for example, the mug, mga food scrap. Paano ang pwede i-compost? Paano ang mga gamit nga may hilog nga hindi pwede pagtanugon? Kung hindi mo na pag-i-recycle, di ba, upod na sila tanan. At mga hazardous materials, example, ng mga injection, ang mga hospital waste, example, no? or clinic waste, gitsimbog mo to yan sa mga pagkaon, to gipakaon mo sa sapat, o di may hilo to. Hindi bala? Ang composting is very important sa mga panimalay mo. Very, very important. Kung may ara ka man ng ugsaran, kag may ara ka 1 foot, no? Or one, mas nami 1 meter by 1 meter, na kag 1 meter, nga buho sa likod sa imo balay, kadamo na sa pwede ni mo maubra nga compost. Nga after 30, 60, 90 days, pwede mo na gani actually mabaligya bilang abono or fertilizer. So ang tanan mo itong food waste, ini mga wala ka man lang maginatagaan sa imo damog. Kaya example, wala kaya mga kilala mga baboy, especially if you live in the city, diri sa Bacolod, no? Hindi kaya wala niya gaano baboy para sa amon dito sa Binalbagan, nga kadamo. Di ano ba, anuhan mo biyang imo nga food scrap, inang mga bilin mga pagkaon, ining mga dahon, mga organic, at mga madunot nga mga butang. Ibutang mo sa imo compost pit. Kag after sina, ang buho gani liwaton ko, 1 meter by 1 meter by 1 meter, after pila ka bulan, mabaligya mo na bilang compost o kong fertilizer. Kung wala ka pagid, pwede lang gida masitira. Ang masitira ay tangkas-tangkas mo. Kaya nga, sa mga kondo sa Manila, muna yung inaobra nila, kung hindi masitira nga nakatangkas-tangkas, kahit plastic bag ka pag-on, you can make compost from that. Research ka lang sa maayo, how to compost at home. Kung may ara ka mo again, backyard compost bin o kung compost pit, nami pagid, no? Kung may space ka mo sa inyo ugsaran. May ginatawag mo bala nga Bokashi style of composting. Ini naman niya sa mga balde. I-ano nyo bala, i-research nyo, Bokashi nga balde for composting. Ano pang isa ka pamaagi? Buy local, no? Buy man products nga mga halin sa inyo local state, sa mga local stores. Ini nag-refill, pagid mas nami, pagid ang water refilling station, bala, di ka nami na sina, kaya actually ganyan refill lang ang tubig sa mga bulutangan, ang imo ang bulutangan, yung mga jug mo na kinabutangan lang sang bago nga mineral water. So refill station man na. Pero may ara mamala, sa mga lugar sa una, dumdum ko ni, diri sa Bacolod, may store na nga tawag, wala usik. Magkanto ka dito, inang ang ilang ang mga shampoo, mga habon, mga dishwashing, mga bleach, no, mga cleaning materials, ara sa mga lag ko ang mga container, tapos magbaligya sila sa imo per milliliter, tapos kung pila lang yung gusto mo, ihuwad mo na sa imo gindala nga gamit. Ang ending wala kaya gabakal sa lag ko nga packaging sa mga lag ko nga supermarket, no. Buy local, very important, may discuss ko na karon ang buy local or buy products nga recycled, very uso, no, trendy na gid subong ay kanami sini nga mga produkto kay recycled di para sa among mga produkto sa plastic. Ang among mga plaki, ang among mga bowls, mga pots, mga wallets namon are all made from recycled materials. So kung magbakal to mga kliyente sa among, gahambal kami palagi nga kanami gid sa inyo ginaubra kasi may social responsibility. Kaya nga wala ka mo gabakal sang virgin material, gabakal ka mo recycled materials, no. Tapos, isamang ka namin ninyo nga ubrahon, magkanto ka mo sa mga drop-off point sa mga recycler. Example, ini mga soft drink subong, kahit din sa Bacolod, kanto ka mo sa mga gagmay nga mga store nga may aling tindera nga logo. Kaya dira ninyo mabaylo ang inyo plastic bottles, no? Pangitaan nyo liwat ang aling tindera nga mga stores. Kanto ka mo sa mga junk shop.
Pwede man kamo to kabaligya sa mga gamit ninyo nga hindi nyo na mausar sa inyo balay o nakakwarta pa kamo. Kadamo pa sa pwede nyo maubra, no? Mag-intra sa mga local nga mga coastal kag neighborhood cleanup. Ini mga coastal cleanup, malapirmi niya sa mga baybayon. Kabalo naman kamo, no? Nga ang Pilipinas is an archipelago, anong butsilingon, damo ta mga isla. So, kadamo sa aton mga syudad, kag mga banwa nga sa ara sa kilidagat. So, ang coastal cleanup, very important man na siya. Hindi ko lang na namiyan sa iyo, kisa, bala. Hindi natuntuod kay ginaimo na lang, bala, do. Pag-photo ops ang iban, galing hambal sa friend ko, may na na mag-photo ops ang sawala na gin may mga coastal cleanup. Ngayon, kisa, janitorial work ba lang coastal cleanup? Kung silingon, kapang limpyo ka lang, kung ano, ah, kung uso o kung kailangan sa pogi points. Pero again, sige, I would ask you also, mag-join ka mo sa mga local coastal cleanup o mga neighborhood cleanup, hindi lang kailangan coastal, maski inland, buot silingon sa mga inang antis bala mag-ano, antis bala mag-tigululan nga nagalimpyo sa mga kanal na kanami man sina, no? And also, encourage man sa mga local businesses, mga eskwilahan, nga mag-adapt sini mga sustainable waste strategies. Kung ang inyo example, kilala mo ang district supervisor or principal sa isa ka eskwilahan, no? Makuta siya. Kung pwede ang eskwilahan nga ina makaugyon sa mga sustainable waste strategies sa sina nga barangay. Kay importante lang ano ang aton mga parents and teachers associations mag-intra man sa mga community efforts pareha sini, no? Sa mga localized resources, maghambal lang kita, mag-meeting kita, abi, sa mga PTA na ka-meeting. Abi, hindi lang kay fundraising para may bagong electric fan ng eskwilahan, kundi mag-clean up man kita. Mag-ubra kita sa mga waste drive. Hindi mo sa una, newspaper drive. Di pa, padamo-damo, dala newspaper sa eskwilahan. Subong niya, abi, ang mga plastic ng mga butilya, ang mga plastic ng mga basura sa kilid, tipuno naton every month, no? So, kung kamo, ara kamo sa mga PTA, Parents Teachers Associations, try to ask your school kung ano mabulig ninyo sa inyo barangay when it comes sa basura. Subong naman, no, istoryahan ta kay manang nag-gather ako, nag-collect ako sa mga anong ginahambal sa mga bata, no, tuhoy sa pagiging good stewards of the environment. Mga kabataan, bla subong, ka mga smart din, ha? Mas actually, mas tigaulong kaysa ang mga nanay, no? What do kids say about being good stewards of the environment kung basura pinag-usapan, no? Gamba lang ibang, wala sila yako no nag-usar maayos ang plastic bag. Bangod nagabakalang ilan nanay sang bulto-bulto. Nami nanay ako may budget si nanay, no? Hindi man tanan nga nanay, may budget pero inisya ako, no? Because I think this kid comes from a well-to-do family. Inang bak yako no bulto-bulto ginabakal sa nanay niya, no? Isa naman kabata naghambal, nag-usar siya reusable water bottle o kung water tumbler. Ang isa naghambal, nag-recycle siya. Kay why siya ako nag-usar plastic bag, nagadala siya ako ng eco bag sa mga stores. Ang isa ka bata naghambal ka compost, kay ginatudluan ko nun sila sa ila school nga mag-ubra sang compost. Ang isa naghambal nga ay nag-save siya sa tubig, bangod kada brush niya ya, sang iya nga gatut brush siya ya, patay ang gripo. Kung gapang hugas man siya kuno sang pinggan, patay ang gripo, ginaabrihan lang niya ang gripo, kung ara na nga manog, ula na siya sa iyang toothpaste, kung tapos na siya, no? Manoghugas na siya sa plato. Bisa naghambal, nag-reuse kuya sa akong take-out container. Kati kadamo, especially diba sa Bacolod, bila sa mga syudad, kadamo kamuya din sa inyo sa syudad, nag-usar sa take-out container. Siya yan, gina-reuse niya ko, no? Ang isa naghambal, wala siya yan nag-usar plastic straw. Ang isa naman naghambal nga, kung magbayanihan sa ila eskwilahan, ang munigo ng brigada eskwela, ginalibyuhan nilang kanal kag ginakuha nilang basura sa kanal para kung pag-abot na sa mga ulan, hindi na magbarang ila kanal. Baw ka nami. O isa naghambal naman, 5 minutes na siya ako no, nagapaligo. Unless nag-shampoo siya ko no, 5 minutes na siya maligo para makatipid sa tubig. Ang isa naghambal, abaw ang ini.

0: ka sample Sudan or ga bakal ka iban nga gamit no very good isaya naghambal ga recycle siya kay no papel plastic metal kag glass pero ginasigurado niya nga ang ginatagaan niya sa iya recycle produkto batunon o manggid bi o ang isa ka bata hambal ya gina-report ko dayon kay nanay ang mga nagatulo nga gripo nagatulo nga gripo very good nga bata ni tuod bala imagine na isa lang ka nipis nga tulo sang tubig no sa imo gripo ano na nang epekto sa imo mga community kadako ikay kung tanan bi kamo tanan makamuhon sa isa ka community isa ka village da isa ka subdivision tanan kamo may mga leak ang inyong mga gripo bauti ano kadamo nga tubig ang inausikta no o isa hamba naman sa isa ka bata ang iya papa nagabakal sa mga appliances nga energy efficient ay oo kabalo ko sini example kung mabakal ka mo sang ref bala ka bago may ginatawag nga EER energy efficiency ratio lantawa ina ang EER nga ina ano ang but silingon sang do yellow na siya ka sticker sa ref ano ang but silingon di na mo mabalaan kung makatipid ka sang kuryente kung amo na nga ref ang imo usaron again energy efficient ratio EER amo na daw sticker nga yellow nga ginatapik sa mga ref tapos may mga numero dira mo mabalaan kung makatipid ka sa kuryente sa pagbakal sang ref kanya kay ibanda perti katak kadako sang konsumo so ining bata hambal ya naga si mama niya kuno kung si papa nagausar sa kag nagabakal sang energy efficient appliance ari pagin sila sa isa ka bata inapulot niya kuno basura kung makita niya sa duta oh, very good tapos sining sa isa naman nagaparticipate kami sa roadside cleanup ato hambal ko no kilidalan nga cleanup hindi kailangan nga coastal ang isa naman niya naghambal nga kung may kwarta pwede ka donate no sa mga wildlife kag environmental organization parehas ang pispan parehas ang plastic you can donate your plastic bottles dito no apo pro ihari pagidho ang iniistoryahan naton ang pag-uso subong sang electric car kadako na sang ma-save bala sa aton nga palibot kay nga hindi na kita mag-usar sang exhaust system balaan mo ang bilog nga kalibutan subo na ganipis ng ozone layer naton kay tungod sa pagkadamo sang salakyan kag sa pagkadamo sang planta kag mga facility nga nagausar carbon basta once nga may tambutso nan ginaguba naton ang aton palibot ang e-car mas limpyo ang electric car nag-uso ni subong sa Manila bangod sa pagtaas ang presyo sang gasolina kag diesel. So electric car subong gina-charge mo na lang siya. May mga chargers gani sa mga mall na yan sa Manila. Diri sa Bacolod ni ko sure ah, pero may ara na pwede na pwede ka daka charge. Wala laini siya ya sa e-bike ha, ini electric car gid daw auto. 4 to 6 ang capacity pero gagmailan din sila no. Kanami na kay nag-open manggid ang Pilipinas no sa electric car technology tigaling bago pa lang sa aton so medyo hindi pa amo na kabarato. Kag inahambal ko kay istoryahan naton nga ang if you can shop local whenever possible. Sa imo lang syudad, sa imo lang banwa, dira ka magbakal rather than magbakal ka sa iban nga pungsod sa Amerika, no? Kasi ang pagbakal sang local, win-win na yan para sa palibot kag para sa community nga. Ang cash dira lang gatiyog sa aton community, mas mamanggarano ng aton community. Example, kung taga Bacolod ka, buy ka local, hindi ka na magbakal sa Manila or sa Amerika or sa Asia nga. Diri sa Bacolod, mataas ang income. Kaya diri ka mo gabaklanay mo, di ba la? Para sa mana, kung magbaklanay kami sa Binalbagan. Sa pagkaon man, mas namin nga, ang farmer mo nga local, ang murang imo nga ginasagod kesa farmer to sa China. Tapos katipid ka pa sa greenhouse gas kay bangod. Kung local ka lang gabakal, big sample kami, taga Payaw lang ang mong ginabaklan, kalipot lang sa distansya between Pispan kag Payaw. So ang pagbaligya sa amon sa farmer, wala siya kausar sang kag nagausik sang grabe nga gasolina o kung diesel. Ay, tinagligad na naman ang 30 minutos naton diri sa kinaadman episode naton. Again, this is Kex Orbida, project manager sang The Blastic Project kag vice president sang Pispan Farmers Association. Nagatamyaw sa inyo tanan sang Happy Recycling.
1: Ang Pispan diara sa Sitio Alo, Barangay Inclaro, Binalbagan, Negros Occidental. Find us in Google Maps. Pwede man kamo magkadto sa amon Facebook page or magtawag sa 0935-991-9158. Ang kina-admin Pispan na

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesus Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Muli, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay kasama sa ating pag-aaral na nakikinig gamit po ang radyo, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre ang mga gumagamit ng online platforms. Kabilang po ang ating mga listeners mula po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po. Sa ating pag-aaral ay pag-usapan natin ang disiplina ng ating Panginoon. Alam niyo po, maraming negative na bagay ang naiisip natin pag pinag-uusapan ang disiplina. Eh bakit? Kasi nasanay po tayo na pagka tinakot tayo at sinabing didisiplinahin, ang nasa isip kaagad natin is pain, deprivation, isolation, o kaya naman may mga pagkakataon po na mga unpleasant experiences, di po ba? Ngayon, kinakailangan nating maunawaan na parte at mahalagang bahagi ng paglago bilang isang mananampalataya ay ang pagdidisiplina ng ating Panginoon. Kadalasan po, pag ito ay ating na-misinterpret, eh hindi natin makikita yung kanyang ginagawa sa ating buhay at marahil po magiging mali ang ating response sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ako po'y naniniwala, napaka-importante sa isang mananampalataya na ito'y maunawaan upang tayo po ay makatugon ng tama at tayo po ay mahubog sa pamamagitan po nito. So tingnan po natin ang ilang katotohanan tungkol po sa discipline. Mula po sa aklat ng Hebreyo, makikita natin sa chapter 12. Ano po? Tinuturo sa atin sa bahaging ito ng banal na kasulatan ng ilang mahalagang bagay tungkol po sa discipline. And I hope na itong ating pag-aaral ay magmulat ng ating kaisipan sa katotohanan po na ang pagdidisiplina ay ginagawa ng Panginoon para po sa ating ikabubuti. Ngayon, paano ito makakabuti? Yan po ang ating pag-uusapan. So, hayaan niyo pong basahin ko ang ilang bahagi mula po sa aklat ng Hebreyo. Ang chapter po ay chapter 12 at babasahin ko po ang verse 5 hanggang verse 10. Ito po ang sinasabi ng talata. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? He said, My child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child. As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child that is never disciplined by its father? If God doesn't discipline you as He does all of His children, it means that you are illegitimate and are not really His children at all. Since we respected our earthly fathers who disciplined us, shouldn't we submit even more to the discipline of the Father of our spirits and live forever? For our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they knew how. But God's discipline is always good for us so that we might share in His holiness. So dito po sa talata, lalong-lalo na sa unang bahagi, ano po, sinasabi po sa atin na kinakailangan po natin pagdaanan itong discipline na ito. Kaya nga ang reminder sa atin doon po sa verse 5, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. Well, dalawang extremes po kasi ito, no? Una, may mga tao na dinidisiplina na pero ayaw magpasakop. Na para bang ang kaisipan, okay, bearable ang discipline. So instead of changing, ang nangyayari po ay they continue on with sin. Alam nyo, napaka mapagmahal ng ating Diyos. May mga times po na ini-spare tayo sa malalang disiplina. So paminsan po, yung mga disiplina ina-allow niya sa umpisa ay yung mga disiplina na magmumulat sa atin sa ating kamalian, pero kadalasan po ay tolerable ang consequence. Bakit po? Dahil ang goal or yung layunin ay yung tayo po ay magsisi. Kaya nga kung makukuha po tayo sa lighter form of discipline, ay napakainam sapagkat maa-achieve na po ang gustong mangyari. Paminsan-minsan, pag tayo po ay merong mga parenting talks at tinatanong po palagi yan, no? Namamalo ba kayo, Pastor? Ano bang anyo ng discipline ang inyong ginagawa? And I always explain, no? Bago natin sagutin kung namamalo ba o hindi, ang tanong po kasi ay simple lang. Ano ba ang objective? Di po ba? Kung ang layunin po ay pagbabago at merong pagbabagong either nangyari na o pwedeng mangyari na hindi kinakailangan po na tayo ay merong harsh forms of discipline, then bakit hindi natin simulan sa ganon? Ang isang magiging problem po kasi is the problem of escalation. Kaya ho mapapansin ng mga magulang na pagka lagi silang namamalo, laging sumisigaw, laging galit agad, eh ang tanong po, pag nagpatuloy, anong next level niyan? Di po ba? Anong next level? Eh kung sa ganyang level pa lang ay matindi na ho ang pagdidisiplina, eh how much more pagka mas tinaasan pa natin yung level ng discipline? Di po ba? Magiging mas mabigat at marahil po magiging mas mahirap para sa inyong dalawa. Kaya yung problem of escalation. So ang Panginoon, may mga times, inaallow niya yung consequence ng ating kasalanan na ating maranasan para tayo po ay mahimasmasan. Ngayon, ang layunin po niyan is to let us know what you're doing is wrong. Now, ang tendency ng iba is to take this lightly. Kaya nga ang warning po sa atin sa dulo ng verse 5 is that don't make light of the Lord's discipline. Listen. Change. Bakit? Sapagkat pag hindi po natin pinakinggan, it will escalate to the next level. Bakit? Kasi nga po mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na magpatuloy tayo sa pamumuhay, sa pagkakasala. Ayaw niya na mamuhay tayo sa maling paraan. Kaya napaka-importante po ang ating pagpapasako pag tayo po ay dinidisiplina. Now, yung kabilang extreme, so the first one is some people take it lightly. Yung kabilang side naman is some people actually give up. Sobrang nahirapan. Now, kailangan po nating maintindihan na ang disiplina po is actually a process, proseso. At dahil ito po ay proseso, nangangahulugan na yung prosesong ito ay merong nais i-accomplish sa ating buhay. Di ho ba tayo rin, pag halimbawa gusto nyo mag-improve ang health, you discipline yourself, may mga times, may mga pagkaing ayaw nating kainin, iniiwasan, we exercise, we exert effort. Bakit po? Sapagkat gusto natin ang improvement. Ngayon, pag sinukuan po natin yung proseso, we are also basically giving up on the product. Kaya napakahalaga po na ating makita na yung proseso at saka yung produkto ay magkasama po yan. Merong importanteng ina-achieve ang Panginoon sa ating buhay na pag tayo po ay sumuko, tumigil, nag-give up, then we miss the opportunity to become better. Yun po yun eh. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, mahal na mahal po niya tayo at gusto niya na yung proseso pagdaanan natin. Now, for us not to take the discipline lightly or to give up when the Lord is correcting us, meron pong ilang mga paalala. Una, sabi po sa verse 6, the Lord disciplines those He loves. Mahal po tayo ng Panginoon. mahal tayo ng Panginoon. Alam niyo po, ito ang nakaka-amaze sa discipline. Hindi natin madalas nakikita ito as an expression of love. Totoo yan. Bakit? Bilang anak, bilang magulang, di ho ba, nasanay tayo na yung expression ng pagmamahal ay protection. Ayaw nating nasasaktan yung anak natin. Ayaw po natin silang nalalagay sa alanganin. And then provision. Binibigay natin kung ano yung kailangan nila. So nasanay po tayo that the usual expressions of love are protection and provision. Iniingatan at pinagkakalooban. Tapos ngayon, papasok tong discipline, which is another form or expression of love that is totally unfamiliar. In fact, may mga kilala nga po tayo na ayaw magdisiplina ng anak eh. Bakit? Dahil ayaw daw po nilang nasasaktan, ayaw daw po nilang napagkakaita ng kanilang mga anak. So ang ibig sabihin, para po sa kanila ay napakahirap yung biglang mag-iiba yung expression of love. But understand this, mga kapatid, whether maintindihan natin o hindi, ay pinapaliwanag ng Bible para maintindihan nga natin na ang disiplina ng Panginoon ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal. Hindi man natin lagi maintindihan, but actually it is an expression of love as the Bible states. Now, meron po kaming mga anak. May mga times po, totoo yan, we protect them. Sometimes, ang expression ng love is provision. And may mga times na discipline. Of course, pag tinanong mo sila, mga anak, eh kayo ho kung tatanungin, anong gusto niyong expression ng pag-ibig? Most likely, ang isasagot po natin sa tatlo, ang isasagot natin ay protection and provision. Or maybe ang mauuna ay provision and then protection. Wala namang sigurong pipili ng discipline, di ho ba? Pero alam nating pare-parehas that discipline is necessary. Mahalaga ito. Ito ho ay pagtutuwid. Kaya nga, sinasabi ho sa atin na ina-assure tayo that when you are being disciplined, it is because the Lord loves you. And then, pinaliwanag pa niya sa verse 6, He punishes each one He accepts as His child. Pagpapakita ito na responsibility po niya bilang ating ama na tayo po ay disiplinahin para sa ating ikabubuti. So kaya nga, dito po sa bahaging ito, napakahalagang talata dahil pinapaunawa sa atin ang isang bagay na kailangan nating maranasan at kailangan nating maunawaan para sa ganoon, hindi po maging negatibo ang tingin natin sa halip ay makita natin kung ano po ang biyayang hatid ng pagdidisiplina ng Panginoon sa ating buhay. God is treating us as His own children. Di po ba? Kaya makikita ho natin, it is an expression of love. So ilang bagay po na dapat nating tandaan sa disiplina. Ang discipline po is actually training. Training. Hindi lang po ito corrective, of course, partiyan, pero pagsasanay para sa lalong ikabubuti. Yung training na ito involves both positive and negative aspects. Ano po, parte ng discipline is guiding us para sumunod tayo sa kanyang kalooban, para gawin natin ang kanyang nais. Kabilang side po ng discipline is correction or reproof dahil meron po tayong pagsuway. So nais siya tayong ibalik doon sa tamang landas. Kaya nga paminsan, pag hindi nga natin naintindihan to, minsan nagtatampo tayo sa Diyos, minsan we give up, minsan we react wrongly, and by reacting wrongly, we don't benefit from the process. Kaya nga naalala ko po no, yung aming mga magulang, nung maliliit pa ho kami, pag kami po'y dinidisiplina, merong ano yan eh, merong debriefing. Anong ibig sabihin? Pinapaliwanagan kami pagkatapos. Ano po ang pinapaliwanag? Sinasabi sa amin na kaya ginagawa dahil mahal kami. Aba, syempre, pag ikaw yung napagsabihan, napalo, tapos sasabihin mahal, parang, oh, di nga. Parang duda tayo, di ho ba? Pero alam niyo po, itong maigagaranti ko sa inyo, kung kayo rin ay dumaan sa discipline, di ho ba, as you mature, as you realize the benefits of discipline, not only do you appreciate discipline, but you also implement discipline. Ikaw na dating nagagalit pag dinidisiplina, and appreciate mo na ito at pinagpapasalamat mo na nadisiplina ka, at hindi lamang iyon. Ano pa? Pag ikay merong pamilya, merong mga anak, you also implement the same. Bakit po? Because you found it to be beneficial. Okay? Nakikita niyo po? Kaya nga, pag dinidisiplina tayo, unawain natin yan. Ngayon, kadalasan kasi, pag nakakita tayo ng dinidisiplina ng Diyos, para bang ang tendency natin, isipin, kawawa naman yung tao. Eh kaya nga ho pinapaliwanag sa atin na ito'y bunga ng pag-ibig, pagmamahal. Dahil hindi kawawa yung tao. Ang kawawa po yung hindi dinidisiplina dahil pinababayaan sa maling landas. Hindi itinutuwid, hindi sinasanay, hindi pinalalago. Yung pagdidisiplina ay pagpapakita na mahal tayo ng Panginoon. At nais ng Panginoon na tayo po ay lumago at magkaroon ng pagbabago. So, ilang bagay po ang tatandaan natin sa discipline. One, discipline is a form of correction. Correction dahil merong maling ginagawa. Now, ito po ang problem. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, kinikilala natin yung mali natin, kaya hindi natin makita yung need for correction. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag gumagawa tayo ng mali, ay nare-realize natin yung kamalian at panganib nang mali na ating ginagawa. Kaya ang feeling natin, yung Diyos na nagko-correct sa atin, eh parang killjoy naman ito. Ano ba naman ito? Di ba? Parang halimbawa, kung kayo po ay napunta sa isang resort, tapos maya't maya may lifeguard na nagsasabi, o bawal dyan, huwag magtakbuhan, huwag talon ng talon, mag-ingat. Para bang feeling mo, ano ba itong lifeguard na ito? Nandito nga kami, nagbayad para mag-enjoy, tapos maya't maya, bawal to, bawal yun. Di ba? Parang ang tingin mo sa kanya ngayon, killjoy. Ay, hindi po. Kailangan nating maintindihan na yung discipline is actually correction. Ang problem, yun nga, kagaya na akin nabanggit, dahil may sinful nature po tayo, may mga times mali na tayo, nag-i-enjoy pa tayo. Kaya yung pagtingin natin sa correction ay hindi nagiging tama. Kasi mali ang ating puso, kaya kinakailangan po na itama ito, maunawaan natin na ano ba ang pamantayan ng Panginoon at bakit niya ginagawa ang discipline na ito. Di ba? That's why we have to go back to the scriptures. Basahin natin para malaman natin tayo pala yung mali. Baka mamaya tayo pa yung galit, tayo pala yung mali. Tayo na nga yung minamahal at itinatama, tayo pa ang masama ang loob. Kasi marahil nga, hindi natin naintindihan na ito po ay bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ba? Pangalawa, discipline is also for prevention. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid, may mga times na wala ka pang ginagawang mali, pero nakikita ng Panginoon na maaaring magdala sa iyo sa hindi tama ang iyong landas na tinatahak. Ang sabi po sa Psalm 94, verse 12 to 13, "Blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law. You grant them relief from days of trouble." Kasi nakikita ng Panginoon saan ba patungo. Kaya sabi rito, "You grant them relief from days of trouble." Merong darating na mga problema up ahead. At ayaw ng Panginoon, nahaharap ka sa ganoong sitwasyon na yung puso mo ay hindi handa. Ayaw ng Panginoon na haharap ka sa ganong sitwasyon na ikaw ay merong kasalanan sa iyong buhay. Or nais ng Panginoon to prepare you for the days of trouble. So, yung discipline is also prevention. Kasi tandaan niyo po, may mga times na ang discipline, hindi lang dahil merong mali sa iyong buhay, kundi dahil pinaaangat, pinamamature tayo so that we will be ready. Let me give you an example. Ano? Nung ako po ay na brain surgery way back 2018, after the procedure, ang sabi sa akin ng aking doktor, sabi niya, alam mo, pumalo ang iyong blood pressure, napakataas. Pero salamat, sabi niya, kasi merong ceiling. Ano? Anong ceiling? May hangganan, hanggang dun lang tumaas. Eh, sabi niya, beyond that would be very dangerous. Sabi ko, Doc, bakit may ceiling? Bakit hanggang doon lang? Bagamat mataas. Sabi niya, hindi lubhang mataas. Ang reason, sabi niya, kasi nagtetake ka ng maintenance medicine. So, yung araw-araw mong tinitake na yon, for how many years? Ang tagal na. Sabi niya, yan ang naging dahilan kung bakit yung epekto nitong, kasi brain surgery po eh, nagkaroon ng trauma sa brain dahil binutas po yung skull to access the tumor. Ngayon, ang sinasabi po sa akin, eh siyempre dahil extreme pain yung naramdaman ng katawan, pumalo, nag-shoot up yung BP. So yung mga discipline sa pagtitake ng medicine, ng maintenance medicine, of course, helped in preventing yung pag-shoot up na beyond doon sa what is acceptable. Naintindihan niyo po? Ganyan din ang Panginoon eh. May mga prosesong pinadadaan tayo doon so that we will be ready when the day comes. So sa ngayon, hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi parang, ano ba yan? Di ba? Ano ba itong mga pinagagawang ito? May mga times nga po noon eh. Ito, alam nyo to, yung mga nagme-maintenance dyan. Pag gumanda-ganda yung pakiramdam, ano hong nasa isip nyo? Itigil ko na, o kaya konti-konti na lang. Di ho ba? Nagse-self-medicate tayo. Huwag na ho kayo mag-deny. Alam ko dahil naranasan ko rin yan. Pero nung sinabi po sa akin na ganun pala yun, na nakatulong yung consistent taking of medication, wow, sabi ko, praise God. Kasi bakit? Dahil sa ganung mga pagkakataon that you realize, hindi pala sayang yung gasto sa gamot, yung araw-araw na pagtitake, yung babiyahe ka, baon-baon mo yan. At tuwing kakain ka, inaalala mo kung nainom mo na ba o hindi. Di ho ba? Discipline as prevention. And then, thirdly, napakahalaga, discipline as perfection. Ibig sabihin po nito, ini-improve pa tayo ng Panginoon. Napakaganda niyan. Nakikita niya may potential pa tayo eh. At dahil meron pa tayong potential, nais ng Panginoon na iangat pa tayo doon. Now, hindi makukuha yung dulong nais na ma-achieve if we lack discipline. So yung discipline na yon is very important para maranasan po natin yung nais ng Panginoon para sa atin. Kaya may mga times na, okay Lord, wala naman akong mali. Bakit ganito? Wala naman akong ginagawang masama. Naglilingkod na nga ako. Naalala ko tuloy yung John 15 eh. Ang sabi doon, He prunes us so that we will become even more fruitful. Hindi ka dinidisiplina dahil may mali. Nakita ng Panginoon, may bunga ka nga. At gusto niyang lalo pang maging mabunga. So, discipline is applied. Now, nais ko pong ipaunawa din sa atin na hindi po sa lahat ng pagkakataon na merong nagdurusa, eh laging sinusubok ng Panginoon. Hindi po. May mga ibang dahilan po yan. And we will talk about that some other time. Pero ang panghawakan po natin ay ang ilang mga katotohanan ito. God disciplines His children because He loves them. God disciplines His children to make them more mature. God disciplines His children to increase their capacity for virtue. God disciplines His children to keep them on the right path. God disciplines His children to grow their faith. God disciplines His children to purify them from sin. Lahat yan para sa ating ikabubuti. Kaya mga kapatid, hindi man natin lagi naintindihan, but God is assuring us through His Word. Kung dinidisiplinan niya tayo, it is for our own good. Submit to His discipline and we will reap the benefits of God's discipline. So nawa naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanika lang, lagot.
3: Kumusta po kayo dyan sa DZAS? Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, kapatid na Andres San Jose. Bago po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus ay dumanas po ako ng isang pagsubok na halos humantong po ito na kitlin ko na ang sarili kong buhay. Hayaan po ninyong ibahagi ko po ito sa inyo ngayon dito po sa Tanikalang Lagot. Ang akin pong pinanghawakang talata sa pananakasulatan ay matutunghayan sa mga awit 23, talatang 3. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasay, doon ako inaakay.
4: Insang Andres, ikaw ba gayan?
5: Eh wala.

0: iba kundi ang inyong lingkod, Ginoong Andres San Jose ng Bahay ng Mga Gwapo, ang Dait.
1: Abay, binigyan mo ng karangalan ng barong na nabili mo sa Divisoria. Marami ka tuloy nakamukhang mga artista.
0: Pero sa totoo lang, kating-kati ako at asiwang-asiwa sa suot kong ito. Oh, okay na ba itong suot ko? Halatang di ako sanay na magbarong eh. Alam mo naman, pang-araw-araw ko, kamiseta lang. Hindi ba ako alangan sa babaeng pakakasalan ko ngayon?
1: Naku, hindi, Insan! Anak ka ng pitong kulog! May nakatago ka palang lihim na pagka-Adonis, ha?
0: Huh?
1: Naku, nakikinita-kinita ko na natiyak na apuray na siya lumiang pari. Natapusin na ang inyong kasal dahil gusto niyang maangking ka na

0: Andres, pinuntahan namin ni Henry ang bahay ni La Salome. Naku, wala kaming inabutan na tao dun. Sarado ang bahay ni La Salome. May nakakita na paalis ang mag-anak.
1: Eh baka dito sa simbahan patungo ang mayon. Naatrasado lang sila. Kasi ang susuot ni Salome ay sa Pasay City pa manggagaling. Hintay pa tayo ng konti.
0: Insan, may nakakita sa kanila sa terminal ng tren.
1: Ha?
0: Hindi sila patungo dito sa simbahan. Paluwas sila ng Maynila at hindi nakabis ng pangkasal si Salome.
1: Eh baka nakasali silang kayo o kaya naplat na sa daan. Kaya natrasado. Darating si Salome. Mahalaga sa amin dalawa ang araw na ito ng aming pag-iisang dibdib.
0: Hindi nga sila nakasakay sa kotse. Sa tren pa Maynila. Hindi sila pupunta dito sa simbahan. At saka, tayo na lang ang naririto. Nagsiuwian ang mga magulang mo at ang mga kamag-anak natin dahil sa kahiyang ginawa ni Salome.
2: Insan, bakit? Bakit nagwasakit na ni Salome? Bakit?
0: Yan ang hindi ko kayang sagutin, insan. Tanging si Salome lang ang makakasagot sa tanong mong yan. Kung bakit di siya sumipot sa iyong kasal. Malaking katanungan yan.
2: Araw ito ng kasal ko. Bakit nagsipag-uwihan sila? Bakit tinakasan ni Salome ang aming kasal? Bakit?
0: Tama na, insan.

0: Rock and roll pala sa ulan na nangyari sa atin, ah.
1: Sarap uminom minsan ng may problema, di ba?
0: Oo nga.
1: Biruin mo. Yeah. Pati ang tadhana nakikiramay sa aking kabiguan. Lumuluha ang langit sa aking kalungkutan. Sa aking kahihiyan. Walang yung babayon. Mas dinain ko pa ang namatayan ng nobya. Kuhapos na mas ako. Bakit ako tinakasan na walang kakweta-kweta babayon?
0: Ewan ko. Eh, lahi naman tayo ng pigutin. Eh, bakit nga ba?

0: Naku, Andres, hubarin mo na nga yung barong na suot mo.
1: Bakit? May problema ba kayo sa barong ko? Eh, araw kasal ko kahapon eh. Baka dumating si Salome. At kahit papano, suot ko pa rin ang barong na pangkasal.
0: Eh, basang-basa ka na nga ng ulan.
1: Eh, okay lang ah.
0: Ako, Gregge, tigilan na nga ninyong maglasing. Kahit ilang bote pa ng gin bulag ang tunggain ninyo, di na babalik ang Saluming na nga kung magpapakasal sa pinsan mo. At ikaw ha, umuwi ka na rin. Basang-basa kayo ng ulan.
2: Nako, Chang Ludi, para bang di kami sanay magbabad sa tubig ulan?
3: Oo nga.
2: Eh, laking bukid kaya kami ng anak nyo. Ang kakaiba lang ngayon ay hindi kami nakahubong naliligo sa ulan, kundi nakabarong. Kami lang ang ganito.
0: Nako, eh ang inaalala ko'y hindi ang mapulmonya kayo, no? Kundi pasukin ng tubig ulan ang inyong mga utak at kayo ay mabuang na dalwa.

0: Andres, magugulat ka sa ibibida ko sa'yo.
1: Oo, na naman yan. Ikaw talaga, puro ka lakwacha. Mamaya niya, mapansin ka ni Auntie Clara na puro ka panchichicks eh. Naku, huwag mo sabihin na mga pamangkin tayo nun. Tatablayin tayo nun kapag may ginawa tayong mali. At ikaw na yun.
0: Pasalamat ka sa pagbubulakbul ko sa trabaho dahil may ibibida ako sa'yo.
1: Ano?
0: Alam mo ba si Salome? Nakita ko sa isang company, ang trabaho niya ay isang factory worker dun.
1: alam mo ikaw, Greggy, tawa nga si Inang na hindi ka natuyo ng tubig ulan nung nagiinuman tayo at nagpaulan na dalawa. Tatlong taon na yun, Insan eh. Di ka pa rin gumagaling.

0: Nasaan? Huwag na kaya tayo magpakita sa kanya.
1: Hindi naman tayo magpapakita.
0: Ha?
1: Kaya nga nakadisguise tayo. Di ka na makikilala ni Salome sa suot mong shades.

0: Kung di ko kilala ang may-ari ng textile, sasabihin ko, siya ang may-ari nito. At hindi siya isang factory worker ng company ngayon. Bakit nagkaganon? Mayaman silang angkan sa atin.
1: Hindi naman masama ang trabahong mag-factory worker, ha. Wala akong problema doon. Yung si Salumi ang may dalang problema. Nakarma kaya sila dahil sa hindi niya pagsipot sa araw ng iyong kasal? Pero bago tayo magkalimutan, ha, ikaw ang taya sa kinain natin, ha?
0: Ha? Oo na. Mukha ka talagang libre. Pero teka, bakit ba nagkaganon?
1: Nako, Andres, di mo ba napansin ang tiyan? Oh. Lumubo na. Ibig sabihin, may asawa na ito. Di ko alam kung pang ilang anak. Kaya kung ako sa'yo, forget mo na yung kalokohan. Maghanap ka na ng iba.

0: Gata ako ng dating ha. Wala kasing traffic eh. Alas 10 pa lang. Eh ang usapan namin ay 12. Sabay kami magla-lunch ni Lucy. May panahon pa akong mamasyal. Teka, maalala ko, wala nga pala akong barong nasusutin sa aming Pilipinian outfit sa Christmas party ng kumpanya. Teka, punta ako dun sa men's department. Doon ako titingin. Ayun, teka, ang ganda naman ng sales lady na ito. Kahit malayo, palagay ko mas maganda siyang sa malapitan. Kailangan lumapit ka sa akin, miss.
1: Good morning, sir.
0: Nginitian ako, akin ka.
1: Meron po kami new arrival na barong. Try po ninyong isukat, sir, oh. Yung nakahanger na yon.
0: Ah, yes, pwede kong isukat?
1: Upo naman, sir. Tsak po, nalulutang ang kapugian ninyo.
0: Naku, ginugoyong pa ako, ah. Pero huli ka na. Akin ka na, miss.

0: Esther anak, siya ba ang sinasabi mong bisita mo?
1: Opo, Daddy. Si Andres. Andres, meet my daddy, ang aming Pastor Edgar sa church na to.
2: Ikinagagala ko po kayong makilala, Pastor Edgar.
0: Mabuti naman at nakabisita ka dito sa aming simbahan.
1: Naku, Daddy, napilit ko rin sa wakas na dumalo dito sa ating Sunday worship. May isa po si Tito eh, madulas. Panay ang tanggi.
2: Eh, sa palagay ko, hindi na ako tatanggi sa susunod na invitation. Nakilala ko ng daddy mo, si Pastor Edgar.
0: Praise God!
1: Kaso Daddy, alam ba ninyo, kaya di na siya nagsisimba sa kanilang simbahan. Kasi mula nang disiputin ng kanyang bride ang kanilang wedding. Kaya tinamad na siyang magsimba.
0: Ah, ganun ba Andres? Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ni Lord Jesus ng mas maganda pa sa babaeng lahat at pinagpala.

0: Ang sumunod na pangyayari ay tumanggap ako sa Panginoong Jesus. Dahilan ito, nalalo pa akong lumalim sa salita ng Diyos. Hanggang sa hingin ko na ang kamay ni Esther sa kanyang mga magulang upang pag-isahing dibdib kami. Lahat na nangyari sa akin ay plano po ng Diyos. Naging masayang masaya ako sa piling ng aking may bahay. Siguro, hindi ko tatamuhin ang ganitong kagalakan na may kalakip na biyaya ng Diyos kung kami ni Salome ang nakasal. Kaya labis-labis ang aking kaligayahan na ang ibinigay ng Diyos na aking may bahay ay yung may takot sa Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.
1: Ang pagiging kaakit-akit ay mandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon, siya ay pupurihin. Kawikaan 31, talatang 30.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang Tanikalang Lagot.
3: Isinulat para sa radyo
2: ni John Paul. Binigyang buhay nina
4: Ding Camacho,
5: Roy Camo Gomez,
6: Jennifer Gulye,
7: William Ortega Pimentel,
8: Ruth Bigay Lopez D.
2: Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sa direksyon ni Jennifer Gulye at drama producer Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain kayo ng Panginoong Hesukristo.
9: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Maayugid nga hapon and welcome diri sa aton nga radio station, Radio DYVS. Ako libot anyo makaupod, Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid, kaga adlaw liwat sang Martes. Kaga gusto ko lang pangmiyamon ang tanan nga malabutan sa sining aton nga pagpangwali sa kahanginan at the same time sa mga nagapamati man sa aton through Facebook Live sa aton nga Facebook page. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa kahigayunan nga padayon sa pagwali sa pulo sa Ginoo. Kaga mapadayon man aton ang aton nga ginsuguran nga pagtuon, nagligad man lang nga Martes. Kaga diri kita sa my Romans chapter 8, natun-an naton ang nagtapos kita sa aton pagtuon sa aton nga former identity sa wala pa kita kay Kristo Jesus. Kagkaron nakita naton nga tungod sa aton nga pagtuo kay Kristo Jesus bilang aton Dios ug personal nga manluluwas, karon nagakabuhi na kita sa gahom sa balang nga espiritu, kag indi na sa gahom sa aton nga kaugalingon, indi na sa pagsunod sa aton unod-nun nga mga luyag, kundi sa naluyagan na sa balaan nga espiritu nga mo na yung nagagiya kag nagatudlo sa aton pagkabuhi sa adlaw-adlaw. So magbasa ako diri sa may verse 6. Romans 8:6. Abaldiri, to be controlled by human nature results in death. To be controlled by the spirit results in life and peace. And so people become enemies of God when they are controlled by their human nature, for they do not obey God's law. And in fact, they cannot obey it. Those who obey their human nature cannot please God. But you do not live as human nature tells you to. Instead, you live as the Spirit tells you to. If, in fact, God's Spirit lives in you, whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ lives in you, the Spirit is life for you, because you have been put right with God, even though your bodies are going to die because of sin. If the Spirit of God who raised Jesus from the death lives in you, then He who raised Christ from the death will also give life to your mortal bodies by the presence of His Spirit in you. Kabay ginoo magpakamayo sa yapulong, pangamuyo kita anay. Our gracious God and loving Heavenly Father, we once again come before your holy presence asking for your blessing as we ponder upon your word. Tipik-tipiko namo ining imo mga pulong, and we pray that once again you will speak to us and help us understand the mystery of our salvation. And now that has been revealed through your word and through Jesus Christ, and even we pray that we'll be able to walk according to your ways, according to your word, according to your will. Help your servant as he delivers your word. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Makita natin dire sa ginuna natin basa in verse 6 that to be controlled by human nature results in death. To be controlled by the Spirit results in life and peace. So there's a contrast, no? A contrast between those who are living in sin or still controlled by the flesh and those who are in Christ. Now, ang gauna-una, sang para lang sa kaugalingon, ang hambal diri, death, no? Ang pakantuan, padulungan, carnally minded, unod nun. Kabudlay gani kay ara kita sa unod, ara kita sa flesh, kag ara pa ang gahom, no? Ara pa. Pero sa mga wala kay Kristo, ang nagagahom gid lamang sa ila amo ang ila unod, kung ano ang gina-desire sa ila unod. Pero kung ara na kita kay Kristo, may ara na mas gamhanan, no? Kaysa sa aton nga unod amo ini ang balaan nga espiritu. Pero humble dire ang Dios nun niya, no? Nga pagkabuhi, may ara iyasang kalinong. No? Ang Diyos nun, may ara kabuhi kag kalinong. So dapat mahangpan natin na tungod kay Kristo, may kabuhi kag kalinong na kita. Though we are still in the flesh, pero may mas gamahanan nga nagkontrolar sa aton ng mga kabuhi. Apang ang mga wala sa kay Kristo, ang pagkabuhi kasala, amo ang ila kag kamatayon ang ginahambal dire, no, nga naka-connect sa ilang pagkabuhi, unless they would come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. So, ang Christians dapat spiritually minded na. Amun dapat ang mangin normal na sa atong kabuhi. Though the temptation is still there, ara pa ang luyag sa kunod sa gihapon because we are still in the flesh, but praise God, baabot ang adlaw nga islan sa Ginoo sang glorified body, o hindi na ang kaangay sining mamalatyon nga lawas nga nang nabian gi sa sala, no, islan din sa Ginoo. So samtang ari pa kita nagakabuhi sining kalibutan, ang luyag sa Ginoo, samtang ari pa kita gihapon sa unod, pero mga tumuluon na kita ni Kristo, magkabuhi kita nga ginakontrolar sa balaan nga espiritu. So this is non-negotiable. We cannot negotiate this. Kaya ang luyag sa Ginoo, we live for His glory. We will live. Okay, amo man natani ang unagid nga decide sa Ginoo. Kaling kay nakasala si Adam kag si Eve. Oh, that we exist for His glory, that we exist to honor His name. Okay, but again, nakasala sila dito sa Garden of Eden, kanang glaton ini nga sala sa aton nga tanan. Gani ang primary goal, ang purpose sa Ginoo nga magkabuhi kita para sa pagdayaw kapag himaya sa iya, no, wala ini natabo tungod kay si Satanas nangita man pamagi nga ina nga plano kag dinutuyo sa Ginoo gubon. Pero salamat kay paagi kay Kristo Jesus na reconcile kita kag pwede na nato inaliwat himuon, no, paagi sa pagtuman, pagsunod, no, sa pulong sang Dios. Now makita nato dire amo humble sa verse 6, damo ang mga tawo until now they are under the control of the flesh, and every day people are dying. Adlaw-adlaw ang tao nagakalamatay. Nga wala gid nagpasag-uli sa Dios, paagi sa pagtuo kay Kristo. Pero amo ini ang luyag sa Ginoo para sa aton nga magkabuhi kita para sa iya kay mayaan. So amo in verse 7, amo ni problema. Kontra sang Dios ang kabuhi nga panguna-una ara lang sa kugalingon kag pagpakasala. Oh, wala ini nagatuman o nagapaydalom sa luyag sang Dios. And that is the old life. Amo nang hambal atong kaina. Our old identity. Our old identity. We're living against the will of God. Hindi kita nagapaydalom sa iya. We do not want to submit to Him. We don't want to honor Him. We don't want Him in our lives. Damo mga tao, hindi kami gusto sa Dios. Hindi kami gusto makilala sa Dios. Pero amo ini ang basa pulo sa Ginoo. Nga ikaw kag ako, nga mga tumuluon na, no? Dapat hindi na kita kontra sa Ginoo. Ano hambal diri? And so people become enemies of God when they are controlled by their human nature, for they do not obey God's law. And in fact, hambal diri? And in fact, they cannot obey. Hindi gid makatuman. Hindi gid makatuman ang mga tao nga ara pa sa pagpakasala. Hindi nila matuman, hindi nila masunod ang Dios. And they are enemies of God. Pero pasalamat gid kita na kita ginluwas na sang Dios. Kag hindi na kita kontra sang Dios. So isa sa mga dapat naton andaman, bantayan ang aton pagkabuhi. Nga wala natin ginahimo ang mga bagay nga batok sa Dios. So may ini kontra sa Ginoo, kaya hindi sila yung mag-submit, hindi sila magpaidalong. Pero ang ara na sa balang Espiritu, ara na sa kay Kristo, nag-submit na, no? Nag-paidalong na. Ang importante, ang pagpaidalong natin sa kay Kristo. No? Meaning sa tagsatang mga paghahimoon, no? Dapat mausisagin natin. Kung bala ini nagapaidalom, no, kita sa Ginoo, sa kasuguan sa Dios. Amo lang importante. Pero ang mga wala na hilway sa sala, wala gid sa kapasidad sa pagtuman sini. Wala gid sa kapasidad. Magakabuhi lang sila padayon sa gahom sang sala. Sigihon lang gid nila. Subugay man lang gali sa Ginoo, nga makakabuhi kita, suno sa luyag sang Diyos. There is still the struggle. They're still there. It's still there. Ara gyapon ang struggle sa atong pagkabuhi. Pero bugay sa Ginoo nga mahimaya naton siya. Habal diri sa verse 8, those who obey their human flesh, those who live, they're still living in flesh, cannot please God. So dapat nato itandaan sa aton mga kabuhi. Kung balang ginahimo naton, iyapas ang unod, or iyanayas ang Ginoo. Kaya ang humble diri, kung magkabuhi kita, suno sa unod, we cannot please God. Okay, again, ano gani ang purpose nga nag-exist kita, tani? No, why we are existing? To please God. To give Him the glory, to honor Him. So, amo ini, we cannot please Him if we continue living in sin. If we continue to allow the flesh to control us. Padayon kita sa pagkabuhing unod nun, kalibutan nun, fleshly. Amo niya klase kabuhi kontra gid sa Ginoo. So every time we sin, every time we do the will of the flesh and not the will of God, agusto sang aton yung unod, wala gid naton na himaya ang Ginoo. Pero kanami diri ari sa verse 9. This is a reminder once again to all of us, mga tumuloo. But you do not live as your human nature tells you to. Yeah. Klaro diri. That in Christ, you now belong and the Spirit dwells in you. Christians, this is a reminder to all of us that we can now please God. We can please Him now. That even though we are still in the flesh, yet we are no longer under the power of the flesh. But we are now under the power of the Holy Spirit. Ara kita sa gahom sa bulang Espiritu. And it's very clear that it dwells in us. No, Baldre? But you do not live as your human nature tells you to. Instead, you live as the Spirit tells you to. In fact, God's Spirit lives in you. Ara, nagakabuhi sa aton. The Spirit lives in us. It dwells in us. So, ara, nag-reside, residente, and should be the one governing us. Nag-govern sa aton. It's not only dwelling in us, but it's also directing us. Kung anong mga pag-imuon naton. So, kung tutuod na ara ang balaan ng Espiritu sa aton, hambal diri, mag-gahom ini sa aton kabuhi. Magagahom ini kag amuna ining dapat matuman sa aton mga kabuhi. So we do not live as your human nature tells you. Hindi na ang luyag sang aton unod, kundi ang luyag na sang Dios ang matuman sa aton. No, ano hambal dire? God's Spirit lives in you. Whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So dapat natong tandaan, ara na kita kay Kristo, iya na kita ni Kristo, kaya malang Espiritu ara sa aton. We have no reason not to be able to live our life for His glory. Hindi pwede. Umahambal kita, hindi kuya makakabuhi para sa kami, sa Ginoo, okay, do wala ginakusing kapasidad. No. First, we belong to Christ. Second, magkita natin, Dre, the Spirit dwells in us. Kabalo ka mo kung anong kagamhanan sa Malaking Espiritu. The Holy Spirit that nag-resurrect kay Kristo. Amoy na nag-dwell sa aton. Amo na nagapuyo sa aton. Ang Holy Spirit nga nag-control, nag-giya sa mga Diyos noon, ng mga tao ang ginagamit sa Ginoo sa Biblia, is the same Spirit na ara sa aton. At isama lang ang Holy Spirit mo. Amo'y nakagamhanan. What I'm saying is, wala gi kita yung rason nga hindi kita magkabuhi para sa kamayaan sa Ginoo. So we belong to Christ. The Holy Spirit dwells in us. So dapat naton, dapat kita magkabuhi suno sa luyag sang Diyos. Dapat kita magkabuhi suno sa luyag sang balaan ng Espiritu. So mo ini, gamhanan ini nga Diyos nga nagapuyo sa aton. Gamhanan nga Ginoo ang ara sa aton tagsa ka mga kabuhi. Now, kung dumadulaan nga naging paglaom, dapat balikan nimo ini nga pangrona nga ang Diyos ara sa aton, upod naton. And not only that, because here in verse 12, ambal dire? Oh, in verse, ano, sorry. Verse 10 and 9. But if Christ lives in you, the Spirit is life for you because you have been put right with God, even though your bodies are going to die because of sin. So again, ari ang aton paglaom sa kay Kristo. Okay? Bisan pa gani nga ang aton lawas mapatay. No? Bisan aton lawas mapatay. Makita na aton dire nga nagakabuhi ang Diyos sa aton. Kag ang aton nga hindi nakita kontra sa Ginoo, hindi nakita kontra sa Diyos. We have been put right, Abaldiri, with God. Bisa ano pa matabo sa aton kabuhi, dire sa duta, ang importante, dire, insakto na ang aton relasyon sa Diyos. Kaya hindi na ang sala ang nagapangibabaw sa aton, kundi ang kinamatarong, the righteousness of Christ, kaara sa aton. Amo na importante. Now, if the Spirit of God who raised Jesus from the death, ang gahom sa balang Espiritu na nagbanhaw kay Kristo, ara sa aton. That's how powerful Christians are. Hindi niya basta-basta nga gahom ang ara sa imo, ara sa aton. And sometimes, gakabatsya kita bala that we are powerless. We need to go back to the Bible. We need to go back to the truth. Nga ara sa pulo sa Ginoo. Kagbalikan nato ini kamatuoran. Nagamhanan kita tungod kay ang balaang Espiritu ara sa aton. Ano habal dire? If the Spirit of God who raised Jesus from death lives in you, then he who raised Christ from death will also give life to your mortal bodies by the presence of his Spirit in you. Of course, sa subong, di buhi pa man kita. Pero ara na nagapuyo na sa aton. Kaya kung mag-abot ang kamatayon, amo man ini ang maghahatag sa aton kabuhi. We will not remain in the grave tungod kay islan sa Ginoo sang hindi na mamalatyon nga lawas. Ining aton nga ani islan ining aton nga mortal body sang glorified body. Ang immortal. So amo ini. Amo ini katahom sang kabuhi sang Kristohanon. Kabuhi Kristohanon. Hindi niya kabuhi nga pinalagpat lang. Hindi niya kabuhi nga wala sang direksyon. May ara ini direksyon. May ara inay sa mga mga panudlo nga gikan sa pulong sa Dios. So importante gin magbalik kita sa pulong, balik kita sa Bible, balik kita sa mga kamaturan nga ginatudlo sa Ginoo. Ha? Sa atong kabuhi. Te padayon pag hindi naton dason, tungod kay madamo pa nga mga matahom nga mga kamaturan nga makita naton diri. Pero diri, makita naton na kung ara na ikaw kay Kristo ang gahom sang balang niya Espiritu, amo na dapat ang nag-giya, nag-tudlo, nag-gahom sa aton mga kabuhi. Pero sining hapon, base ara pa ikaw sa kabuhi nga wala sang Dios, wala nagkilala kay Kristo, may mo Dios ang personal manluluwas, pero ang ambal diri, kung wala ka kay Kristo, ang Holy Spirit, wala pa, wala gid sa imo. No? Ang Holy Spirit, wala gid sa imo. Kung wala ka pa kay Kristo, nagapabilin ikaw sa pagkabuhi nga makasasala, nagapabilin ikaw sa kabuhi nga kung mag-abot ang kamatayon, magapadulong ikaw sa kabuhi nga sa wala katapusan niya kamatayon. Iti ang ginahatag sa Ginoo, wala katapusan niya kabuhi sa mga nagtuo sa iya eh. So this is very, very important ng mensahe. Pero kung ara na ikaw kay Kristo, kabay pa nga ma-enjoy ni mo iniya kamaturan. Ma-enjoy ni mo iniya kamaturan that you are now in Christ and the Holy Spirit lives in you. Gagang gahom sang balang espiritu amo ini ang magabulig sa imo. Okay. Damo sinulatan si Pablo na nungod sa pagkabuhi. Oh. Nga napaidalom na sa gahom sang balang espiritu. Kag ini klase sa pagkabuhi. Kabuhi nga makapahimaya sa Dios. So kabay pa sini nga hapon. Mausisa naton aton mga kaugalingon. Mausisa naton ang tagsa naton ka mga tagipusoon. Kumbala, may kabuhi kita suno sa luyag sa Ginoo or we are still living against Him. Batok sa iya. We're living for His glory. Matimbang-timbang naton bala ang aton sa aton nga pagkabuhi. Kaya hindi pwede nga nagapinalagpat lang kita. So this is a reminder sa atong tanan, sini nga hapon, na ang luyag sa Ginoo matuman sa imo kag sa akon. Amo gid ni. Amo lang ni ang pinakaimportante sa atong kabuhi. Kabuhi para sa kaymayaan sang Dios. Kung kaysa gabi man ang mga kabudlayan, pagtilaw, pagantos, pero tandaan naton nga initanan umalagi lamang. Kay may gahulat sa aton nga labing maayo. May nagahulat sa aton nga eternidad. May nagahulat sa aton kaupod sa himaya sang aton Dios kag manluluwas. Do ano ini kanami? Kagabay pa nga ang tanan, especially sa mga padayon bala pamati sa aton ni radio station, nagpamati sa aton mga pagpangwali sa Salmo. Kabay pa may ma-remind gamon sini. Ma-remind kita sini tanan, bisan ako nga nagawali sini. Dati mga nga tinion, nag-aabot man mga discouragements, nag-aabot man ang mga kasubo, kasakit. And sometimes, kung hindi kita magbalik sa Bible, magpanguna-una lang kita, magsaling lang kita sa aton panguna-una, abaw. Madugangan, madalman kita dugang. Pero salamat sa Ginoo sa iya pagpahinumdom sa ato, pagpahinumdom sa aton, pagi siya pulong. Sini nga hapon. Dalayawin ginang Ginoo, kaya next week, Lord willing, padayon natin ining aton pagtuon, malaba pa ini, kabay ang Ginoo magpakamaayugid sa kada isa sa aton. Dalayawin ginang Ginoo sa iya pulong, ato ng pamlanungan, and once again, Pastor J.R. Sore, ining nagawali sa inyo kada Martes, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwasang Valladolid. Kamay ang ginawang kapakamayo, halong kamutanan, ginahatag naton ang tanan nga pagdayaw kag himaya sa aton Dios kag manluluwas nga si Kristo Jesus.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

mahilig magreklamo? Subukan mong bumabad sa mga taong ang laman ng bibig, ng puso ay puro reklamo. Pagkatapos niyan, pag-uwi mo sa bahay, as you reflect on the discussion, parang ang nailalabas na rin ng iyong utak at ng iyong puso ay kung ano yung hinaing nila. Hindi lang yan, kapag binabad mo yung sarili mo sa mga taong ganito ang perspective, tinuturuan mo rin ng iyong utak na laging makakita ng mali. Kaya po ang pagiging reklamador ay sakit. Ano ba ang masama sa pagrereklamo? Sa isang pag-aaral, sinasabi na when we listen to complaints of any kind, tayo po ay nade-demoralize. And that includes our own complaints. Kung lagi po tayong nagre-reklamo at naririnig ng tenga natin, nasasabi natin, pumapasok sa ating puso, sa ating isipan, aandar ang gulong ng negative thinking, dadaloy sa ating sistema. And when others hear it, nakakalungkot, pati yung mga bata na nakakarinig ng ating mga complain, it doesn't help them change. At ito yung magmumold rin sa kanilang isipan. At ang magiging conclusion nito, hindi ka enough, walang sapat sa buhay mo. Sa panahong nagre-reklamo ako, laging pumapasok sa isip ko yung lalaki sa Bethesda. Ang dami kasing angle na pwedeng matutunan mula sa kanyang buhay. Yung sa John 5:1-15, yung lalaki na 38 years nang paralyzed, araw-araw nakahiga siya sa tabi ng pool ng Bethesda. Araw-araw, nangangarap siya na gagaling. Araw-araw, nangangarap siya na makakalakad. Pero walang nangyayari. O nangangarap pa nga ba siya? At nang makita niya si Jesus Christ, ang tanong sa kanya, gusto mo bang gumaling? Kaya naman, sa 38 years ba naman niyang yun ang scenario day in, day out? Imbis na opo ang sagot, ang lumabas, reklamo. Sabi nga, wala po akong tao na maaasahan dito. Walang taong maglalagay sa akin sa tubig. Lagi akong nauunahan. Hindi ko kaya, walang tumutulong. And for 38 years, nasanay siya na naaapi ang kaniyang pakiramdam. Nahuhuli sa paghihintay at dismayado. Imagine his life puno ng disappointment, ng disgust sa mga taong sinisisi niya na dapat ay tumutulong sa kanya. Sa mga taong nanlalamang, sa mga taong umaapi sa kanya. Alam niyo po, sa pag-aaral, ang isang tao, on the average, tayo po, kaya natin makapag-produce ng higit pa sa 30 complaints daily. Pero alam niyo ba na may taong kaya na lumipas ang isang araw na walang reklamo? Talaga ba? Sino kaya ang mga taong ito? You will be surprised to know kung sino sila. Hindi sila yung mayayaman na kayang bilhin ang lahat. Tipong tumaas man ang gasolina, maapektuhan siguro ng slight, pero babalik ulit sa normal life. Hindi sila yon. Hindi rin ito yung mga tao na nalo sa loto, sa online game. Hindi sila hari, hindi pare, o mataas na pinuno. Maaaring sila ay mga taong may pangkaraniwang buhay. Kung titingnan mo sa panlabas na anyo, parang parehas lang, naghihirap din naman. Maliit din ang sahod. Parehas din na mga average income earners. O mas mababa pa nga. Hindi maalwan, pero may sikreto. Ano kaya ito? But let me clarify yung context ng pagiging reklamador. Hindi reklamo yung nagsabi ng pangangailangan. Gaya ng panalangin, Panginoon, ito po ang aming pangangailangan, tulungan niyo po kami. Or even when you express sadness, it's not complaining as long as you are not making your feelings the other person's fault. Ang reklamo kasi na yung paraan ng pagbabalik ng sisi sa iba. Punta po tayo sa pinakaugat
ano, sa Genesis 3:9. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang inyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punang kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin?" Verse 12, sinabi ng lalaki, "Ang babaeng binigay mo sa aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain." Verse 13, sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" Sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." Imbis na tanggapin ang sitwasyon and take responsibility to make things better or to apologize, ay magreklamo. Mind you, maaari itong maging pastime, pwede itong maging habit. Ang pagbibigay, pagtapon ng sisi sa iba dahil sa iyong sitwasyon, yun yung mga sinasabi ng mga kabataan ngayon ng word na pa-victim. Pero gusto mo bang makilala kung sino yung taong hindi nagre-reklamo? Sila yung mga taong marunong magtiwala sa Diyos kahit na hindi naiintindihan ang sitwasyon. Yung mga may pananampalataya na kahit mahirap, alam nilang may ginagawa ang Diyos. Ang mga taong ito hindi perfect, nasasaktan din, napapagod din, nalulungkot din. Pero hindi hinahayaang ang reklamo ang maging boses ng kanilang puso, kundi ang pananampalataya. Sila ang mga tao na pinaghaharian ng banal na espiritu. Sabi po sa Philippians 2:14, "Do everything without complaining or arguing." Di sinabing magreklamo ka sa hirap o magreklamo sa pagod, but do everything, lahat. Lahat ng kayang gawin nang walang reklamo, nang hindi isinisisi sa mundo ang paghihirap mo. At ang mga tao na hindi nagre-reklamo, na nilulukuban ng banal na espiritu, nakikita niya hindi yung kulang. Ang nakikita ay kung ano ang mayroon. Kahit kaunti, pinapahalagahan. Yung perspective ng glass na half empty or half full, saan ka doon? Ano ang nakikita mo? Yun bang basong may kalahating tubig o yung kulang ang laman? At kung madalas ang nakikita mo ay kulang, remember that you will never be enough. Lagi at lagi kang may hahanapin at papatunayan sa buhay. Mapapagod ka niyan. Pero kung susubukan mo na mag-practice, na magpasalamat, humingi ka ng tulong sa banal na espiritu at tumingin sa mga bagay na meron ka, hindi yung kung ano yung meron ng kapwa mo tapos wala ka nun. If you fill your heart with gratitude, saan pa kaya lulugar ang reklamo? Ang mga taong hindi reklamador, marunong magtiwala. Kasi alam niya, hindi niya kayang kontrolin ang buhay. But the Lord can. Hindi siya pa-victim, hindi nagtuturo ng sisi. Sa halip, tinatanong niya, "Lord, anong pwede kong gawin sa sitwasyon na ito?" Psalm 121 verse 1 to 2. Napakagandang panalangin ng mga Israelita. "I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth." Dito magkaiba ang reklamador at ang taong may pananampalataya. Yung isa nakatingin sa eye level sa problema. Yung isa, naniniwala sa Diyos, nakatingin sa taas, nakatingala, nagtitiwala. Kapag ang problema, tiningnan mo, nag-focus ka doon, mahihirapan kang hanapin ang solusyon. Pero kapag tumingin ka sa Diyos, nakikita mo may tutulong, may gagawa, may kikilos.
Balik tayo sa lalaki sa Bethesda, sa John 5. At naroon nga ang isang lalaki na may 38 taon nang may sakit nang makita ni Jesus na siya ay nakahandusay at mapagkilalang siya ay malaon ng panahong may sakit at sabi niya sa kanya, "Ibig mo bagang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, tatapot samantalang ako'y naparoon ay nakalusong na muna ang iba bago ako." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Hindi sinakyan ni Jesus yung kanyang reklamo at sinabi, "Naku, kawawa ka naman pala talaga." Hindi rin siya nakipagdebate. Hindi rin niya dinisregard ang reklamo. Pero hindi kinonsinti. O tinanong, sinong dapat sisihin sa sitwasyon mo na yan? Simple lang po ang instruction sa lalaking ito. At ang instruction din sa atin, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Sa kabila ng hindi mo makitang opportunity, walang tumutulong sa'yo, ganito lang ang sitwasyon ko, nakakaawa ako, it's about time that you step up. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk."

0: Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Dahil sa kabila po ng mga problema na aming hinihigaan, nandiyan ka po upang sabihan kami, tayo ka na, lumakad ka na. At sa aming paglakad, sa aming pagbangon, marirealize namin, andiyan ka, Panginoon. Sinasamahan mo po kami. Totoo, tumataas ang presyo ng gasolina, di namin kontrolado yun. Pero, kayang-kaya mo pong kontrolin ang bawat sitwasyon at tulungan niyo po kami how to control our reactions. Kung paano po kami magiging flexible, magiging mas kumakapit po sa inyo, that instead of complaining, tulungan niyo po kami na mag-double time sa pananalangin. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito. Ang dalangin naming patuloy, pagpalain po ninyo ang aming bansa, ang aming pangulo, ang aming mga leader, ang aming mga simbahan, ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, at ang aming mga sarili, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya bang mabuhay ng tao na hindi nagrereklamo? Sa tulong ng banal na espiritu at ng ating willingness na magpasailalim sa kapangyarihan ng Panginoon, kakayanin po. Tama po, maraming mga sitwasyon sa ating buhay na hindi natin kontrolado, pero kaya nating kontrolin ang ating tugon. Kung paano magiging flexible ang ating perspective, ang ating pangunawa sa patong-patong na problema. Ask and it shall be given unto you. Manalangin at bibigyan po tayo ng katugunan. Salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit na buhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.

0: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na magmamahal sa ating. Totoo kaibigan, mahal niya tayo at kailanman ito'y di magbabago. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Unang Juan 4:16. Walang makakapigil sa Panginoon na tayo'y mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, Siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Let us pray.
1: Our most gracious Heavenly Father, blessed be your name. Thank you, Lord, for your word reminding us that true freedom and true liberty found in Jesus alone. There is no other God like you. You are holy, you are loving, and you are righteous, O Lord. Kag Lord, salamat sa sining at tinion na wala kami sang ipabugal, di ba, Ginoo sa imo. Kahitanan lang, Lord, krasya mo langit o Ginoo. Father, I am so sorry sa mga sala, Lord, nga amo na imo sa imo. May mga panahon sa kakalipat kami. May mga panahon, Lord, nga nag-pang-chismis kami. Wala kami nag-inchindihan ay sang amon, Lord, mga utod, di ba, sa Ginoo, even sa amon family. May mga panahon, Lord, nga hindi naman mapunggan mo ba tungod sa kaumul-umul. Agis, a Lord, kalain sang amon balatsyagon nga kami mga anak ni mo nagpasaway, di ba, sa imo. But Father, thank you again. Wala kami, Ginoo, sang lain nga kaduan, kundi magbalik gihapon sa imo. Nagahinulsog kami, Lord, kag ang amon desire. Nahatagan mo kami, Lord, sang pure heart, Lord. A pure heart na pangitaon, Ginoo, ang imo kabubuton. Masundo namon, Lord, yung ano ang imong mga plano sa amon nga kabuhi. Pinaagi sa imong agahom. Sang balaan yung Espiritu Santo ko, pinaagi sa imong agrasya. Lord, you said in your word, na come to me, all you are weary and burdened, I will give you rest. May mga times, Lord, niya, ubus-ubus, yun amon kusok, ubus-ubus, Ginoong tanan. Even sa good health, Lord, even sa financial needs, Lord, Lord, di mo inatana nakita. Grabe ka bugata mo na ba, tiyagan. Pero inatanan, Ginoo, ginatugyan namon, di ba, sa imo. You said in your word, in Psalms 77 verse 2, in the day of my trouble, I sought the Lord. My hand was stretched out in the night without ceasing. My soul refused to be comforted. I remember God and was troubled. I complained and my spirit was overwhelmed. Yes, Lord, you never sleep, Lord God, and you never slumber. So tonight, Lord, change our hearts. We surrender our lives to you. We are not living on our own strength, Lord, but by the grace and the power in the name of Jesus. Lord, let your mercy be upon us, O God, and let your faithfulness endure forever sa amon kabuhi. Lord, ang imo promisa, Ginoo, wala nagalubhad. So sini, Lord, niya tinion, kinadala namon, Lord, sa pagpangamuyo ang tanan nga naluya spiritually. Ang tanan, Lord, nga nagamasakit subong, in the name of Jesus, ikaw mag-aayo sa ila. And let them remember, Lord, ni ikaw ang Diyos nga dalang panan kag wala na gid sang iba. So this time, Lord, ginadala namon sa pagpangamuyo ang special ministries and support teams. Lord, we are praying ikaw mag-bless sa ila, Lord God. Ikaw mag-hatag sing kaalam. Clarity in all broadcasting and ministry initiatives. We pray, Lord, that you direct every their steps and even their effort, Lord God, toward greater impact. That the name of Jesus must be glorified, Lord God. Even sa shortwave broadcast, ikaw mag-preserve sinigamitan mo iniginoo. Ang good Lord, madamo pagid ang makabati sang imo. Kaayo, Lord God, isang imo paghigugma. We pray sang strength, we pray sang protection, sang safety, sang station, Lord God. Ikaw magagamit sini effectively to reach the unreached communities across Asia. Heavenly Father, tonight, Lord, ginasurrender namon ni what ang broadcast engineering and even the IT. We pray for freedom and collaboration and system upgrades. We pray, Lord, sa equipment maintenance, even the 702 DZES transmitter project. We pray, Lord, na ikaw maghahatag. We pray man, Lord, sa ongoing online system issues ang smooth, reliable operation across platforms. We pray, Lord, sang ilaman nga including website and payroll system, Lord God. Ikaw, Ginoo, maghatag sina. Lord, ikaw ang source ng tanan. Kag even tonight, ginapangamuyo man hamon, Ginoo, na ang imo nga gahom, ang imo kaluoy, Lord, magaupod sa amo nation, Philippines. The PNP, Lord, has strengthened nationwide security measures as reputational runouts in heat in Luzon and even in Visayas. We pray, Lord God, nga ikaw mag-preserve sa kabuhi, Lord, sa among mga local officials. Even, Lord, sa barangay peacekeeping teams, ikaw maghatag sang strength. Ikaw, Lord, mag-provide sang ilaki ng lanon. Labi na gid, Lord, sa Corporation of the Philippines that place several areas under yellow and red alerts leading to manual load dropping and reducing runouts amid high demand on multiple plant outages. Lord, we are praying nga ikaw mag-fix, Lord, sa amon nga nation. Lord, maluoy ka, Ginoo. Buligi, Lord, ang amon nga president Bongbong Marcos, Lord God. Hataga mo siya sing kaalam kagahibalo kung paano, Lord, ilid ang amon nga nation. Even ang yung mga kaupod, Lord, yung mga senators, our vice president and government, yung mangin isa. Sa labi na gid, Ginoo, sa kataason, sang balaklon, grabe gid, Lord, ang tench, ang hat, ang kainiton. Lord, we are praying sang kainiton sang politika. Yung ikaw, Lord, magapabugnaw. Ang ikaw, Lord, maghahatag sang justice and righteousness, Lord God. Kag mercy, Ginoo, nga magipakigupod sa mga leaders. Let the honesty and integrity, Lord, magaprevail sa sininga nation, O Lord. And in the midst, man, Lord, sa mga challenges and opposition, we are praying ikaw magabless sa mga among mga missionaries nga nagapadayon sa pagsangyaw sang imo kamatuoran, that they are proclaiming Jesus without fear. So we pray, ikaw mag-preserve sang ila kabuhi. We pray that no scheme of Satan could destroy them in the name of Jesus, by the blood of Jesus. I pray, Lord, that they would encounter the risen Lord, Lord God. We pray in the midst of persecutions, Lord, ikaw mag-strengthen sang faith sang imo mga beloved missionaries and leaders nga nag-share, Lord, sang imo kamatuoran. We pray, Lord, that the leading also sang Holy Spirit will be evident to give them hope, give them power and opportunity, Lord, to share your word of truth. Labi na gid, Lord, sa mga lost people nga wala pa nakakilala sa imo. Heavenly Father, we also pray nga ikaw man magabless man sa Israel and even around all the countries, Ginoo, even sa Iran. Ikaw man, Lord, mag-bless man sa ila. Father, we pray nga hindi mo gud pagpabayaan ang imo mga chosen people. Ikaw, Ginoo, ang maghatag sa ila sang ila man kinahanglanon. Iglabi na gid, Lord, sang kinahanglanon sang imo mga kaanakan, sa amon mga pastors and leaders, ikaw maghatag sang good health. Ikaw maghatag sang kalipay kag kalinong. And even, Lord, we are praying man sa amon man, Ginoo, ang mga estudyante nga lapit na, Lord, Lord, ang opening class. We are praying sang provision. We are praying sang blessings, Lord, nga imo ibubo sa tatag sa ka family, even sa mga teachers, even sa mga staff. Lord, we are praying nga ikaw, Ginoo, mag-provide according to your will. And tonight, Heavenly Father, nga tugyan na amon, Lord, diba, sa imo. Labi na gid, Lord, ang amon pagpangamuyo at ang mga naluya sa pagtuo, Lord, ikaw magabalik sa ila. Sa amon mga spiritual leaders, even, Lord, sa radio ministry, ng mga staff, mga naluya, mga nagmasakit, Lord, in the name of Jesus, ayuha sila. Ayuha sila, Ginoo, suno sa imo, Lord, nga kaluoy. Kay ikaw ang amon nga doctor of all the doctors, Lord God. Kag ikaw lang gid ang makasabat sa amon nga pagpangamuyo. Nagatuo kami, Ginoo, nga suno sa imo kaayo, kag suno sa kadako sang imo nga gahom. Ikaw magasabat, Lord, sa amon nga mga prayer concerns. And even, Lord, dinadala namo sa pagpangamuyo ang kabuhi sang amon mga kabataan. ang kabuhi sa mga young people. Lord, i-preserve ang ilang testimony, ang ila, Lord, na purity. We pray nga even sa kalala, Ginoo, sang mga balita nga amo na batian. Lord, buligi ang mga giningkanan niya. Tagad mo sa malawig nga pasensya. Nagkaalam, Ginoo, sa pagdisplina sang ilang mga kaanakan. Kapangamuyo kami, Lord, nga imugi kami bantayan. Ang hindi mo kami, Ginoo, pagpabayan. Salamat, salamat, Lord, sa pagsabat mo sa amo niya pagpangamuyo. All glory, honor, and power belongs to you, Lord God. In Jesus' name, amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ophelia Panyargo from Iktos, Tabao, and from Iktos, Kabakungan. God bless and good night.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines. As authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, and First Class Radio Operators Reynold Apohin, NTC License 02-1PVI-25768, Julie Sobi Belleza, NTC License number 96-1PVI-18356, and Bonard Carmona, NTC.

0: Good morning. You're listening to 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, a non-commercial donor-supported radio station owned and managed by the Far East Broadcasting Company Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission with license number 2760-BSD-0445-2024. This station operates daily from 4:30 in the morning to 8 in the evening on 1233 kHz amplitude modulation with a transmitter power output of 10 kilowatts. The studios are located at the ground floor of Smile Building, number 79 Verbena, San Sebastian Streets, Bacolod City, and the transmitter is located at Barangay Talok, Bago City. DYVS is being maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer, Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. And First Class Radio Operators, Reynold Apohen, NTC License 02-1PVI-25768. Julie Sobi Belleza, NTC License 96-1PVI-18356. And Bonard Carmona, NTC License 93-1PVI-4858. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Have a good day! Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Maayugid nga agab yan, kaga mga hinigugma nga nagaupo diri sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation sa Bacolod. Wow, salamat gid sa Ginoo nga ang inyong kubos na alagad makaupod naman sa inyo paagi sa pagpangamuyo diri sa morning prayer. And at the same time, paagi sa pagtuon sa makadali langgit nga tinion. Basahon na ako ng Acts chapter 5, verse 42. Taga kabay pang Ginoo ang Diyos magapakamayo sa mga pulong samtang nagatuon kita sini. Nagasiling, and every day in the temple and from house to house, kanami, no? They did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Now, mga inigugma, kag mga palangga at palamati, ang context is that the apostles had just been arrested, threatened, and beaten by the Jewish authorities because they were preaching about Jesus. Instead nga, madiscourage sila tungod sa persecution, tungod sa pagingabot sa ila, nagkalipay sila, and at the same time, hambalganin nila, they were counted worthy sa nagaanto sila upod sa kay Kristo Jesus. Kaga ang verse 42, nagapakita nga amo ini ang ila pinaka-response. Sa tion sang persecution, sa tion nga hindi maayo ang ila kayong tangan ilabinigit sa pagwali sa pulong sang Ginoo. No, lantawan niyo bala. Sini niya, and every day, adlaw-adlaw, nag-aalagad sila sa Ginoo, nag-wali sila sa pulong sang Ginoo consistently. And makita naton diri nga ang ilang ministry nga ginahimo hindi ini occasionally or dependent on circumstances, but they faithfully proclaim that Christ day after day kinanglan ini nga masugid sa madamo nga mga tao sa bilog nga community nila kag sa ila malabutan. Sa aton pa ang gina-convey diri nga point nga gusto niya is that faithfulness in serving God requires ang ginatawag perseverance and consistency. Kinanglan magbatas kigid, kinanglan masigisigi kigid. Now, makita natin din ang next nga phrase nga nagasining, in the temple and from house to house. Sa aton pa, nagwali sila hindi lang sa private nga place, but also they preached publicly in the temple courts and sa tag-satag saman sa mga panimalay nga ila makaduan. So, ang pulong sang Ginoo hindi lang ni naton iwali sa sulod sa panimalay, sa temple, but also sa guwa man. Taga ka namin dirigani nga ang ilaya nga ginhimo is they go house to house. Ara ang ginatawag personal discipleship, fellowship, and evangelism. Kaya amo ang yabi at the same time importante sa sulod sang iglesia na ang maayong balita should be shared both publicly and personally. So makita natong diri ang next nga phrase sa linya, they did not cease. Wala sila yan naguntat. Despite sang threats, imprisonment, physical nga suffering, they refused to stop preaching. Especially makita na po na naton nila obedience to God was greater than their fear of people. Makita natong diri ang matutuod nga disciples nagapabilin iniiyaya nga matutom even when facing opposition. That is why makita natong diri abyan kay ginigugma nga di continue sa pagtudlo sa pagwali kag ining duwa ka complementary nga mga ministries nga dapat imuon sa iglesia is that makita natong diri ang pagtudlo instructing not only the believers but sa tanan nga mga panimalay nga malapot nila bisan pang hindi tumuluo matudluan iya sang pulong sang kamatuoran sa pulong sa Dios, and even makita naton rin that they proclaim the good news and calling people to faith in Jesus Christ. This is the gospel nga mas nami gidya nga mabaton si Jesus Christ, matuuhan si Jesus Christ nga ila Ginoo kag personal nga manluwas. This is nambali diri that the Christ is Jesus. Amo na ang iglesia kinanglan niya both biblical instruction and gospel proclamation kinanglan gidya nga mahimo ini sang iglesia. This was the central message of the apostles and must also be the church. Abiyan kag digugma. Kaga ka nami diri bla nga ang mga apostles as they central this message to the Lord Jesus Christ, they proclaim Jesus as the Messiah, ang manluluwas nga gitpadala sang Dios na lansang sa cross kag nabanaw sa ikatatlong adlaw, and ang tanan nga ginatudlo nila were pointed to the Lord Jesus Christ. So ang aton nga lesson nga makita diri is that Christ must remain in the center of our message and ministry abiyan kag ginigugma. That is why bilin ko rin sa inyo, let's be faithful in sharing Christ even when it is difficult bisan mabudlay. And let us look always ang ginatawag opportunities to minister both public and personal. And do not allow fear of opposition to silence your witness sa pagsugid sa may balita. And always keep Jesus at the center of your teaching, preaching, and everyday life, mga hinigog. Kaya amo iniiya ang kabubuton sa Ginoo sa aton. So isugid natin si Jesus Christ sa aton bugos nga kabuhin. Let's pray. Father, salamat gid nga ikaw ang Dios namon kag tan-iya sang among kabuhi. Nga wala gid yan nagakulang, wala gid yan nagapabaya. Kag padayon kag Ginoo nga nagaupod sa tagsa-tag sa sabog. Lord, kabay pa nga ang amon natun-an. Amay nga langit nun, padayon ka nga mag-nourish sa amon nga pagtuo kag as we go through life in all its seasons. Kabay pang ikaw, Ginoo, bisan pa ikaw balaan niya spirito mag-empower satag-satag sa saamon, amay nga langit nun. Malayong kami, amay nga nagpangamuyo. Kag nagapasalamat kami sa nga Level 43 DZMR, Missions Radio sa Santiago, Isabela. Kag salamat gin sa imong pagpakamaayo, pag-imuno sa kinanglanon. And as we continue, Ginoo, sa pag-pray, ikaw gin mag-bless sa kinanglanon. Kag, abuman Ginoo sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Kabay pa nga, ikaw mag-pakamaayo, kag malid sa right na contractor to lead the structural reinforcement and repair of the station's tower. And nag-pray mong kami Ginoo sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Ikaw Ginoo mag-provide sa taksa-taksa ka mga kinanglanon. Ikaw Ginoo mag-hatag kusog kagabakod. Kagabisan mo man amay nga langit nun, kaligon. Katutom, bisan pa sa vehicle to support station operations. Ikaw Ginoo mag-apakamay. Amo man Ginoo ang FEBC mobile apps. Kabay pa nga ang taksa-taksa Ginoo ka engagement will increase and more listeners to especially to download the mobile apps Ginoo of 702DZAS, the new J and app 987. Ikaw o Diyos ang mag-guide, mag-ensure sa smooth Ginoo nga progress for the upcoming app release. Amay nga langit nun. Padayon naman yung gina-pray ang 78th anniversary Ginoo sa FEBC. Kabay pang mga committees, ang imong guidance, ang coordination, ilabinigid sa team. Salamat Ginoo man sa mga padayon nga nag-support. Bisan pa sining anniversary. And Lord, nag-pray kami that more people will be encouraged to attend Ginoo on-site Ginoo sa sining anniversary. Padayon mo naman nga gina-pray Ginoo ang Care 104.3 DWAYFM sa Legazpi, Albay. Ikaw gid ang magaupod, ikaw magapakamay. Kag bisan pa man Ginoo, due to limited manpower, nagapray kami Ginoo sa tagaan mong mga faithful nga volunteers, labi ni gid sa mga programs, operations, and social media ministry, and for God's provision Ginoo ni mo sa staff, sa mga children, bisan pa sa school in need, kabay pang ikaw gid ang magapakamaayo. Nagapray man kami Ginoo kan sa Manuel Idris sa 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation sa Bacolod. Ang additional program suppliers, ang wisdom Ginoo guidance and good health sa DYVS nga team, provision for the new location, provision for daily operators, operations, strengthened donor support, care and protection Ginoo, labi na gid sa transmitter. Ikaw gid ang magapakamaayo o God. Padayon man naman nga ginapray ang 97.5 DYFE FM o nang tugon ng pamayanan sa Tacloban. Safety Ginoo and protection, especially sa broadcast equipment, taga antenna, preparation for the 8th anniversary, ikaw gina mag-provide sa kinanglanon. Kabay pa nga maghahatag ka sa mga active nga participants, donors, partners, volunteers, mayang nalawas Ginoo. Taga smooth Ginoo sa process for new staff requirements, wisdom, good health, kaga iban pa Ginoo nga mga kinahanglanon. Padayon man naman nga gina-pray Ginoo ang 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice Ginoo sa Cagayan. Duawa gid ang upcoming Ginoo himuni ang kinahanglanon sa 28th anniversary this August. Kaga ikaw magagrant Ginoo sang kaalam, magagahi Ginoo sang favor in all preparations. Mag-strengthen Ginoo, protection, healing for staff, and as some are currently experiencing colds and coughs, amay nga langit nun. Padayon man naman nga gina-pray Ginoo ang 1197 DXFE, the Good News Radio sa Davao. Kabay pa nga may issue, nagligad ang transmitter, continue ka Ginoo nga maghatag sa stable operations, bisan pa moving forward and for protection over all broadcast equipment. Ikaw kay Ginoo ang magapakamaayo. Palayo man naman nga ginapray ang DXGR-FM, Radyo Gandingan sa Cotabato. Duawa sila Lord, opdi sila, pagpakamayuwa sila sila tagsa-tagsa ka mga kinanglan. Nagapray kami Ginoo sa transmitter, especially ang involving loss of power, and nag-pray kami Ginoo sa wisdom sa bisan pa sa mga technician. Kaga bisan pa man Ginoo, nag-pray kami sa programming with a predominantly Muslim context for faithful partners and donors. kaga help Ginoo san staff, volunteers and provision for financial needs. Kabay pa nga ikaw gid magabubay Ginoo. Amuan sa D1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal. Nagapray kami sa good health, protection, provision for the staff. Nagapray kami Ginoo sa smooth nga operations and for the protection of our equipment. Ikaw gi Ginoo magapagamaayo. And padayon kami nga nagapray Ginoo sa mga special ministries like MNS Ginoo, ang Media Network Services. Nagapray kami Ginoo sa wisdom, clarity in all broadcasting and ministry initiatives and ikaw gi Dios magadirect sa staff kag greater Ginoo nga impact bisan pa sa community. Amo man ang SBX ang shortwave broadcast. Subuman ang broadcast engineering. Nagapray kami Ginoo sa kusog, protection, safety, kaalam in collaboration and system updates. Ikaw gid yung magapakamaayo Ginoo. Especially ang equipment Ginoo maintenance dito sa 702 DCAS transmitter project. Kaga nagapray kami Ginoo sa resolution of ongoing online system issues and for smooth, reliable operations across platforms Ginoo, including website and payroll system. Kabay pa nga ikaw git ang magapakamaayo. Padayon kami nga nagapray nga obdan man muman Ginoo ang amon nga nation Philippines. Kabay pa nga ang PNP as they strengthen Ginoo nationwide security measures as rotational brownout sit Luzon and Visayas. Ang mga barangay peacemaking teams and local officials will assist in monitoring communities while emergency hotlines and command centers remain operational using backup power. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo. Ining move Ginoo comes from a National Grid Corporation of the Philippines NGCP nag-place Ginoo sang several areas under yellow and red alerts, leading to manual and load dropping and rotating burnouts amid high demand and multiple plant outages. Kay grabe kainit subong Lord. Damo ang mga ginagamit pero napadayon kami nga nag-pray nga ikaw gid ang magapangami. Especially yun ang recent developments in the Senate involve heightened attention around Senator Ronald Bato de la Rosa with reports of political tension and increased security inside the chamber following recent incidents and discussions. Kabay pa nga ikaw gin ang magapakamayo Ginoo. Padayon mo kami nga nag-pray na kabay pa nga ikaw mag-provide sa tagsa-tagsa ka mga kinanglaw. Nagpadayon kami sa pag-pray Ginoo around the world. Ilabi na ginang Israel, ang Middle East, kag-subuman ang US, which is trying to extend the fragile ceasefire between Israel and Lebanon as violence continues between Israel forces and Hezbollah. Kabay Ginoo nga ang talks in Washington were described as productive. But prayon kami na nag-pray kay may mga strikes sa gihapon cross-border, may mga attacks continue ini. Pero prayon kami na nag-pray nga ang US, bisan pa man Ginoo ang China, though no lasting agreement has been reached. Nag-pray kami Ginoo sang imo Ginoo nga pagpakamayo sa Mali and Sudan and Shell region of Africa Ginoo. Kaga this May 2026, Sudan civil war has escalated further, leading to major displacement and heavy civilian casualties and worsening humanitarian crisis affecting millions. Kabay pa nga ikaw gid ang magapakamaayo. And sabta kami Lord, bisan pa sining mga nations, kabay pa nga makilala pag nila si Jesus Christ nga ila Ginoo kag personal nga luwas. Padayon man naman nga ginapray Ginoo ang tanan nga manugwali diri sa DYVS ang mga nagapamati. Kaga sino man ang nagapamati, kag makabati Ginoo sini nga broadcast, kaga mga wali sa DYVS, ikaw gid Ginoo magabless, kag magaayo, magahatag kusog, kabakod, kaalam, amay nga langit nun. Sabta kami sini amon pangamuyo, kaga ginalauman ang mga ihatag nimo ini. Amon amon pangabay, in Jesus' name. Amen, kag amen. Madamo gid salamat abyan kag mga inigugma ining inyo kubos na lang at Pastor Bits here sa Galicia Baptist Church, Galicia Ilog Negros Occidental nga siling. May God bless us all.
3: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ginoo Jesucristo sa imo kag sa akon sa ginatag naton self-deception kay isa ini ka makahalalit nga butang. Ginapakamahal ta ang aton kaugalingon nga sa pagkamatud hindi man ta amugid na kamahal? O kung ginatagan ginaton importansya ang aton kaugalingon nga sa pagkamatud hindi man gid kita amuna ka-importante? Amo ina ang butang nga dapat naton alandaman. Amuna nga naghatag gid sang dako nga paandam diri ang ini nga din nilan sa kasulatan kay nga man sa tiun nga imo kag akon nga ginadayaan ang aton kaugalingon ina gali bunga ina sang ginatawag naton bugal sa ginambalaton lain-lain ang nawong sang bugal kag isa diri amo ang ginatawag naton self deception. Amo na nga ano ang gingamit diri ni Pablo nga pulong, nagadaya siya sa iya kaugalingon. Kabudlay, no? Imo kaugalingon, dayaan mo. Pero, amo na ang sala. Mahimo ina isang sala sa imo kag sa akon kung hindi kita mag-andam sa aton nga kaugalingon. Amo na nga dapat andaman tagid. Kay nga aman, may posibilidad gali nga matabo ina sa imo kag sa akon. Amo na nga ang ginambal diri sa Biblia sa aton, we need to examine ourselves. Amo nang pulong nga ginambal diri apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat. Hindi siya nay magpabugal. Hindi siya magpakasino-sino. Tilawan niya nay ang iya nga buhat. Ano ba't siringon sina inipulong gali diri bala nga gingamit sa aton ni Pablo? Examine, amo nang pulong nga gingamit niya dira sa aton, no? Prove, amo nang gingamit niya nga pulong. It means to approve after testing. So kung sa aton pa, diri-giri naton makita ining pulong bala nga tested and proven. Gintilawan anay kag nakapasa, kag tungod nakapasa siya, may ara nga ginatawag kita seal of approval. Tested and proven. Natilawan na. Kag nagwa nga maayo. Nakapasa. Daw ko sa aton pa may quality control. So amo ining makita naton nga ginambal diri ni Pablo. Ang quality control naton among pulong sa Dios. Lantahon naton ang aton nga kinaugali sa atubangan sa Dios. Kagpaagi sina sarang ikaw kag ako magpabugal o kon magpahayag sang akon nga hinimuan. Na ining pulong diri nga bugal ang taon tara ina ugaling. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios nga amo sini. Andaman naton ang ini nga kinaugali. Now, maisa bala ka dinalan katahom sa ginambal niya. Kag amo ining ginambal niya, for if any person thinks himself to be somebody that is too important to condescend to shoulder another's load when he is nobody of superiority except in his own estimation, he deceives and deludes and cheats himself. Ano ba't silingon sini? Siya lang ang nagapakataas, nagapakamahal sang iya nga kaugalingon. Nga sa pagkamatuod, hindi gali. Paano niya inigin pakita sa sininga din nalang sa kasulatan, amunig gali ang sitwasyon. Ang ininga tao nagambal, amunan ning akon kaimtangan. Manaog pa ko sa iya kaimtangan kag mabulig sa iya. Amunan niya ang nadangatan ko sa pangabuhi. Tapos, magadto ko kung magbisita sa sina nga tao, nga bisan gani ang iba niya tao, hindi gani magsapak. Amo ina, ang paglaragway dira ni Pablo sa sina nga tao. Ti ang ginambal dira ni Pablo sa aton nga mo sini. Siya lang mismo ang nagbutang sa iya kulingon niya malahalon kag mataas. Pero sa pagkamatuod, sa talaksan sang Diyos, hindi gali siya amo sina kataas kag amo kamaayo. Kay wala sing mataas kag wala sing maayo sa tubangan sang Diyos.
Sa taraksan sa tao may posibilidad. Mas nami iya sa lakyan, mas maayo balay niya, mas madamo siya kwarta, mas kilala siya, pero sa duman sa Ginoo, wala gid. Dasay kung aton niya lang taon, diri naton makita, conceit cannot coexist with spirituality. Ang muna makita ay naton sa pulang sa Ginoo, ang isa gali ka espirituhanon nga tumuluo, hindi siya nagatanaw sa iya ko gulingon nga mas mataas, mas maayo, kumparar sa iya isig kapariyo nga tumuluo. Apang sa tion nga may mga kauturan sa sulod sa iglesia nga amo sini ang ambal sa Biblia sa aton. Let every man prove his own work. We need to teach him to re-examine his motive. Kaya amo ina, ang masapuan niya naton sa pulong sa Ginoo. Diri naton makita ang dako ng pagpangangkat. Ikaw kag ako may katungdanan kita sa aton nga utod. Nga ihan, ginpangitaan, pamaagi sa kaaway, nga iya nga madayaan ang iya ko galingon. O kung tungod sa unod niya, mga unod nun, nga mga handom niya, gindayaan niya ang iya ko galingon. Kag amuning pananaw niya sa isig kapareho nga utod sa Ginoo sa sulod sang sila ang iglesia. Ang hambal sa Biblia sa aton, day ara kita katungdanan. We need to help him. How? By teaching him to re-examine his life. Padayunan naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa medasyon ni broadcast. Ininyo abyan alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang pulong sang aton ni Kristo sa Mateo 24:35 na kasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Aton palatarop ang doon pala tayo sa versikulo 12 sa Nehemias kapitulo 6 na kasiling, and lo, I perceive that God had not sent him, but that he pronounced his prophecy against me. He kaya kasiling, verse 13, therefore was he hired that I should be afraid. Yeah, nagwano sila kaya para, grabing scheme, you know, grabing skandalo, dito pa sa balay sang ano, no, dito pa sa balay sang Diyos. Therefore, siling niya, was he hired that I should be afraid and do so and sin, and that they might have matter for an evil report, that they may reproach me. Then verse 14, my God, think thou upon Tobiah and Sanballat according to this their works, and on the prophetess Naodia and the rest of the prophets that would have put me in fear. Hikay kasi, nakita naton ang scheme sa mga kaaway, ang skandalo sa mga kaaway, kag nakita man naton mga kuturan ang pag-slander nila sa kay Nehemias, kag kung ano-ano na lang ang mga issue, mga unkind words, kag ayhan mga estilo ang ginhimo nila. Now ano pala diri sa verse 12, ang mga person involved, si Shamila kag ang iya nga mga hireling nga magin pang bayadan nga mga tawo, ang lugar gusto nila dito. Kag sa verse 11 up to 14, ang resolve ni Nehemia, o kung ang iya plano man niya, kung ano siya niya, resolve na ko iya, nabalaan ko na iya mo, nabalaan ko na verse 11, siya niya, I will not flee, hindi ko iya magplagyo, and siya niya, should such a man as I flee, yeah, hindi ko iya magplagyo, ini nag-requires ang ginatawag naton, hindi ko iya magplagyo, hindi kami iya mag-untat sa pagtrabaho, in other words, yun ang sa aton Kristohano nga pagkabuhi. Kung kaysa, gusto naton magpalagyo, magkanto kundiin. And kaysa kung natakaan na kita sa mga nagkakalatabo sa aton palibot, sometimes, nagaginaaway tana ang kaaway. Turnover na itong tanit na sa Ginoo mo. Ni si Nehemias diri, hadi, may ara siya ginatawag nga discernment. May discernment siya mo. Kung mabat nga mabalaan niya, kung saan o siya mag-away, kung saan o siya magsimba, kung saan o siya magtrabaho, may discernment siya kung saan o niya nagamiton ang isog na ginhatag sa Ginoo sa iya. Muna lang namin o. Kaya niya, I will not go into the temple. Ha? Nga ayhan, nga ang hindi ko magkanto sa templo kay gusto ko ma-save ang akon kabuhi kay makabuhi sang akon nga mga palangabuhian sang akon nga mga kaupod. Hindi ko magkanto dito nga man, hindi man ko makadlok, you know why, hindi ko magpadala sang inyo nga mga style, hindi ko magpadala sang inyo nga mga gusto nga matabo para sa akon. You know, mga kuturan, nabalaan nga taan ni Nehemias nga kung ano ang matabo kung himuon niya kung dito na siya sa templo, dito na sa simbahan. Yeah, I will not go into the temple to save my life. Hindi kuya pa na ayon kami niya ubra. I will not fear because I am doing what God wants me to do. Kinatawag na ako ni si Nehemias a man of courage. I shall not be afraid. Oh, hindi ako, man of courage, ang ako na niya sila niya nga, for such a time as this, ang ako niya, iya nga kadlukan, ang ginuulang, nga maano ko iya, madlok ko sa inyo man, ang muna lang, ang nakita natin, muna ni, niya hindi ko iya, wala ko iya nadlok nga biktima ho ninyo ako, kag hindi niyo ko dapat mabiktima, ang ako niya kanta, iya, faith is thy victory, kag ang pagtuo na ako naghatag sa akon sang kadalagan. Tanaw na ito pala diri sa Salmo 27 as a cross-reference sang gina-discuss na ito diri. Sa Salmo 27, 1-3 na nga sining amo ni blaning salmo ni David bla nga ang Dios niya amo ang akon kapawa kag akon kaluwasan. Tanaw naton ang Psalm 27 verse 1-3 na nga sining, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" Ikay kasi ni, ang mula ba ni Nehemias? Yeah, ano kadlokan ko man? "The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?" Ano? Yan ang Ginoo, ang mong kusogo, sinoblang akon, kadlokan. "When the wicked, even my enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Though a host should encamp me," "against me, my heart shall not be fear. Though war should rise against me, in the will I will be confident." Ngayon, bisan ba may away? Basta confident lang kuya, ginuuyara. Tanap triple, no? Ang iya ba lang? Nga courage, kaisog ni Nehemias. "I will not sin. A sinful one, not hindi nga nya pero kanto ta to nya ang ising ang sala sang isa hindi sa isa ka sasudote nya makadto ka dito sa templo man ha ang mga templo naton kung isa mo ni nga mga lugar sang kundiin gina ati karon mo may mga nabatian kita sa mga balita nga dito sa isa ka simbahan dito sila naga meeting ha naga-imbis nga ang ginaitunan nila ang pulong sa Ginoo, ginamitingan nila kung paano sila kamanggad, kung paano nila mapukan ang amo ini nga tawo or whatever. Kaakig mga kulturan apang kabay pa nga kung tani mangin best example kita, hindi mangin bad example sa iba ni mga katawan. Mga kulturan, si Nehemiah, naibaluan niya, si Rico Kaina, may discernment siya. He knew the word of God and would not violate it for sa ginatawag naton gusto sang ninimayas niya kabalo kuya sang pulong sang Ginoo kay hindi kuya i-violate ini sang ayahan sang mga ginatawag naton mga pragmatic reasons. Mga kauturan, ang suggestion diri nga sining gin-violate ni Nehemiah ang pulong sang Ginoo amo ini ang nagademonstrar sa aton mga kauturan that the suggestion does not come from a divine source. Nga, dira mo kami dalon, amo na gali ang himuon mo. Nga, hindi. Dira mo ko gali po kanon. Dira mo man ko stylan gali. Gamito nyo pa ang balay sang Diyos sa imo nga mga maitom nga buko sa akon. It is just something like that. Sa aton mga Kristohanon, ang iglesia naton diri, kung kaisa daw, isa na ka, ginadaw dira na lang kita naganegosyo kag nagadala sa produkto ta sa isa ka product nga dira kita nagabaligya anay dumduman yo to ang triumphal entry sa Ginoo pagsulod niya sa templo ginpangbaliska niya to mga table sa mga money changers to sa naganegosyo to kay sininya ang lugar nga ini lugar sang pagpangamuyo lugar sang mga tawo nga nagakahadlok sa Ginoo wala iniya hindi natiya naton danon ang mga negosyo naton. So they were rebuked by the Lord himself. Sa aton kabuhi, kita naton diri sa kabuhi ni Nehemias. Nga wala ni, hindi ko yung pag-i-violate ang pulong sang Ginoo. Ang ginhambal sang pulong sang Ginoo ay should follow. Kita bala, amuman ina, ginasunod naman bala ang luyag sang Ginoo matapo sa aton. Ano pa ginang verse 13 ni ginhambal niya? "I will not let my testimony be ruined." Amak mo na no? Grabe, he is a man of courage. Siya amo ang may tawo nga may kaisog. Siling niya, he is also a man of commitment. Siling niya, hindi na akon pag-iruin ang akong testimony. Hindi ko pagmusingan ang akong pagkakristohan o pagkabuhi. "I will not give the enemy an occasion for an evil report against me by my actions." I-allow ni mo na, no? Yeah, okay, skandalo ka muda. Evil reports ka muda. Ayhan, makuan ako mo, ma-reproach ako. Apang mga kuturan, hindi ina si Nehemias makaruin sa akon testimony, and not only testimony, my credibility. Mga Kristohano, ang mula niyambar ko sa inyo, kung matuod ina ang imo ginahimo, kag iya sang Ginoo, padayuna ina. Even though there are madamo sa mga kritisismo, madamo sa mga oposisyon, madamo sa mga nagahikay, kag may madamo nga naga terminó sa imo. Kung imo na ibaluan, kag may discernment ka, kung ikaw a man of courage and a man of commitment, may commitment ka sa Ginoo. Kag nakahibalo ka nga, iyagi na isang Ginoo, giluyag na imuon imo, padayon ikaw. Kaangay kay Nehemias, grabe nga mga plot sa iya, gingamit pa ang templo, ang iglesia, nga siya pukanon, apang wala siya nagkanto, wala siya nagpadala sa taga, sa bait, sa mga kaaway. Sa verse 14, amo ni ginambang sa Nehemias, Nehemiah kapitulo 14, sila niya, I will pray. Yung pangamuyo lang ko, pangamuyo lang ka mo, for God to judge the enemy. Hindi lang tayo mag-retaliate. Kami, no? Si Nehemias, isa man ika paisog nga klase sa Kristohanon, tuloy niya, hindi lang tayo magbalos. Pangamuyo lang ta. He was really a man of commitment. A man, a consistent man. A man nga wala nagapaningkoy sa pag-alagad sa Diyos. Hindi siya disturbed by any disturbance along the way. And even sa iya panibot, sa mga sirkumstansya nga nag-abot siya kabuhi, sila niya, ang himuon ko lang, mga muyo lang ako, nga ang Ginoo maghukom sa akon mga kaaway. You know mga kauturan, madumduman naton ang ila scam. Madumduman naton ang ila blaya kapag slander sa kay Nehemiah. Ginukman sila accordingly apang mga kautulan sila ni Nehemias. Mga muyo lang ko sa inyo. Hindi ako magpa-apekto sa inyo nga mga estilo para sa akon. Dili sa versikulo 15 sang Nehemias nga makita naton dili sa versikulo 15 pala sang Nehemias nga nagasiling kapitulo 6 nagasiling, so the wall was finished in 25th day, ika-25 kag ika-5 adlaw of the month of Elul, and 52 days. Kung sa aton pa, 52 dias. Verse 16, and it came to pass that when all enemies heard thereof, nga natapos na, and all the heathen that were about us saw these things, they were so much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of our God. Buti nga nun, nagmuludlo ang ilang, nagdalako ang ilang mga mata. The success of the builders. The wall was finished, sa verse 15, sa 52 kadlaw lang. A remarkable accomplishment when one consider the ruined condition of the beginning and all of the oppositions during the building sa tiyon. Adlaw-adlaw, ginaupunihan sila. Ang mga kaaway was disheartened. Ang ila daw nabuka, ang ila tagipusuon. Nagdalako ang ila mata. The enemy thought, ang ila una-una sa mga kaaway, with their superior sa ila nga mga kusog, ikadamo sa ila. Kaya ang ila persistent, ginaharas, ginastylan, ginaiskandalo, ginakritisay si Nehemiah. Wala ka na ni Nehemias nagpapikto. Sila nila niya, mapuka na ito nila si Nehemiah sa iya proyekto. Ang proyekto, hindi magpadayon. Himo kita sa amo ini, himo sila sa skip, nga mamiting ka sa amo ni, mabutmang himo kita, dito ta sa simbahan para nami, apang sa Nehemias, hindi na ko pagintu ah. Naibaluan ko ng inyong mga style, gamito nyo pa, kung kaysa ang balay sang Diyos, nga sa diin magmiting ka po sa mga kalaswahan, hindi mayo, nga ginahimo mo, because the temple and the church of God, isa ina kaduog nga sa diin, dira kita makita naton ang pagkabalaan sini. So the failed to consider Nehemiah's spiritual resources and personal commitment and consistency. You know mga kauturan, kung kaisa sa aton kabuhi, we have similar spiritual resources to overcome sining massive obstacles, massive nga criticism, massive nga pagstander sa aton. Apang sining sang verse 16 nga sining, and it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw this thing, natapos na. God was glorified. Matahom hindi bla? They perceive that this work na himo kag natapos hindi kaday ni Himaya, kundi gintagaan sina sang kusog sang Dios nga matapos ang trabaho sang Ginoo. The work of God was done by our God. You know, when building is done with divine strength, then God gets all the glory for what is accomplished. Mga kauturan, talupang daan ito nini. Anong key lessons nga makita nato? Diri kag masapuan sa sini nga lesson nga pagtulunan nato. We must never allow external pressures to sidetrack us from fulfilling our mission. May mission ka, never allow external pressure. We must never give up into the enemy. Learn to say no to temptation. Spiritual discernment comes through a knowledge of the word of God. With God's power, the impossible task from the human perspective can be accomplished. Spiritual discernment acquired from a knowledge of the scripture will fortify us against the enemy. Mga kauturan, we must lean to God. We must preach His power. We must preach His program. And we must preach His promise for such a time as this. Sa gihapon inyong inyong alagad, Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabahin nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Haris sa kapawa, isa ka maliot na pagpatog siling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: Kaya sa itong mga pinalanggat at palamati, kisliwat, welcome naman sa itong programa, Karisa Pawas Niaga. Magaparahin kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga itong makita doon sa Colossians chapter 2 verses 10 to 15. Gintigiluan nato na ni victory secured on the cross. No? Sa manuduman nato, no? The word of the cross is not just a message, but the very power of God unto our victory, no? Muna realidad, no? Not only for our salvation, kundi nag-aambal man sa aton kanalagaan, adlaw-adlaw, no? Batok sa sala, batok sa yawa, batok sa kalibutan, no? Ma-enjoy naton ang kanalagaan na matang sa Diyos sa aton, no? Usuli ang aton pagtanaw sa ang aton relasyon kay Kristo Jesus, nag-aambal lang about sa kaluwasan, no? Pero deep within, no? Sa sina nga kaluwasan, no? Nga gin himo na Kristo Jesus, may ara magkita kananagan, no? Sa madunduman na to, no? Colossians chapter 2 verses 10 to 15 reveals the completeness of all believers in Christ and the victory secured through His death, no? So, sa naligan, natunan na to, sa madunduman na to, no? The completion in Christ, no? Kaya makita natin na nasa verse 10, no? And ye are complete in Him which is the head of all principality and power. No? Nag-ambal gini na sa kabukusan, butang ginabalanga, inangin kompleto kita. No? Sa tiyon, gituuhan nato si Kristo Jesus, ang butang na ginaguba sa sala, ginakayo or ginrestore sa aton sa Ginoo. Ang righteousness nga nadula sa to sa aton sa tiyon nga nakahimo kita sa sala, ang holiness, ang justice, no, or ang being just, no, gin restore ina sa Ginoo sa tiyon nga nagtuo kita sa kay Kristo Jesus ug maluluwas kay Ginoo sa aton nga kaboy. Kay si Kristo Jesus, no, kun tanaw nato diri, yes, sir, niya, ye are complete in Him, no. In other words, no, si Kristo Jesus ang aton completeness, no? Nangin kumpleto kita tungod iyara kita kay Kristo Jesus, no? Nga aton niya Ginoo kag maluluwas, no? So busilingon ang righteousness, ang holiness, ang justice, or ang being, and the condition of being just, iyara sa aton tungod iyara kita kay Kristo, no? Being in Him, no? We are complete, no? Unang-unang kanalagan or victory nga ito na baton or na nahimok dito sa cross, no? The completion in Christ. Ikaduan, not only the completion in Christ, but the spiritual transformation in Christ, no? So, nga, sa verses 11 and 12, nga, in whom also ye are circumcised with a circumcision made without hands, buried with Him in baptism, risen with Him, no? So, again, shortcut lang yung mga verses. I-emphasize sa ginatawag na itong spiritual circumcision, wherein ang aton sinful nature during aton niya picture sa aton transformation or spiritual transformation yung ginatawag. Diin ang aton ang spiritual circumcision or spiritual transformation, no? Parehas lang na, no? Busilingon niya sunok sa ginambal ni Paul diri, no? Sila nga dira, buried with Him in baptism, risen with Him, no? Ay nagapakita sa kamaturan sa tiyon nga nagtuos kita sa kay Kristo Jesus ubong maluluwas kay Ginoo sa ato niya kabuhi. Atong sinful nature was crucified with Christ on the cross, no? Our sinful nature was crucified, no? With Christ on the cross, no? Gaga mo na gusto niya itong sa aton. Dira na transform kita, no? Ang old nature na ito, ang sinful nature, napatay na po kay Kristo sa cross, ginlubong, kag nabanhaw kita sa bag-o naman nga persona, no? made in the likeness of Christ, no? Kagamo na realidad, no? Amo na spiritual transformation nga ito ng angkon, just like 2 Corinthians 5:17, all things are passed away and behold, all things are become new, no? So, dara ito makita, no? Ang transformation ay ang maturan, no? Ang spiritual transformation na tabo, no? Sa tion nga nagtuo kita kay Kristo, no? Kaya subong ka, na gilansang ang aton old nature with kay Christ Jesus sa cross, gilubong nagnabanhaw po man sa iya sa bagunang kinabuhi, bagong identity, bagong persona, no? Thirdly, no? Not only the completion in Christ, the spiritual transformation, no? With Christ, no? But also the forgiveness of sins through Christ. No? So, Salindras, verses 13 and 14, and you being dead and your sins, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So, sinya blotting out the handwriting of ordinances, nailing it to his cross. No? Gamon na ka-importante, no? Ang forgiveness na ton, upon sa itong pagkabanhaw, no? Upon sa kay Kristo Jesus, napatawad kita sa tanan-tanan na itong yung mga sala. All trespasses, no? Tungod sina, no? Kapahayagin na sa matuuran nga ang aton forgiveness is complete in Christ, no? So, napatawad kita upon kay Kristo. Tungod sa kay Kristo Jesus, tungod sa dugo, maging ula na Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. Now, this time, magkatagto kita sa katapusan, no? There is a verse 15, no? The spiritual victory over spiritual enemies, no? So, verse 15, nagambal diri, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it, no? So, kutanaw natin, no? Inisya na verse, matawag natin, the climax, no? Diri natin makita, no? Nga hindi lamang sa mga butangan na himo sang Dios sa atong kabuhi, kundi labaw sa tanan, sa kaaway mismo. A word na spoiled diri means nga disarmed or stripped of power. Ang muling idea niya diri, no? Kung sa atong padogin, ang kaaway natin, ginkuhaan sang armas, no? Wala na siya, kung sa panpabla, tukal po na, no? Wala na siyang gahom ang iya armas sa aton, no? Gin-disarm na siya, no? Wala na siya sang armas nga isarang, igamiton, batok sa aton. Even siya stripped of, stripped of power, no? Wala naman siya gahom. Kaya nagpahayag, no? Nga ang kaaway naton sa tion, nga gintuwa naton sa Jesus Christ, sumaluluwas gino sa tunya kabuhi, ang ginhimo ni Kristo Jesus sa cross, no, nagpahayag ina sang kadalagan naton batok sa kaaway naton jaga mo na ang yawa, no? Realidad, no? Kasi niya made a show of them openly. That means niya that Christ death on the cross exposed them in defeat. So ang yawa nagahuna-una nga ang kamatayon ni Kristo Jesus kapirdihan para sa iya kagbisan man sa bukos na kalibutan o sa mga tao nga nagatan-aw sa kaigtangan ni Kristo sa cross at Kalbaryo para sa ilang kamatayon ni Jesus Christ, to isa ka miserable nga kaigtangan subong nga napatay siya kaangay sa isa ka kriminal na hindi man siya kriminal inosenteng inosente siya pero napatay siya kaangay sa isa ka kriminal ginlansang sa cross ginsilutan sa kamatayon. Kag tungod sina, no, ang para sa yawa, ina siya isa ka kaperdihan. Pero sa tubangan sang Dios, kag sa kay Kristo Jesus mismo, ang iya kamatayon sa cross ng Kalbaryo, isa ka dako nga kadalag-an. Kay hindi siya napatay sa para lang mapatay sa iya kagalingon, kundi napatay siya sa tinutuyo nga tumanon, himuon, humanon ang kultang kaluwasan nga ginplano sang Dios para sa makasasala. Kaya ginanagapahayagin, no, ang kanalagaan, no, open shame para sa ila. Ang ginhimo ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo, isa tahayag na kanalagaan batok sa kaaway sang Dios. kay gina nagapahayag no nga tungod sa ginhimo niya hindi lamang kay gin-disarm niya ang kaaway no ginubahan niya sa gahom kundi bisan pa man no gin pakita niya ang kanalagan or ang kapi- ni Kristo or ang kaperdihan sang kaaway in open or in a, in the, in public display. Sa lingdarip, sa lingang statement pagindira, no? Triumphing over them refers niya rin to a Roman victory parade. No, grabe, no? So, ang nahimo ni Kristo Jesus sa cross, no? Again, panggit gali sa victory parade sa Roman army. No? So, every time gali nga magdaog ang mga Roman soldiers, no? Nag-parade sila sa city, no? Gilibot sila, kagapahaya, gamaratsa sila sa sudad, no? Sa kundiin sila nagdaog, ang inakapayagan sa ilang kadalagan batok sa city nga napirdi nila. Kahit subong man sila ang kadalagan sa Ginoo naton dito sa krus ng Kalbaryo, ay isa ka na po nga kapahayagan, no? Sa iya kadalagan. Subong hari sa mga hari, kay Ginoo sa mga Ginoo. So on the cross, Satan was utterly defeated. All demonic powers were disarmed and every enemy of the believer was put to open shame. In other words, sila natin makita, no? Ang cross, hindi lahog-lahog, ang mensahe sa cross. The message of the cross is the message of victory. So what looked like sa defeat sa was actually Christ's greatest victory. Now, so muna kanalagaan ni Kristo sa mata sa kalibutan, kapirdihan, puro para sa atong Ginoo, isa kadako ang kanalagaan ng iya kamatayon. Isa kadako ang kanalagaan ng iya kamatayon, no? Dito sa cross ng Kalbaryo, kay ini naghuman, nag-fulfill, nag-complete, no? Sa plano sang Dios sa imo kaluwasan, sa akong kaluwasan, no? So the enemy was no authority over a believer who stands in the finished work of Christ. Now, amuna ang kahintangan diri. Musilingon, ang isang tao nga nagtuo sa kay Kristo Jesus ubong maluluwas kay Ginoo siya kabuhi sa sina nation, nagatindog siya sa finished work ni Kristo Jesus. Ginsaligan niya ang ginhimo ni Kristo sa cross, kag tungod sina ang kaaway wala na sanggahum sa iya kamuhi. Ha? Bisan pa ang sala, bisan pa ang yawa. Ha? So we resist not the enemy in fear but in faith in the victory won by Christ on the cross. So muna, no? Nag-ginaaway naton, nadaog naton ang kaaway, hindi sa kadlok. Nag-atubang kita sa hindi sa kadlo, kundi sa pagtuo, sa kadalagan na nadaog ni Kristo dito sa cross ng Kalbaryo. No? Kaya gamoy na ang kalipay na itong mga tumangabiyan, ang kaluwasan, ang kadalagan sa atong ni Ginoo, isa kadako ng kapahayagan sa kadalagan man sa tagsa-tagsa nga nagtuo sa iya. Subong maluluwas ka Ginoo sa iyang kaboy. So the word of the cross declares the four unshakable victories. We are complete in Christ. We are transformed through His death and resurrection. We are fully forgiven and free from condemnation. We share in His triumph over all spiritual powers. Amunang kanalagaan nga unshakable victories nga ito makita. So the cross is not just history, but our present power to all future victory. No? So dira kita magpindog, magsalig sa pulong sang kaluwasan. No? The word of the cross, no? The gospel, amoy na ang aton kadalagan. Amoy na ang dapat natong tindugan sang malig-on kay yara dira ang aton kadalagan. No? Kaya magpabilin kita sa pagsalig sa Ginoo, magpabilin kita sa nahuman nga kaluwasan ni Kristo Jesus sa cross ng Kalbaryo. Ay dira na sandig ang aton kaluwasan, dira na sandig ang aton kadalagan. Sa liwat, masana ka pastamlag kung si Kristo atong iwag, inangkaris sa kapawag, gagin niyo kubos nga lagad, pasta prangting son na gasaling. Madamo niyo salamat sa pagpumati, kung may kagas ng mga tanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.
5: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 10. Ginpirdi ni David ang mga Amonhon kag mga Araminyanhon. Sang ulihi, napatay si Nahash nga hari sang mga Amonhon. Kag ang iya anak nga si Hanun, amo ang nagbulo sa iya bilang hari. Nagsiling si David, "Pakitaan ko sang kaayo si Hanun tungod nga maayo ang iya amay sa akon." Gani, nagpadala si David sang iya mga alagad sa pagpakita sang iya pag-unong sa kalisod ni Hanun tungod sa pagkapatay sang iya amay. Pero sang pag-abot sang mga alagad ni David sa duta sang mga Amonhon, nagsiling ang mga opisyal sang mga Amonhon kay Hanun nga ila agalon. Nagahuna-huna kabala nga ginadumdum ni David ang imo amay paagi sa pagpadala sang mga tawo sa pag-unong sa imo kalisod. Indi ay hangin padala niya sila para magpang-espiya sa aton banwa kaglaglagon ini. Gani, gindakop ni Hanun ang mga alagad ni David, kaginpabalbasan niya ang pihak nga parte sang ila Burangos. Ginpagutrab man niya ang ila mga bayo halin sa balikawang paidalom, kagdayon ginpapuli sila. Nahuya gid sila nga magpuli. Sang mabalitaan ni David ang natabo, nagpadala siya sang mga mensahero sa paghambal sa iya mga tinawo nga magpabilin lang anay sila sa Jericho, hasta nga magtubo ang ila mga Burangos. Kagdayon makapuli na sila. Narealisar sa mga Amonhon nga ginpaaki gid nila si David. Gani nagsuhol sila sang 20,000 ka Araminyanhon nga mga soldado nga taga Bet Rehob kag taga Zoba, 1,000 ka soldado halin sa hari sang Maaka kag 12,000 ka soldado halin sa Tob. Pagkabati sini ni David, ginpadala niya si Joab kag ang tanan nga maisog nga mga soldado sa pagpakig-away. Nagplastar ang mga Amonhon sa pagpakig-away sa may puwertahan sang ila banwa. Samtang ang mga Araminyanhon nga taga Zoba kag taga Rehob kag ang mga soldado nga taga Tob kag taga Maaka nagplastar sa kapatagan. Sang makita ni Joab nga may mga kaaway sa iya atubang kaglikod, nagpili siya sang pinakamaayo nga mga soldado sang Israel, kaginpanguluhan niya sila sa pagpakig-away sa mga Araminyanhon. Ang nabilin nga mga soldado, ginpapanguluhan niya kay Abishai, nga iya utod sa pagpakig-away sa mga Amonhon. Nagsiling si Joab kay Abishai, "Kun makita mo nga daw maperde na kami sang mga Araminyanhon, buligan ninyo kami. Kag kun kamuman ang daw mapierde sang mga Amonhon, buligan namon kamo. Magpakabaskog kita. Magpakig-away kita nga may kaisog para sa aton katawhan kag sa mga banwa sang aton Dios. Himuon sang Ginoo kun ano ang maayo para sa iya." Dayo nagsalakay si Joab upod sang iya mga tinawo, kag nagpalalagyo ang mga Araminyanhon sa ila. Pagkakita sang mga Amonhon nga nagapalalagyo ang mga Araminyanhon, nagpalagyo man sila kay Abishai, kag nagsulod sa ila banwa. Gani nagpuli sila ni Joab sa Jerusalem, halin sa pagpakig-away sa mga Amonhon. Sang marealisar sang mga Araminyanhon, nga napirdi sila sang mga Israelinhon, nagtipon sila liwat. Ginbuligan sila sang iban nga mga Araminyanhon nga ginpatawag ni Hadadezer halin sa tabok sang suba sang Euphrates. Nagkadto sila sa Helam sa pagpangulo ni Shobak nga commander sang mga soldado ni Hadadezer. Sang mahibaluan ini ni David, ginpatipon niya ang tanan nga soldado sang Israel sa pagpakig-away. Dayon nagtabok sila sa suba sang Jordan kag nagkadto sa Helam. Nagplastar ang mga Araminyanhon sa pagpakig-away sa ila ni David. Kag dayon nag-inaway sila. Pero nagpalalagyo ang mga Araminyanhon sa mga Israelinhon. Nakapatay sila ni David sang 700 kamanog karwahe kag 40,000 kamanog kabayo. Napatay man nila si Shobak, ang commander sang mga soldado. Sang makita sang mga hari sang mga Araminyanhon nga mga sakop ni Hadadezer nga napirdi na sila sang mga Israelinhon, nagpakig-abyan sila sa mga Israelinhon kag nagpasakop sa ila. Gani, halinsadto, nahadlok na ang mga Araminyanhon nga magbulig sa mga Amunhon. Ang ikaduha nga libro ni Samuel, Chapter 11. Si David kag si Bathsheba. Sang tion nga nagalakat ang mga hari sa pagpakig-away, wala maglakat si David, kundi nagpabilin lang siya sa Jerusalem. Ang iya ginpalakat sa inaway amo si Joab, ang iya mga opisyal, kag ang tanan nga soldado sang Israel. Ginpirdi nila ni Joab ang mga Amunhon, kag ginpalibutan ang Raba. Isa kahapon, sang manugsalop na ang adlaw, nagbangon si David, kag naglakat-lakat sa matapan nga atop sang palasyo. Samtang nagatulok siya sa idalom, may nakita siya nga isa kagwapa gid nga babayi nga nagapaligo. Nagsugo si David sa paghibalo kun sino ato nga babayi. Kaginsugiran siya nga ang babayi si Bathsheba, nga anak ni Eliam, kag asawa ni Uriah nga Hethanon. Dayon, nagpadala si David sang mga tinawo sa pagkuha kay Bathsheba. Kagsang pag-abot niya kay David, naghulid sila. Bag-o lang sadto natapos ni Bathsheba ang seremonya sa pagpakatinlo tungod sang iya pamulanon. Pagkatapos nila hulid, nagpuli siya. Sang ulihi, nagbusong siya. Kag nagpadala siya sang mensahe kay David nga nagabusong siya. Gani, nagpadala si David sang mensahe kay Joab nga pakadtoon sa iya si Uriah nga Hethanon. Gani, ginpakadto ni Joab si Uriah kay David. Pag-abot ni Uriah, ginpamangkot siya ni David kun kamusta si Joab. Ang mga soldado, kagang ila pagpakig-away. Dayon nagsiling si David sa iya. Magpuli ka sa imo balay, kag magpahuway-huway. Gani, naghalin si Uriah sa palasyo, kag ginpadalan siya ni David sang mga regalo sa iya balay. Pero wala magpuli si Uriah, kundi didto siya nagtulog sa puwertahan sang palasyo upod sang mga sulugoon sang iya agalon nga si David. Sang ginsugiran si David nga wala magpuli si Uriah, ginpatawag niya siya kag ginpamangkot. Nga ang wala ka magpuli, dugay ka nga wala sa inyo. Nagsiling si Uriah, ang kahon sang kasugtanan kag ang mga soldado sang Israel kag Juda ara sa kampo sa kapatagan, kag didto man ang amon commander nga si Joab kag ang iya mga opisyal. Makabatas bala ako nga magpuli sa pagkaon, pag-inom, kag paghulid sa akon asawa? Ginasumpa ko sa imo nga indi ko paghimuon ina. Nagsiling si David sa iya, magpabilin ka paanay diri sing isa kagabi, kag pabalikon ko ikaw sa kampo buwas. Gani nagpabilin si Uriah sadto nga adlaw sa Jerusalem. Pagkadason nga adlaw, ginagda siya ni David nga magkaon kag mag-inom upod sa iya. Kag ginhubog siya ni David. Pero sadto nga gabi, wala gihapon siya magpuli, kundi didto siya nagtulog liwat upod sa mga sulugoon ni David. Pagkaaga, nagsulat si David kay Joab, kag ginpadala niya ini kay Uriah. Amo ini ang iya ginsulat. Ibutang si Uriah sa una, nga sa diin puwerte gid ang inaway. Dayon, atras kamo, para maigo siya kag mapatay. Gani, Samtang ginapalibutan nila ni Joab ang Raba, ginbutang niya si Uriah sa lugar nga sa diin ara ang mabakod nga mga soldado sang mga kaaway. Nagsalakay ang mga kaaway sa ila ni Joab kag napatay si Uriah kaupod sang iban nga mga soldado ni David. Nagpadala si Joab sang balita kay David parte sa tanan nga natabo sa inaway. Ginsilingan niya ang mensahero. Pagkatapos musugid sa hari, parte sa natabo sa inaway, ay han mangakig siya kag pamangkuton kaniya nga ang nagpalapit gid kamo sa banwa sa pagpakig-away. Wala bala kamo kahibalo nga mapana nila kamo halin sa pader? Wala bala kamo makadumdum kung paano napatay si Abimelech nga anak ni Jerubishet sa Tebes? Indi bala nga ginhulugan siya sang babayi sang galingan nga bato halin sa ibabaw sang pader kag napatay siya? Gani, nga ang nagpalapit gid kamo sa pader. Kun magpamangkot siya sini, silinga siya dayon. Napatay man ang imo alagad nga si Uriah nga hithanon. Naglakat ang mensahero. Kag pag-abot niya kay David, ginsugiran niya siya sang tanan nga ginpasiling ni Joab. Nagsiling siya kay David. Ginsalakay kami sang mga kaaway sa kapatagan, pero ginlagas namon sila pabalik sa may pwertahan sang ila banwa. Dayon, ginpana kami sang mga manugpana nga ara sa pader. Kag napatay ang iban sa imo, mga soldado, pati ang imo alagad nga si Uriah nga hethanon. Nagsiling si David sa mensahero. Silinga si Joab nga indi maglain ang iya buot sa natabo. Kay indi gidman, mapaktan kung sino ang mapatay sa inaway. Silinga siya nga magpakabakod siya. Kagpabaskugon pagid niya ang pagsalakay sa banwa hasta nga malaglag ini. Sang pagkahibalo ni Bathsheba nga napatay si Uriah nga iyabana, nagpangasubo siya. Pagkatapos sang tion sang pagpangasubo, ginpakuha siya ni David kagindala sa palasyo. Nangin asawa siya ni David, kagsang ulihi, nagbata siya sang lalaki. Pero tama kalain ang ginhimo ni David sa panulok sang Ginoo.
6: Dumaraan ang panandali ang kalungkutan sa ating buhay, pero mabuti na lamang at may lunas para dyan na magtatagal. Ang Diyos ang lakas natin at kanluman, at handang saklolo kung may kaguluhan. Awit 46:1. Ang Diyos ay mabuti. Wala siyang nais para tayo manatiling malumpay. Katunayan, nais lang tayo magdiwang dahil sa ating natin.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0919-228-2263. Lord God, nagapasalamat kami Ginoo nga makatuo naman sang imo mga pulong. Bilang pagpalig-on sa amon pagtuo, bilang pagtuytoy sa amon dalanon, bilang pagsaway sang amon hindi amo ginahimo. Kagbisan pa man amay, we will grow sang amon personal relationship sa imo, paagi sining imo Biblia. Ginoo parayan ka sa pagpakighambal sa amon mga utod, personal nga relasyon sa kay Kristo, kundi na Ginoo nga utod, abya namon, wala pa kabaton kay Jesus. Kagbisan pa man amay, matamis nga pag-alagad, motivation para sa mga Kristuhanon. Kagbisan pa man Ginoo sa amon nga nagawali, ang kalipay, ang kasidla, ang kahom, ang pagbulig mo, amon maagom. Ginoo, grant ka sang healing sa amon mga utod nga may mga balatian, provision man sa ila mga kinanglanon. Patawara kami sang amon mga sala, bisan pa man Ginoo guidance sa amon mga utod nga ara sa leadership. Amon nga amon pagtugyan in Jesus' name. Amen. Salmo 115. Kaga, nagalaragway ini sang katahumbala, sang aton personal nga kaangtanan niya sa tutuon nga Diyos. Ang isa ka Ginoo nga padayon nga nag-reveal sang iya kaugalingon from eternity. Kagsubong man, ang vanity sang pagsalig sa mga bagay nga sariin, ginhimo sang kamot sang tawo, kagpagkatapos sinag-expectar ka sang pagpakamaayo. Utod tulukon tabla pulong sang Ginoo ang Biblia. Agud nga hindi kita magsala. Sa liwat ang kabugatan naglambot sa akon subong inyo manugwali sang pulong. Nga aman, kay bisan ano na ka-improve ang aton balakalibutan. Bisan ano na ka-advance ang mga discovery kag subong man mga technology sa sining kalibutan. May isa ka kahimtangan sa kinabuhi sang tao nga kinahanglanon gid bag-ohon kay nga aamo man ni gyapon. Halinsang adlaw nga nahulog siya sini hasta subong nga hindi siya maka-freeze ang iya kaugalingon. Ano ina? Ang sala. Ang depravity sang tao, ang iya sinfulness nangin ka matuuran. Regardless kung ano man ang iya palibot, whether it is advanced or remote. Kag si Kristo Jesus lang among makabag-o sa imo o kung sa akon abyan. Amen. Kag ang isa diri nga ginasaway sa aton sang Ginoo, nga amo nga pananglitan kung magtuo gid man kita sa ginakabig naton supernatural being, pihuon ta na lang utod. Nga amo ining Diyos na nagtugas ang tanan, nag-rescue sang tao sa iya pagkamakasasala. Anak ni David, anak ni Abraham, way na sang iban. Ang Diyos nga nagpakatawo, walay liwan, si Kristo Jesus. Amo ni abyan ang naglambot sa kon, kasing-kasing nga nagtandugid, kay nga aman. Sa akon pagpanilag sa edukasyon, nangin mataas na ang nalambot sang tawo. Kagsubong man sa pila ka mga pursuits sa sining kalibutan. Apang utod, nakita na kon sa gyapon ang blindness nga gintugas ang sala sang panulay sa kinabuhi sang tawo. Ano ina, nga hindi ya gustong tawo makadangat sa personal nga relasyon sa matudtoon nga Diyos nga nagtugas ang tanan kag nagahandom sang kaluwasan sang tanan. Ginabaling niya ang atensyon sang tao sa mga bagay nga sa diin appealing sa iya nature apang kapahama ka naman sa iya kalag. Ang Psalm 115 nagapinta siya abyan akon sang contrast sang pagsalig sa matudtoon nga Diyos, Diyos sang mga Hudiyo kag Diyos sa mga Kristuhanon. In contrast mga utod sa pagano nga pagpati. Siling sang pulong, where is now their God or your God? Kung i-personalize natin, Psalm 115 verse 3, but our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not.
dalangan kita.

Kutob mga uton. Kusipadon tay ni isa-isa. No, sang damlag pa naton nga pagpamalandong, gintandong naton, nga may mga ba sila, pero wala sila gahambal. Subot si nga noon sini, hindi ang idols makahatag sa instruction spiritually sa tao, nga pariyo sa imo kang sa akon. The question is this, nga ah, gasalig ka sa iya? Hindi bala? Ang Diyos sa iya nga paghatag sa mga lay, ginambal niya gidya. Hindi bala? O specific lang Ginoo ang Ten Commandments, ginambal gid sang Ginoo, ginsulat sang Ginoo. Kag kun maghatag siya sang paandam, ginhambal sang Ginoo pagi sa mga prophets, o personal niya ginhambal sa mga katawhan niya, kag subong sa iya mga pulong. Di mo na utod, niya may mga babae ni silang mga idols apang hindi sila kahambal. Meaning to say, hindi sila makahatag instruction. At the same time, hindi sila makapronounce ang judgment. Using words. The question is this. Nga mahadlo kas ni sa iya? Nga agapaabot kas ang maayong mga butang gikan sa sining mga idols? Hindi ba lang mga utod? O siling sampulong wala sila nagahamban. Nang masunod diri, it's very striking, siling sampulong eyes have they, but they see not. Ano sining implication para sa ato? Hindi bala nga para nimo mahibaluan ang kinanglanon kag kahimtangan sa isa ka tawo? Hindi lamang nga pamatian mo ang iya nga ihambal sa imo kay para mabalaan mo ang iya sitwasyon? Then may ginatawag pagina sila ang mga otoridad ilabi na gid ang naga patigayon sang rescue ukon pagbulig. Ginatawag nila ina sa ila pulo nga ocular inspection. Buti nga nun, gusto ginila tanawon para ma-estimate nila kung ano ang extent sang damage kag kung ano ang ila mga tikang para mabuligan nila ang mga tao dito o kahayupan nga sa diin na trap abing kag ara sa katalagman. Hindi ba? So ano ang ginagamit? Vision? Ukon mata? Ukon palananawon? Tihamakon mo ini mga uton. Ang siling sang aton Biblia ang irony amo ini. May mga mata sila apang hindi sila kakita. So ini nagapabalo sa aton nga ang mga idols hindi nakabulig sa imo kay hindi na siya kakita sang sitwasyon mo nga nagakinahanglan ka sang tabang. You see? Ano pagid? Hindi na siya makatuytoy sa imo kay may mata gani siya. Pero hindi ka kita. So therefore, bulag ti paano mo nga itugyan ang imo espirituhanon nga kinabuhi o kung ang imo kalag sa isa kabagay o kung tao nga hindi ka tuytoy sa imo? O mga utod kag-abyan, you look at this. And maybe you will get offended sa sining diritsuhan na ginaton nga ginahambal sa inyo. Ginaladlad naton sa inyo atubangan ang foolishness. Kung maghambal na magigid kita sa espirituhanon nga butang, kung maghambal na gid man kita sa aton buwas damlag o kung eternidad, nga ibutang nimo sa sini nga mga persona o kung bagay nga hindi makahimo sang maayo sa aton o kung makahalit sa aton. Utod kagabian, kabay pang Ginoo magapamuklat sa aton sining kahimtangan. Hindi bala, suliton ko, sa nagahambal kita sa sining mga pulong, kadamo sa nagapamati nga mataas ang ila iniskwilahan apang nabulagan sining mga utod. Kadamo sa aton nga sa diin dawa-dawas ang pagkinabuhi. Kaya nga aman, may mga propiedad kita nga malagpad, kagsubong man may mga pinatago kita nga damo nga kamanggaran sa bangko. O kung nag-enjoy kita sa maayong pagkinabuhi, mas lamang kita sa iban. Apang utod, wala ina nagakahulugan nga gina-excuse kita sa Ginoo kung magbutang kita sa aton spirituhanon nga pagsalig sa sining mga idols. Uwabyan ang akon pangamuyo nga mapasanagan kita tanan sa Ginoo pagi sining iya mga pulong pagi sa Holy Spirit. Kag ma-point ko ikaw anong siling sang aton pulong niya diin inyo Diyos ya mga Kristohanon, mga Israelin hon. Niya amon Diyos at to sa mga langit. Hindi mo siya malambot by human terms. Hindi mo siya matakos by human standards.
Kagiti mo siya mapunggan kung anong niya himuon. He is active. He is loving. He is blessing us. Amuna nga sa isa ka versikulo, kung padayunon ta pagbasa ining Salmo 115, nagahagad siya sa aton mga utod. Ilabi na gid sa versikulo 9, Nya Israel, salig ka mo sa Ginoo. Siya ang inyo bulig, siya ang inyo taming, nagkadto siya sa specific nga mga tao, nyo panimalay ni Aaron, nagahambal ini sa mga priest, Nya salig ka mo sa Ginoo. Siya ang inyo bulig, siya ang inyo taming. Kag sa versikulo 11, a little bit of universal application, Nya tanan ka mo nga nagakahadlok sa Ginoo, salig ka mo sa Ginoo. Siya ang inyo bulig, siya ang inyo taming. Utod kagabyan, wala diri ginabutang sa Ginoo ang iya pagkaepektibo sa ginasiling naton exclusive nga klase rasa sa mga tao. Ikaw nga nagapamati, ako nga nagawali, kung magbutang kita sa aton personal nga pagsalig sa sining Diyos paagi kay Kristo Jesus nga batuno naton siya sa aton tagipusoon, i-bless niya kita. Amen. I-bless niya kita. Panapadayon pagil kita. They have ears, but they hear not. No, dili lang kita magatakop. No, anong butsi ganun sinadi? May mga talinga sila, pero hindi sila kabati. Ano usually, the spiritual exercise ang aton ginahimo, dili nga mga tumulor sa Diyos. Dili sa kalibutan ginahimo naton. Hindi ba lang pangamuyo? Sa aton nga pangamuyo, hindi ba lang nag-a-utter kita sa mga words? Kung kisa matunog, kung kisa malawig, kung kisa ginasulit naton ang itong pangamuyo, kay para nga babatian kita sang aton Diyos nga ginapangamuyoan. Titanawa niyo bala ang vanity? Siling sang manugsal mo, niya ining mga idolo, may talinga sila pero hindi kabate. So kung diritsuhon niya gitman sa pagsiling, kung may mata hindi kakita, bulag, kung may talinga hindi kabate, bungol. No, timamangkot kita sa inyo nga aton tagpalamati. Nga ah, nga ginabutang nato ng aton pangamuyo sa mga tao o kung bagay ng hindi man makasabat sang aton mga pagampo kag hindi man makabati sang aton mga pag-ugayong. Abiyan, amuna, nga ginahagad kita sa manong salmo, nga salig blaka mo sa Diyos. Amen. Ano pagid? Sa aton pangamuyo, wala na siya sang mahimo, hindi siya kabati. Sa aton pagdayaw, paano siya mag-respond nga may kalipay? Hindi ganin siya kabati. Uwabyan, gusto kong ibaling ang imo pagtukag pagsalig sa buhi nga Diyos. Kag ina-present ko sa imo si Kristo Jesus. Diyos nga nagpakatawo, nagbayad sang imo sa rento sa Kalbaryo, ginlubong kag sa tapos sa tatlo kadlaw, nabanhaw siya. Amen. Ginpamatud-an ina sa mga angels, ginpamatud-an sa mga apostoles, ginpamatud-an ina mismo sang Ginoo sa mga pulong. Hindi bala? Nagsilingan aton mahal nga Ginoo, destroy this temple and after 3 days, I will raise it up. Abiyan, salig sa buhi nga Diyos, efektibo nga Diyos. Batuna si Ginoong Asus. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. Sumpo na natin ini sa masunod. Once again, ang inyong abyan sa kahanginan para sa Hour of Hope, Pastor sa Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo, nagpapaalam. May the Lord richly bless us all.

Mayangaga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, nagkaupod din niyo sa paghandong para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas! Yanan, it's a Wednesday morning and another holiday para sa mga nagaobrasubong na holiday, mga kabiyanan. Kagun wala ka holiday, iti mo nang buot silingon nga ilis ka na obrade, joke lang. wala pa na yun, tadi. Okay, pa na yun, pa na yun. Kung wala ka holiday, di sige lang, importante. Importante, ano gani, partner Bon? Double pay. Diba? Amo na daya. Biskan wala ka holiday, ya. Importante, ya. Double pay. Padaog, ya. Bon. Ha? Wala pa kanbiya, may mga double pay siningadlaw. Yeah. Oh, kana may ilanggit kung may double pay, no? Kag dumalipay man ta. Ha, dumalipay man ta. Kay dumasiling ta nga biskan wala pa kuway, pero double pay. Siling sang siling sang iban ko, no? Money ko, no? Cannot buy you happiness. Pero kung may money, kuya, happy, giguya. Silig siyang iman. Silig siyang kilala ko. hindi mo mabakal ang kalipay sa kwarta. Pero kung may kwarta ka, lipay ka giguya. Wednesday morning, mga mayanahan, kaganabos ang mga nagkaklatabo sa Pungsod Pilipinas, sa aton nga Senado, sa aton nga anywhere. Nagligad, may film showing sa Senado. Kagapon, may alay lakad sa Senado. Walk out, anay sila mga biyanan. So, kasadya lang yun, no? Kung matutok, matulog tala sa Senado natin. Ano man, ano nagkaklatabo sa Pungsod Pilipinas, man? Daw puro na lang drama, ha? Puro na lang drama. Halin gito sa 11 mong, halin gito sa 11, puro drama. Diba, talking about Senado, mabati alam ito mga investigasyon, mabati alam natin may mga ginapatawag sila sa Blue Ribbon Committee, impeachment, yes. Pero halin sa May 11, grabe kaya ang focus, ara sa Senado, tanan. No? Ara sa Senado, tanan ng mga lagsanay, tanan ng mga lupkanay, may nag-live pa sila, tanan. Please help us, we are under attack. Soon may sabtanay, may singkitanay. Well, ang singkitanay, guro, sabtanay, guro, it's daw normal na kay daw, firme na sila daga sabtanay, eh. Sabtanay, singkitanay, may it bulaga, may... Basta mo na, doko normal mo na guro, masabtanay, masingkitanay, kaya may interpolation, eh. Mahatag sa iyang alay, iyang ano, basta normal na yan sabtanay. Pero ang tunagligal, kagapon, naligad ay, basta ka, nagligad at law, film showing, nagpagawa si Amy Marcos ang video, nga, kung sa Tagalog pa, ikinasama ng loob ng maraming minority. Nasa minority. Kay man, daw sila gitong ginpatumuran sa video, eh. Siling ni Subiri, wala niya, dapat kakso niya sa archives ang Senate, ya. Pero naposto sa Facebook, naposto sa internet. Naglapta na. Dapat kakso niya kay, propaganda. Pero sa ako niya, okay na lang ng propaganda kaysa propalagpat. Kaya kung mag-propalagpat yan eh, didelikado na gina yung propalagpat, ya. Again, ha? Propaganda versus propalagpat. Dingin mo. Kaya kung mag-propalagpat, ang favorite color ganila, blue. Kabalo ka ng blue, partner Bon? Favorite color kung mag-pro-plagpat sila? Blue? Blue balda. Kaya kung mag-pro-plagpat gani, ma-blogin. Ha? Anong blue man? Blue balda. So, damo kaglatabo sa Senado, no? Well, may drama sa kabuhi natin. May drama sa kabuhi natin. May drama man sa Senado, ah. Kaya amunin nag-atag man sing kalipay man sa ipan.
Kag tungod sa nagkaklatabo sa Senado, yun ito maubusan topic. May istoryahan ta pirmi kita no? May ara ta pirmi nga sumsuman sa aton nga kape, no? Sudan sa aton pamahaw, may istoryahan ta eh. No? At the same time, we can analyze it in a Christian perspective. Ano dapat mo, ano dapat matabo mo. Ano mga, di ba, the balance kind of way. No? Without favoring either side. No? So, isa sa mga nagguwa ng mga tinaga, mga chacha, mga kunas, mga kunkun, ano ni sila? Ha? Karon ha, muna itong suryahan karon ining chacha, anong chacha, ano na, duda chacha, duda bugi, tanggo, ano na, chacha, bugi, tanggo, oh, hindi na muna nga chacha, chacha means charter change, so, oh, charter change through the con-con, ano po sila yung sinang con-as, oh, con-con, suryahan ito muna karon ha, kaya para makabalot, abala, sa mga meanings ini, kag makabalot ako, paano, ha? Paano mag-chatcha pinagi sa kon-as? Paano mag-chatcha pinagi sa kon-kon? Oh. Paano mo silingon sang chatcha nga may yo? Oh. Nga may chatcha, oh, may tanggo, may bugi. Wala, chatcha lang, oh. Chatcha so kung ang inyong nga lolo, inyong tatay sagad mag-chatcha, oh. Muna ni yung tion nga magsaot. Ang nagligad to ang ilatoy nga tukar. Hawak mo ang beat. Subong nga, hindi na. Cha-cha na. Cha-cha-cha. Ta-ta-ta-ta-ta. So, damo mga may nagkaglatabo. But then, nakita dali sa pungsod Pilipinas. So, kita on the other side of the Philippines. O, dali sa Bis. Bisayas. Daw ka namin ilang man sa panahon na ito, hindi. O, may mga jutay ng mga insidente, may mga ano. But then life must go on, the show must go on. And kung may mga bagay man yan, pero di ka medyo bugati, ano lang nato na, isang tabi lang nato. At the same time, don't forget to smile, to laugh, to susunihan lang. Okay, everyone deserves a good smile and a good laugh. No? Amugin ang dapat hindi natong dalawin sa tagsa natong mga kabuhi. No? Hindi tungod kayo namin ang kakalatabo sa pungsod Pilipinas, kundi tungod kay ang Diyos naton, toopod naton, pirmi. No? That's the greatest reason nga makasmile kita, nga makakadlaw kita, nga makapadayon kita gihapon sa aton kabuhi, nga may positibo nga perspektibo. No? Di ba? Positibo nga perspektibo ni Toto Gibo. Siling Drio, Pastor, hindi kuya magchatcha. Kaya gisakit likod ko. Kumag, sige lang ha, ang tsetse, doga ano lang na, doga straight lang na likod ha. Tara si Tijis mga mayanan, base ang atun panahon, karoon doon ka namin, no? Cloudless day. Oh? Okay man ha, pero kung magulan, okay man ha. Oh? But here's the song, Cloudless Day, and let's ponder on this music.

0: Oras na, Pilipinas! Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:14, mga kabayanan. Kamusta nga ito niya nga mga... kamusta nga inyo nga pamahaw na nahimos niyo na? Nakaluto na kamo kay... Kung wala pa, sabay-sabay tayong mag-memorize. Kago nakaluto na kamo. Sige na, tawagan na si tatay. Oh, tawagan na si nanay. Kag mamahaw na. Oh, mamahaw na kag mag-enjoy na sang ginluto ni nanay. Oh, or kung sino nagluto sa inyo. Sino, pamangkot, sino nagluto sa inyo, pamahaw? Si tatay, si nanay, o si ate? O si kuya, depende, no? Hindi. May mga panimalay nga nagaluto si nanay. Pero may mga panimalay man nga si nanay palangga ni tatay, wala lagi pabugtaw sa iyo, kag si tatay nagaluto. Galing kay, kung si, amo ni kaglitabo, kung si nanay galuto, makaon si tatay, wala reklamo. Pero kung si tatay maluto, pagkaon ni nanay, damo.

0: ngabahin sang Mindanao. May ara kita pastor sa nga tropical depression no nga ang low pressure natun sang maligad na develop na to siya into tropical depression. Kagula ni siya sa international name. Ari pa ni siya Japon sa guwa sa atong nga para. Ang iyang location is 1,230 kilometers east of northeastern Mindanao. Di siya may coordinates nga 8.7 degrees north and 137.5 degrees east. Ang tropical depression may kabasugon sang sigud ay 5 kilometro per hora malapit sa sentro, gagbay pagmadlos hasta sa 10 kilometro per hora. Inisyap gagiho pa west-northwestward sa kadasigon sang 10 kilometro per hora. Ang Zamboanga Peninsula ay lakipan ang Llano del Norte, Misamis Occidental, subungan sa Palawan, maka-eksperyensya sa magalumo na kalangitan ni pagupdan sang laptang lupa sa ulan, pagparaguupag pangilat tuga sang southwesterly wind flow. Samtang ibang mabahin sang Mindanao, makaaguman sa magalumo na kalangitan ni pagupdan man sang laptang lupa sa ulan, pagparaguupag pangilat tuga naman niya sang trap sang tropical depression. Ang Metro Manila, kay ibang mabahin sang pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya naman sang kasarangan na panahon, duha sa malaging ang pagunggoom, ni pag-updan sa naligwin ng pagtupa sa ulan o kung pagpanaguob pagpangilat, tuga naman niya sang localized na thunderstorm. Samta ang Negros Occidental, kitna syudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan tuktub magulugal umo na kalangitan, kagini pag-updan sang laptang pagtupa sa ulan o kung pagpanaguob pagpangilat, ilabinagit sa kapunanon o kung kagapihon, tuga man ini sang localized na thunderstorm. Kasarangan, tugtog makanay, nadapyas ang hangin ang naga-influensya sa kubusan sang probinsya. Kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tugtog makanay. Ang aton nga taob, alas 8.32 sini nga aga, nga may kadalumon sang 1.2 metros. Ang hunas, alas 3.24 karon sa hapon, nga may kanabawon sang 0.3 metros. Ang adlaw na butlak, alas 5.24 sini nga aga, magatunod, alas 6.6 karon sa hapon. Ang aton nga temperatura, 26, tugtog 33 sentigrado. Ang aton nga heat index, nagadalagan sa 41 sentigrado. Ini si Dave Quahaw, ang Provincial Disaster Management Program. Mayong aga, Pastor.
1: Maraming salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga update sa siningaga. Kag mo naman biyanan ang dalagan sa itong panahon, no? 41 kita subong adlaw. Kag medyo kabalo naman kita. Basta mag-41, alam na, that's it, no? Kag medyo ma, no? Or init-init ina, no? Hindi medyo init gide. Amo gani nga kun magulan ti nami, pero kun hindi magulan ti okay lang ah. Malago lang sa balay, may importante may tubig, may kalo, kag may sibin, ha? Sibin, bas-on, itrapo sa tsura, itrapo sa liog, kun init na kayo. No, itrapo sa yubon. Pero kung nagamayan ka mo sang sibin, di alam nyo na ang subat. 8. O pwede man 9, pwede man 10. Kamusta ka mo sa mga adlaw? Kamusta ka mo? Ato niya nga mga tig palamati, dira ha? Aragin permyo na nagagin siya ito. O, kay Sir Bibot Umbiol, brakpa ka naton, sininga ang aton nga first honor. Good morning, Sir Bibot, kay Sir Achilles Roja. Roa. Good morning. Good morning. Sila niya, happy listening kay Tita Aida Roa and Elsie Roa sang Faith Baptist Church, Moises Padilla. Uy, sa aton mga kaabiyan, andra sa Magayon. Magayon, no? Sa Magalyon, no? Dira sa Moises Padilla. Good morning, dira sa inyo, tanan. No? Mga kaabiyanan natin dira sa may La Castellana, no? La Castellana, Magayon, no? Mga lugar na sa mga Espanyol sa una. No? Good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Edem ni Alvarez Galon sa La Carlota. Oh, amo na lugar na sa Espanyol sa una. Basta may mga La. Ha? La. La Lola, La La La. La Castellana, La Carlota, La Punta Taytay. O, wala na nila po. Sa Punta Taytay, partner Bonga, Orlando sa inyo man. Medyo lang. Nalain gini po ito, taytay mo. Ang po ito, taytay daw, daw wala gini-gini bisita sa ulan mo. Medyo-medyo lang ka ulan sa po ito, taytay. Daw wala gini-gini bisita

0: kulang ng punta taytay mo. Gabi, punta taytay, file ka mo reklamo sa ano. Nga wala kami ulan, ha? Pahal ka mo reklamo sa pag-asa. Pag-asa reklamo kami kay ang bilog ka bakulod na ulan ang patatay-tay wala. Oh, good morning sa mga kamiyan natin doon sa Punta Taytay, ha? Sa kay Sir Ricky Olimpo, oy, sa Pasig City. Good morning rin sa inyo. Kay Pastor Joe Redulia, oy, good morning. Sige, hindi sa ako na mag-tsetsa kay sakit niya likod. Kailan na, straight mo lang likod mo ang tsetsa. Siling ni Sir Bipot. Another good morning before the Philippine exercise democracy, but now dramatic country. Drama, puro drama mong, ha? Halin sa mayon si, kung ninyo ginbalabalikan ang punot dulo, no? Yung Island, si Tito Soto, bago pagtapos ang mag-ilis, sa before si Tito Soto ang Senate President, wala man, di ba? Wala man dapo drama, ha? Ang minority at the time naman damo drama. May sabda na, yes, pero wala damo drama. O, sang si Chis Escudero ang Senate President, ginisilan, ginihin mo si Tito Soto. So, pag-ilis kay Tito Soto, sang nahimo na majority ang Duterte Black. Ha? Butang na ito, pagpangalanan na ito na, Duterte Black. Kahit sila ni mga lapit kay Duterte. Damo na drama na tabo. Damo drama. O, tanan nga ara sa, halos tanan nga ara sa majority black. O, subong, ginapasakahan sing kaso. O, halos tanan, pasakahan kaso mong, o, si Joel Villanueva, si Marcolita, pasakahan kaso, si Rubin Padilla, pasakahan kaso. Ano, kratabo man, nga katamos ang drama. O, kulbaan sila sang majority, subong. Kulbaan sila sang leadership siyang Senado subong. Katamogin siyang drama, ho. No? Again, ha? Silig sa mga huring-huring, eh, mga ginabal ko kagapo. Mga unverified reports. Pagbukas sa Blue Ribbon Committee, no? Damo kuno pangalan ng mga madawit, no? Pangalan halin sa minority black, no? Ang sa flood control projects, itong isyo, nadula lang, di ba? No? Ang flood control projects, natunaw lang, may pipila lang sila ka scapegoats ang ginpasakaan kaso. No? So, ginpasakaan nila kaso si Martin Robaldes. But anong balita na son? O, oh, ginfreeze ang mga assets. O, di ba? So, nahipos na. Ha? Wala na damo kuda subong sang flood control projects. Di ba? But it was more than utang natin, more than billions. Naglambot gito trillion eh. Ha? Ang flood control projects. Pero wala na, di ba? Wala ginabalaan kung sino o ang punot dulo ang ginabalala si Martin Rualdez ang ano. Daw may scapegoat dito lang asta. No? Pero magbukas ang Blue Ribbon Committee, siling sa mga huring-huring, damo ginabuksan aliwat ang flood control projects, buksan aliwat ang mga issues ang ano. Amot lang kung ano ka accurate ang ilang prediction. Kagda mo mga pangalan ang madawit. Okay, wala na eh. Hipos na subong eh. Oh. Focus na sila sa impeachment. But I don't know. Oh, I don't know. We don't know kung anong drama naman da son. Sa Senado, sa Kongreso. Diba? Kaya sa kundiin-diin ang mga drama. Da. Oh, ngayon, sa una, galantaw tayo drama ya sa ABCBN kaya sa GMA. Oh, galantaw tayo drama. Muna, oh, subong niya, galantaw tayo drama sa Senado na. Kabudlay, no? Kabudlay. Anyway, no? Michelle Ortega, good morning, ma'am. Kamusta, dra? Kay ma'am Josephine Quinosa, good morning. No? Sila niya, Lord, please have mercy to our country. Where are we going without you? Chak to gina, no? Nga mo yung gigita pirmi, ginukloy i kami, ginukuligi kami, kay nga mong pungsod ya. Nahimo na lang kami nga, ha? Drama country. It's very disgusting, but His mercy be among us Filipinos. So, kabudlay, no? Kung paminsaron mo bala, check to nang inambal ni Ma'am Giuseppino. Do ka talaka, do ka, ay, nablang, ano, Pilipinas pa ni? Do ka huluya, blaho. Ha? Amo na nang Pilipinas, subong. Damo, may nasturya sa akong nilabi. Sila niya, Pastor, siyang gaklatabo, blas ang Senado, subong. Balikan ko ang mga video sa una. Sang kanday tiyon pa nila Nini Pimentel, kanday Miriam Defensor, kanday in really ang ila interpolation bala magambal sila sa mga lahi bukasaggan gid oh mga sa ulado halos ang mga lahi no silingya daw ka namin siyang ilang chapter subong ya daw ah daw ka joke na ti amo nang natabo kasi kita butar artista si kita ya butar si mga sinuno butaran naton nga mga ulat di ulat to dapat ya magbutar kita ya oh sang dapat na tinawon nyo ana number one. Lahi na eh obra sila lahi number one. Abogado na sa balayhan oh gawin mo ko nagsiling nga hindi ta pwede ka butar sing hindi abogado pero di ba at least may background siya sang obra niya nga himuon oh kay itugyan mo ang pag-obra sang lahi sa Pilipinas sa mga artista. Ano nga lahi? Although, di ba, sa lahi sa Pilipinas, wala man requirements, di ba? Wala requirements kung ano ang requirements lang, ang edad, able to read and write, so on and so forth. Oh, pero, lahi na istoryahan nila eh. Lantawon mo yung track record. No, biskan, hindi na sa abogado. Ano na sa ayhan? Alam ni sa balayhan. No, damo na sa balayhan kabulastugan. Damo na sa balayhan. Oh. So, di ba? Siling nila, don't judge a book by its cover. Pero biska na, amun nga may cover ang book para ma-judge ni mo eh. Para mabalaan mo kung content. Anyway, ha? So, sa 2028, bawi ta. Bawi ta. So, lang tawon nyo, Gidmayo, hindi mo silingon nga sikat or ano, butaran nyo da yun. No, kapangatag kwarta, butaran nyo da yun. No? Tawon nyo ang iyang track record. Lang tawon nyo ang iyang kapasidad. Lantawon nyo ang iyang tagipusoon. Ha? Dapat arang natanan. Di, kung sili ka, tagipusoon lang. Anho mo tagipusoon kung pag-ubra ka na sa lahi, tagipusoon na gamit mo. Ako. Utok na eh. Although masiling ta, may team na sila, may staff na sila, pero miss ka na, di ba? O, pag-abot sa interpolation, hindi ka balo kung ano'y hambal. Ha? Di, na, lantawon nyo ang track record. Kay kita mo na eh. Kita na nagpili sa ila. Kita na nagpili sa ila. So, wala na kita sing lain may basulon. Kundi, kita man. So, bawi kita sa 2028. Oh? So, i-check nyo ang ilang track record, ang ilang tagipusoon, ang ilang utok, ilang kapasidad. Oh? Kaya niya ni Balayhan mag-obra lahi sa Pungsod Pilipinas, pamukutun nyo yung kagalingon nyo. Oh? Senador, congressman, no? Oh? Hindi pwede nga, ah, hindi, na, ano ta nga, hindi siya, sikat ni siya, o butaran ta ni, o, oh. Ay, vlogger ni siya, butaran ta ni, o, oh. Di ba? Isa sa mga, for example, oh, example, si Jimmy Bundok, kilala nyo, wala ko niya ga-endorse sa iya, oh. Pero ang pagkakilala na kay Jimmy Bundok, singer, di ba? Pero wala ta kabalo gali, si Jimmy Bundok, nag-skwila, nagtapos gin siya sing law, oh, before sa nagpadalagan as a politician. Okay? So, wala nga pagkatapos ng yapo ka singer daw, naglaos na sa, naglagan sa diyon. Wala, nag-skwila sa law. Ang mga nablahaw, that's one of the examples. Wala ko nagambal nga siya, butaran ninyo. But then, one of the examples, bala, oh, nga may, wala mo ko nagambal nga namin, isa, example lang, no? Nanti sa padalagan, may background siya sa lahi. May nagsila sa law eh. Ha? Ha? Ang mga radio announcer gani, gaskwila gani law. Oh. Mas mo ni mga congressman kag mga ano naton. Ha? Congressman kag mga senador naton. Okay? Kagun lang to nyo, do alang-alang ni siya, do pungarta lang iniubra niya to sa Senado kag sa Kongreso. At hindi po putari eh. Ha? Hindi pa butarya. So, umula na, bawi tayo sa 2028. Good morning kay Nanay Virginia Arabelo, sila niya. Let's go, OMP, kumplito kita dari. Kumplito, kid. May drama, may comedy, may... Ma'am Melanie Aison, good morning. Ma'am Roselyn Pantunyal, may aga sa bilog nga Pinimalay Pantunyal. Oy, good morning dito sa inyo, tanan. Ay, Pastor Benji Alfonso and family. Kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kagdaday sa Kawayan, may aga dito sa inyo. Kay Sir Robert Tisolgon, may nga Ana Harjin Arjina Arjinal. Oh, doon hindi ko kumbalo magbasa na. Ano man ako nga pagbasa man. Oh, good morning, Ma'am Ana. kay Ma'am Corazon Silioso, good morning man. And kay Ma'am Chari, oy, salamat kita ka po siyang imong key holder. Nalingaw si Inday. good morning sa mga YP dira sa Mansilingan First Baptist Church. Okay, may outing subong eh. Ang nag-intra kagapon sa Triple I, no? Sa Invited, Ignited, and Involved Youth Conference. May ara sila subong outing, no? Kay Rose Ann, kay Princess O, kay Princess M. Oh, good morning dito sa inyo. Oh, mga princess. Oh, the princesses all around the world. Kay Ma'am Meredith Sobilon Hinilias sa Tanhay City. Maayong buntag diha kaninyong tanan. Oh, salamat sa prayers. No? Salamat, salamat, kid. Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Oh, dira sa inyo balaya. Sir Jan Matas, mayang aga. Kay Ma'am Merly Lumawa, good morning, kid. And at the same time, mayang aga man kay silingi Pas Jory Dulia. Si Jimmy Mountain lang, kilala ko pas. Jimmy Mountain, sino ni si Jimmy Mountain man? No. Jimmy Bundok. Nadula ko sa passing, ha? Jimmy Bundok, gali. O, si kay Sir Ben Barredo, maayong aga gid sa inyo. Oh, good morning, good morning. And sa Revival Christian Church, maayong aga. Okay, Pastor Chris and Jenny Cordero and JC, good morning dira sa inyo. Kay Red Jen Bernardo, good morning. Kay Pastors Carlo and Jera Labonete. Kay Azzy, good morning. Kay Pastor Rainlord Casas, maayong aga. Kay Vanessa Salvador, Donna Salvador, Jeric Salvador, Philips, wala na Philips Salvador. Artista to eh. Taglagan mo to, senador ng Ligan, no? Wala to kadaog. Artista to, artista. Okay, M. Carr, no? Galindes, good morning. Kay Jason Gono, kay Josie Ray Treinta. Oh, good morning, resen niya tanan. And sa ito mga kabiyanan dito sa EB Magalona, sa EB Magalona Evangelical Church, good morning dito sa inyo, Panimalay Hopson, kay Ma'am Itzel sa Panimalay Castronevo, kay Nanay Elsa, kay Ma'am Sonia Clara and family, good morning dito sa inyo. Kay Bamix de la Cruz, uy, ang atong abiyan sa Thailand, good morning dito sa Thailand, paayo, paayo. Kung sa Cebuano pa ako sa Tagalog pa, pagaling ka. Oh, anong ipagaling mo? Bugas? Mais? Sa mga Cebuano, magsuryahanay ang Cebuano kag Tagalog. Hindi gid magintindihanay. Oh, nangakik ang Cebuano mong. Huh? Oh, nangakik ang Cebuano. Kay nagmasakit ang iya nga bata. Oh, nagmasakit siya. Oh, siya gali, ang tatay gali nagmasakit. Ginambalan sa siyang iya nga bata nga Tagalog, Tay, magpagaling po kayo. Siling sang amay na ano man nga bata man nagmasakit na ko gani mapagaling pagiguya ni na ko gani ka bago no pasuguon pagigo magpagaling na ano man nga bata ni man o oh, nangakig siya kay suguon niya magpagaling o oh, siling naman siyang nabatian niya ang nga bata Tagalog na yung bata mong kay dugay na to sa Manila mong wala na puli-puli blaw o oh, siling siyang ano. Kumusta ng tatay mo? Ayun, puspusan ang pagpapagaling. Siling ng tatay. Na ano, masakit at gani, puspusan paginta. Oh, ang puspusan sa Cebuano, lampusan, blaw. Oh, puspusan ang pagpagaling. Galampusan, na ito sila. Doon ka pagaling. Hindi mong intindihan na yung Cebuano, kag Tagalog. Una nga, may agwat, ginya. Kay Ma'am Marski Belguera Balayo, good morning. Kay Ma'am Maria Teresa Mason, oh, tsakto na ginang nagamit niya. Hindi na kay Nanay Enriquita. Good morning. Siling niya, thank God we're alive and kicking. Tapos na akong driving lesson kagapon. Oh, tsakto, maayo man ah. Maayo, hindi makapamati naman ko. Oh. While baking macaroons. Uy, kinamit siya ng macaroons. Dumduman ko akong high school life siya na. Siyang high school ko, be. Though mahilig ko bala mag-discover sa mga butang. So, sa first year high school ko, nag-intra ko sa ang akong ginkuha ang elective. ang cosmetology. Sa first semester. Sa second semester, ang ginkuha ko, food technology. Hindi pilawan ko yun. Nagsulod ko sa cosmetology sa first semester, doon sa cosmetology. Pag second year, hasta mag fourth year, na ganoon na lang ko nag-electricity. No? Pero dito ko na doon ang kung paano magluto macarons sa food tech. Good morning to inyo. Okay, kay Nanay Enriquita Agaya. No? Siling ni Ma'am Teresa. I love you, Auntie Extanyo, ma'am. Oh, grabe ba? Oh, gracias, Mr. Jigs, and God bless your family. Oh, good morning. Mayang gabi idra sa inyo, ah. Sa Amerika. Oh, good morning, good morning. Oh, and thank you for the greetings, ah. And, oh, sa, oh, by the way, na mag-ambianan, Antista magpadayo, no? Sa Siningaga, kay Kadabo, no, sa ato nga ginatamyaw. O, basi bilang malipat ng tao. May nakabutang pa. Di, amo to? Ang yilo, amo ni. Amo to itong ibasa ko kagina. So, anyway, at least na magpala yun, magkanto kita anay sa ito nga na pabaon sa Siningaga. Many times sa itong kabuhi, may mga ginagyan kita. May mga butang kita bala nga ginakulbaan sa aton kabuhi. No, may mga bagay nga, may mga experiences nga do kabudlay. But then this verse in Isaiah chapter 41 verse 10 reminds us. No. Siling sa pulong sa Ginoo, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee. Okay? So, kanamay sa ginambal sa pulong sa Ginoo. And if you look at the background of this passage, mga kabiyanan, Isaiah chapter 41 is part of a larger section sa libro sa Isaiah. Nga, dito na ito makita, ang Diyos bala naghambal about comfort, kag-assurance sa iya katawhan, ang Israel. And if you look at the historical background, it was a difficult time sa history sa Israel. May political instability, may mga foreign threats, idolatry was all around them, spiritual rebellion, grabe, no? Kag ang future judgments ang Ginoo. Now, in the broader context of the Isaiah chapters, in chapters 40 to 55, no, ang Ginoo naghambal prophetically sa mga Hudiyo concerning their future captivity sa Babylon, kag sa ilang eventual na restoration. So, this is the background, mga kabiyanan. Oh. Pero kanamay siya ginambal diri, oh. Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. May sugpon pa na, I will uphold thee with my righteous right hand. Pero kanamay, no? Kaya may mga adlaw, mga kabiyanan, ang aton balautok, kapoy kayo. Aton nga tigipsoon, bugat kayo. And this responsibility is all around us. Na wala gid nagakauntat, wala gid nagakatapos. Ha? Yeah? Ngani sometimes nga ginapaminsan naton nga ha? Siguro kusgan ako, baskog ako kun jutay lang akong problema. Okay? But you know what? Ang Dios naghatag sa aton kusog kabakod while we walk through the problems. Gahatag ang Dios sa aton kusog kabakod while the Philippines is in chaos. Okay? And Isaiah 41:10 is not merely a motivational statement, kundi isa ini ka-promise, oh, nga dira ini nakaangot sa karakter sa Diyos. Now, if you notice the phrase, the repeated phrase, I will. Oh, I think kapila ko ninyo nadala sa ato rin nga passage. But then again, kanami isang ginambad rin. Yeah? Ang phrase nga I will, na it was repeated again and again. Okay? I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee. No? In ang verse, tatlo gid ka I will. Kag ang burden, mga kabiyanan, if you think about it, is not ours to carry alone. Ha? Kaya ang Diyos wala nagambal sa atun, no? kinanglan, mag-survive ka lang, through your own power, through your own strength. No. Kay every time nga maubos na bala, aran kita sa limit sa aton kusog, ang sustaining grace ng Ginoon, nagapadayon. No? Well, sometimes siguro wala ginakakas sa Ginoo dayon ang bagyo sa kabuhin ni mo. Kay tungod kay gusto niya nga ma-discover naton ang iya presensya. Kag ang iya presensya mas dako kaysa bagyo mismo. Sa problema mismo. Ha? And maybe we think ako may ara kita sa perfect situation, malinong, no. Peace is not found in a perfect situation because peace is found in walking with a faithful Savior. So, I don't know, basi siningadlaw lang, nagapangatubang ka sa uncertainty sa imo obra, no, sa imo finances, sa imo ministry, sa imo family, sa imo future, o sa pungsod Pilipinas in itself. Kaya daw lahat na may makita ng pag-asa sa mga politiko na ito. But then, na ang Diyos nagatindog na, nakabalo na kung anong nagkatabo sa buwas before we even arrive sa buwas na ginatawag. So instead of feeding fear, feed your faith, mamayan. Instead of surrendering to discouragement, uyat kita sa promesas ng Diyos. One day at a time, one prayer at a time, one step at a time. Kay kabalo ko, kabalo kita, kabalo ang Diyos, na iyang abugay is always enough for us. So I hope and I pray, mga kabiyan, nasa sining adlaw, tulog kita si Ginoo, whatever events nagkatapos sa itong kabuhi, isalig na sa Diyos. Alasiti, Korintay 2, artist sa magparayan, mamati kita na isang pipila ka mga panamdom. Malagati malin, kaya mabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
2: Ano naman na kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever-reliable electric fan.
1: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
2: Power Tipid Tips mula sa FEBC.
1: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
2: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Ilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
1: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
2: Yeah!
3: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: May kinahaharap ka bang super typhoon sa buhay o trabaho mo? At dahil dito ay hindi ka mapagkatulog, hindi ka makakain at tinutubuan ka na ng tighiyaw at sa ilong. Sa totoong buhay, wala naman talaga tayong magagawa para pigilan ang isang super typhoon. Darating at darating iyan kahit ayaw natin. Pero pwede tayong maghanda, manalangin at maging payapa sa gitna ng malalakas na bagyo o problema ng buhay. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. You may be facing a financial crisis, a health problem, a family situation that is too difficult to bear. Nawiwindang ka na sa mga alalahanin at hindi ka na makafocus sa trabaho at negosyo mo. Paano nga ba natin haharapin ang mga super typhoon sa ating buhay? Una, be calm and take a deep breath. Talaga namang nakakakabog ng dibdib kapag nakaririnig tayo ng malalakas na kulog, ang pagbabadya ng pagdating ng bagyo. Nakakapag-alala naman talaga kung nakikita mo ang epekto ng pananalasa ng malalakas na hangin dulot ng bagyo. Pero ano ba ang magagawa ng pag-aalala? Wala naman, di ba? Worrying saps our energy na pwede sanang ituon sa mas productive na bagay. When worry starts to paralyze you to fear, calm down and breathe. Malaking pagpapala ang kakayahang magbuntong hininga. Pangalawa, pause and pray. Kasabay ng pagbubuntong hininga, sigh a prayer of surrender to God. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga problema at pasanin. When God gives us trials which are too big for us to bear, ang dahilan ay hindi para pahirapan tayo. Ang mga ito ay upang paalalahanan tayong lumapit, tumawag at magtiwala sa Kanya. Pause from being self-sufficient and independent from God and call upon Him today. At pangatlo, look beyond the storm. Isipin mong ang bawat bagyo ay may hangganan. Makaasa kang ang problemang hinaharap mo ay matatapos din. May kasabihan ngang, the greatest blessing comes after the greatest testing. Panghawakan mo ang sinasabi sa Deuteronomy 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. So do not be afraid, do not be discouraged. Ang pinakamalaking pagpapala sa gitna at sa pagtatapos ng isang problema ay ang katiyakan na di ka iiwan o pababayaan ng Diyos. Hindi natin mapipigilan ang pagdating ng bagyo sa buhay at trabaho natin, pero mapipili natin kung paano natin ito haharapin. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Accidents happen when people neglect vehicle maintenance, driving recklessly, or ignoring traffic rules and road signs. Traffic rules and road signs save lives. So drive defensively and be a responsible driver. Just a friendly reminder from the Bacolod Traffic Authority Office, KBP, and 1233-DYVS.
1: Tino Publico. Oras na Pilipinas.
2: Nobleng ang oras na Pilipinas, alas 7:54 mga kabayanan. Kamusta na? Kamusta? Kamusta? Kamusta? Okay, good morning na kay Ma'am Marlene Hilera. No, siling niya. Happy listening sa akong upod panglaba kay Jinjin Dogino. Nabaikin panglaba sa Bumday Holiday. Init plus holiday equals panglaba. Hindi kaya. May pinakanabi yung panglaba, ya. Oh, Ma'am Josephine Moida, good morning. Your program is so inspiring and full of humor and discussion. Maraming salamat. Kay Migo Hari, oy, kamusta? Kamusta? Kamusta? Daw lang. Wigit na wigit na, iba? Ha? Siling niya, hidlaw mo na sa imo ba? Nga pina, galuto pa ko di pumahaw. Oh, mahilid ako pagluto pumahaw. Ah, sa inyo balay, si tatay ang galuto pumahaw. Kung magluto ka man, mareklamo man si nanay pagkaon niya. Mareklamo man si misis. Oh. So balay, ako magluto pumahaw. Wala na daw mo reklamo ah. Ikaw ka, wala na daw mo reklamo ah. Wala na araw ta. Ha? So, namit ka dyan, no? kung si tatay lang galuto, oh, kung si papa ang galuto, kung si daddy, kung si ano nang tawag nyo naman sa inyong mga amay, no? Si amay, si banahon, oh, galuto, kay though may puno sa pagpalangga, ginaya. Puno gina sa pagpalangga. Kay kung magluto ang bana, but silingon palangga, yagin ang iyang panimalay, pagpalangga, yagin ang iyang asawa. Wala na sila damo, kumod kung magluto. Yeah. Wala damo, kumod kung magluto yung mga tatay. Wala damo, kumod. Luto lang katiultiho lang na. Buta nga lang yung damo, bitchin. Good morning na sa inyo. Kay Ma'am Josephine Ginyosa, may aga silang niya. Thanks for setting airwaves with a relaxing ambience to just be calm rather than focusing on the untoward happenings. O, muna ito na. Good vibes, good vibes nata. Chill, chill. Nata kay kabudlay, no? Kung ang ato niya nga katapos sa Pilipinas, so, medyo, ano na, medyo mas stressful na dugangan pag inaton sang stress, double stress. Kay Nanay Ipin, no? Damang salamat, Nay. Ha? Damang salamat sa imong appreciation. Kay Sir Jules, oy, daw si Sir Jules ano ulit gawa. Good morning, sir. Kumusta ka na? Kumusta? Bilog nga panimulay di binagrasya. Pero hindi ko niya malipat siyang greeting ni Sir Jules. Oh. Sa palakad, law, guwapo, kag may sense of humor nga ton, host. Good morning, sir. Good morning. Sa bilog nga di binagrasya family, Vallejo family, Jamora, Moran, Azarcon family. So, good morning sa inyo. Sa City Prince, sa mga kabiyan natin, Dras Bible Center Church, good morning. Sa inyo, tanan. Kay Ma'am Huela Familiar, good morning, kid. Sorry na kita, mga kabiyan, sa unang bahay sa itong tingo publiko. Anong natabo 2 days ago? Oh, this was May 25, mga kabiyan. Si Aime Marcos, okay, just to set up the background at the context, ha, si Aime Marcos nag-deliver sa isang ka-privileged speech, ha, that quickly turned into one of the most controversial Senate moments sa Sininga Tuig. No? Puno na ginagawa ng drama. Controversial kayo, mga biyanan. No? Kaya ito sa adlaw nga to, 2 days ago, normal lang man ang sugod sa sesyon. Pero golpeada lang, nga nang nagkatensyon sila sa nag-film showing si Aime Marcos. Nag-film showing siya eh. Ha? Sa Senate floor. Ha? Kag ini nga video, mga kabiyanan, allegedly, ha? Nag-expose sang supposed political plan, okay? May political plan involving cha-cha. Ha? Cha-cha-cha. Ta-ta-ta-ta-ta. Rapakan na ito na may mailing mag-cha-cha. Ha? Involving charter change, mga kabiyanan. No? And along with the charter change, may ara pagin ko no nga political plan involving term extensions. Kag may mga efforts to influence the 2028 elections. So amo ni ang unod sang pemsuwing ni Amy Marcos. Oh. So ano ang aras ang video? According to the reports, according sa mga clips, kag according sa tanan nga mga materials available online, ang video, kung ang unod sa video, may mga edited footage, may mga picture, may mga narration, may mga screenshots, no? Kag may mga documentation, no? Alleged documentation sa mga meetings, kag sa ilang mga conversations, mga convo nila. And the core allegation sa video, mga biyanan, nga amo ni, nga may pipila, ha? May mga certain nga mga senador, kag pipila ka mga political figures, supposedly, nagstoryahanay, no? Sang CONAS. Okay, amo itong in-explain ni Tito Soto, nagligan, ha? Nga, o pagsulod nila kuno sa, ano, we were just joking. Oh, joking lang kuno sila, kuno joking. Hambal ni Tito Soto. Ha? Storyanay sila, supposedly discussing CONAS. Anong CONAS? This is Constituent Assembly. Ha? The CONAS is a strategy nga amindahan ang 1987 Constitution. Ah, ito nga di ba? Trending na subong sa mga video clips eh. No? Nga nagambal si Senator Tito Soto nga joking na sila kay ang Congress ko ang ano kuno, ang House kuno gusto mo on 36 ang senador eh. Ha? 24 ka senador subong, dugangan mo do si, ito may 36 eh. Oh. So joking lang kuno sila. Mundo ngambal niya sa iyang privilege speech man. Now, ini nga video nga ginpakita ni Amy Marcos, particularly pointed number one kay Tito Soto, number two kay House Speaker Faustino D. III, kag number three ang mga membro sang